0: May uli pa ako.
1: Eh, guwapo po. Salamat po sa pagbakal.
2: Aba, Nunoy, estudyante ka pa sana, pero matibay ka na magbenta.
1: Ihit ko nga ni magtinda, nene. Nagpunsa na ini sa pagbenta ko ng snack sa eskwelahan. Ngunyan, gusto kong magkaiguaninda ko lang negosyo.
2: Kung iyo pala ng pangarap mo, may perfectong kurso para sa imo.
1: Talaga? Ano?
2: Bachelor of Science in Entrepreneurship sa NCF.
1: Ano man manunood din ko dyan?
2: Manunoodan mo kung paano magpadalagan, asin magpauswag ng negosyo. Matutukbuan ka man in innovation, financial management, marketing, asin business planning.
1: Ay, paldo. Ako isa niyang pangarap ang mauswag na negosyo ko. Kundi, magiging realidad.
3: Tama, ang mga dakulang negosyo, nagpupuon sa dakulang pangarap. Asin sa NCF, tatabangan ka, maging entrepreneur, nang nasa tunay na mundo, kan pag ninegosyo.
1: Dahil na ako magdududa. Mag-i-enroll na ako sa BS Entrepreneurship sa NCF.
4: NCF, College of Business and Management. Courses offered: Bachelor of Science in Business Administration, Major in Human Resource Management, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Marketing Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Bachelor of Science in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Tourism Management, Bacocoa Level 3 accredited, or Bachelor of Science in Business Administration.
5: NCF, affordable quality education. Magbisita sa Samuyang mga helpdesk sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.

0: problema ba ang mga aircon nyo? No worries, dahil nandito ang Peña Francia Service Specialist Incorporated, the only exclusive authorized service center and installer ng Carrier, Condura, Calvinator at Midea sa Naga City, Camarines Sur at Daet, Camarines Norte. Also offers the following services: cleaning and maintenance, check-up and repair, system repair from 5 HP up to 30 TR, parts sales and replacements, and unit sales and installation. For increase, visit door number 7, Masad Building, Zone 2, Concepcion Grande, Naga City, in front of Gold Print Publishing, or contact 0998-534-4377, 0917-857-8926, or 0966-716-5679. Kaya sa garantisadong lamig ng aircon nyo, sold na yan sa Peña Francia Service Specialist Incorporated.
1: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
2: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
1: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
2: Sobra! Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
1: Ayos! So sa mga nakikinig, hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: sakit. Tinatanong ako kung anong profession ko, ang malutong sagot, proud na proud public school teacher ako kasi nagiging bahagi ako sa paghubog sa kinabukasan ng mga batang nasa bundok. Kaming mga guro, ang number one na candidate kung pasmat lamig ang pag-uusapan. O, totoo yan. Malayong nilalakbay namin. Tatayo pa during classes. Tsaka, susulat pa sa blackboard. Tambak pang paperworks. Yung literal, mula ulo hanggang paa ang sakit at discomfort. Ngunit, iisa lang ang maaasahan ko pagdating sa pasmat lamig. P.A.U. Pau Liniment. Ang Pau Liniment kasi, may power to turn pain and discomfort into relief. Ginhawa talaga ang dulot ng Pau Liniment. Ang Pau Liniment kasi, sobrang bilis magtanggal ng sakit. Kaya ang Pau Liniment, kapag ipinahid ko, mapifil ko kaagad yung coolness na talagang nanunuot at tumatagal talaga. Ang Pau Liniment, 15 years ko nang ginagamit yan. Kung sa love life daw, walang forever, aba sa Pau meron, hindi ka masasaktan. Kasi nga sinasabi, walang aw sa Pau.
1: Kaya ugaliing magpahid ng Pau Liniment araw-araw dahil walang aw sa Pau.
5: Pau Liniment is available in all leading drugstores nationwide.
0: Nahihinay nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asentado sa Radyo.
6: Oras ko niyan, alas 8:07. Ana oras sa mga tugang darapo ini sa tuyakan Cherry de Belon Travel and Tours. We are pleased to announce that the Department of Tourism Region 5 has officially renewed the accreditation of Cherry de Belon Travel and Tours Incorporated as Tourist Land Transport Operator for 30 tourist transport unit valid until 2028. Ang Cherry de Belon Travel and Tours, mga tugang, sinda po ang nag-offer sa tuya kung igwa kita ning planong mag-around the Philippines. Yan, ang Cherry de Belon Travel and Tours ang nag-offer sa tuya ning mga tourist buses, coaster as in man, minibuses and van. Yan. Ang saidong safety, ang saido pong saka ang saido pong convenience ang pinaka-importante sa sainda. Kaya mag-Cherry de Belon Travel and Tours, paki-like and follow po ang saidong Facebook page, mga tugang, and message para sa saidong inquiry asin man po sa saido pong bookings. Ang oras na daraman po sa tuya kan DLMR Psychometric, igwa po siya ng permit to operate from PRC since 2023. Both psychiatrists, psychologists are PNP accredited. Sa DLMR, nagpapanyuro ang mga taga-PRC regional office. Subok na po ang standard and services ninda. Ang mga services na pinag-o-proser araw kang neuropsychiatric and psychological test, clinical assessment, adoption cases, consultation and counseling, makuha po sa Door 34 Cresini Building, CBD2, Boningsia Street, Triangulo, Naga City, in front of Terminal. Diyan po yan sa may entrance po kang bus station, Digdi sa Naga City.

0: Mga tugang, Diyos maray na aga. Ako po ang sa inyong lingkod, si Joe Sabal. Pigahalata po ang pagpuon kaniyong press con dyan sa Sentro Kansyonet Ganaga. Kung nagdadangog si Melvin, si Roy, and si Melvin, magtaon na lang kamuning signal para sa satuya pong pigalat na press con ngunya na aldaw. Pero bago yan, mga tugang, may sarapong importanteng announcement digdi sa tuya. Ang RTC 5 PSJLC Class Masigasig Batch 2026-01 Bravo Extension and Community Involvement Program o CECIP sa loob po ng tatlong araw, sama-samang isasagawa ng RTC 5 PSJLC Class Masigasig Batch 2026-01 Bravo ang iba-ibang makabuluhang aktibidad para sa komunidad bilang bahagi ng kanilang Extension and Community Involvement Program o ECIP sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Ruben D. Padua, OIC ng Regional Training Center 5. Kabilang dito ang LTO Caravan, Fire Safety Awareness, Search and Rescue o SAR activities, Lecture on Youth Development, Women's Empowerment Seminar, Katarungan Pambarangay Orientation, Lecture on Police Blotter, and a testing techniques at tree planting activity. Ang mga participant at beneficiaries ng programang ito ay mula sa Barangay Santo Domingo, Barangay Santa Cruz, Barangay Santa Barbara, Barangay San Roque at Barangay Santiago Old ng Nambua, Camarines Sur. Layunin po ng gawain ito na palakasin ang kaalaman, kaligtasan, pagkakaisa at serbisyong pampubliko sa ating mga kababayan. Serbisyo, disiplina at malasakit para sa mas ligtas at mas maunlad na pamayanan. RTC 5 PSGLC o hashtag RTC 5 PSGLC hashtag Class Masigasig 2026-01 Bravo hashtag ECIF 2026 hashtag Community Engagement hashtag bagong PNP para sa bagong Pilipinas, hashtag serbisyong may malasakit. Public Safety Junior Leadership Course, PSJLC, mga tugang, gigibuhon ngunyan na aldaw. Yan. Pamilyar sa ko si Police Lieutenant Colonel Ruben Padua. Garo, na-assign ba yun sa Kamsur? Yan. So, igwa po ning activity, ining sa tuyang mga kapopulisan, particular iniyo pong Class Masigasig Batch 2026-01 Bravo. Ang sa kuyang pamangkin nga ni pala, nag-graduate na po sa pagiging police. Ha? Ang sa kuya pong pamangkin, si Police Officer Jenilyn Landicho. Yan. Graduate na siya ngunyan. Naka-assign duman sa Ligao City. Ana Maconsuelo, tas sa kuyang pamangkin, iyo pa ang nanggana duman sa biggest loser kang bats ninda. Gusto nang sabihon po, biggest loser, si ano yan, madali o na nakapababa ng timbang. Yan. Pig-awardan siya ng 10,000 pesos. Kaya ang RTC 5 PSJLC Class Masigasig Bats 2026-01 Bravo. Magkakaigwa po si Daning Extension and Community Involvement Program dyan po sa mga banwaan o sa mga barangay kang Nabwa. Ang mga partisipante, mga beneficiaries po kani, iyo po ang Barangay Santo Domingo, Barangay Santa Cruz, Barangay Santa Barbara, Barangay San Roque at Barangay Santiago Old dyan po sa Nabwa, Kamsur. Yan. Good luck sa... Good luck po digdi sa Masigasig Batch 2026-01 Bravo.
1: Si Joe Sabal, asasintado sa radyo.
0: Ang minsay po gini, pinadaray ni sa kuya kan sa kuyang amigo, si retired police officer Toby Bonggon. Pade, gumusta ka na pade?
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Oy, shout out na sa Matuninong at Zone 6 Marupit Kamaligan. Good morning, Sir Joe. Pabati po ng happy first anniversary sa Yanis Kinarasan sa Langon and happy birthday po sa Sako. Aba, Mavic, birthday mo ngunyan na sa Yanis Kinarasan. Good morning sa Yanis Kinarasan. Diyan po yan sa Deka Langon. Yan, good morning mga listener tapo ini. Si Renato Pagdato, shout out man po sa Magdato Mandato Shop, Santo Tomas. Sa impong Santo Tomas, Magaraw o Kamaligan? Yan. Renato Pagdato, Mandato Shop. Good morning po sa indo dyan, ha. Kidaina Refresa, good morning. Kiloren Santa Maria dyan sa London, happy Friday da, sabi ni Loren. Si Ma'am Elizabeth Kennedy, yan po sa Amerika. And also, good morning man sa Miguelito Bikers, kang Ramayda Boys. Good morning kay Mama Luisa Amaro, kang Paraiso Santa Cruz, Naga City. Hali yan kay Frankie. Kumusta ka na, Frankie?

Alam ko na may mga nag-birthday pa. May mga nag-birthday. Sir Joe, good morning pa. Bati man po si Rex Pacon. Birthday niya po ngunya. Nali po yan ang pagbati sa ina niya na si Presi Parcon kan si Gamot Libmanan. Yan. Okay, sige po. Thank you, ha. And si Chris. Naka-tune in man ngunya si Chris Buringot. Birthday ngunya ni Chris. Chris, happy birthday sa imo, Tabi Chris.

0: And also, happy birthday man. Pag-greet man po ning happy birthday si Tatay Salvador Abiliano, 78th birthday ngunyan. Uy, Lolo! Lolo Salvador Abiliano, nagse-celebrate kan sa iyang 78th birthday ngunyan. Happy, happy birthday. Ano? Yaw na si mga pag-iriba ta? Son, palaoga na itong bisita ta. Digdi sa laog, ang ge, palaoga man ining sa itong bisita. Aradyan po, may mai-interview kita. Ini po duman sa may connection sa 10 outstanding student of the Philippines. Yan. Aradyan, patukawan ang una siya duman. Okay. Sir, have a seat. Yan. Okay. Yaw na si Sarinya, si Roy San Ramon.
1: Asintado Live Report.
0: Roy, good morning, Roy.
2: Okay, Joe. Madali lang, may nag-exclusive pa sa PressCon.
0: Ay, pambira. PressCon, may nag-exclusive.
2: May nag-exclusive pa.
0: Oo.
2: Pambira. Anyway.
0: So, sige na, sabayin na. Okay man lang.
2: Kamaramihan lang kung
0: si Say ang nag-aatubang sa PressCon?
2: Si Atty. Trevino.
0: Oo.
2: Pagkatapos si Mamalo de Jesus. Ang may taliri mismo.
0: Malo de Jesus and
2: Atty. Trevino, kaya abogado niya.
0: Oo. O pwede man karong interview ta- si kung si Say dyan. Ano yun?
2: Mapuna.
0: Okay. Sige.
2: Okay, mapuna ang PressCon ang aning direksyon na kita. Tanong ko lang dito, madam, mga pirang init ng pagkuhon kang
0: sige.
2: Pirang ka nag-handa ng para sa pagkuhon kang pagkakaryo na gaga.
0: Mga tugang, ang sa indo pong nahihinanyog, press conference kaniyo pong may sadirikan na White Clay Mining diyan po sa Siruma na allegedly illegal na pinagkukuha kaniyo pong sarong kumpanya na pinagdadaraduman sa Cavite na pinag tawanan po daning permiso kang Kapitolyo na iyo po ang mag-dispose kaniyo pong mga White Clay. Nasa 32 toneladang white clay dani. Okay, go ahead, Roy.
3: Kailangan na po talaga maipatuloy po yung nangyayari doon sa
2: Kapag-dipagin niyo.
0: Okay.
3: I believe that there's public interest involved.
0: Pakirani-rani ni Roy.
3: Process rights that may have been ignored. And yung nakukuha po doon na white clay are theoretically minerals. And yung state, no, the government, has an interest in ensuring na kung kukunin man to sa ibang ibang tao o citizen, dapat po may professional din. And base po sa mga nakita ko so far na mga dokumento at base sa mga nangyayari recently, may mga hindi po nasunod at may mga hindi po malinaw, no, para sa amin. Pag lumalabas na parang walang basihan, no, yung pagkukuha ng white state. So, nandito po nga, and I just want some clarity. Nandito po ngayon si Ma'am Ana. Si Ma'am Ana po is the owner, Ana Marie de Jesus Alifante. Kabatch ko po siya nung high school. Kaya nga po, tumutulungan ko rin siya. She is the owner of ABCC Mining. Isa lang po siyang sole proprietorship. So, engaged in small-scale mining. So, ngayon pa po talaga ay nakuha natin.
0: Okay. Dahil malinaw, ano?
2: Tama yung microphone kayo.
0: Ah, may microphone.
2: Ayo.
3: Ang mining site po ay sa Tinambak at Sirumakang Sur. Ako po ang may bahay ni Cor Arlan Alipante ng Kamaligan Contour na Tumanaw last year. Kapag may operation po kami, nagbibigay po kami ng livelihood sa local residents. Napahinto po ang ating operation ng White Clay noong August 16, 2023. Impound ng province ang truck ng hauler po may complete ang permit. A sabay po ng mga cases na tig-file po sa akin. At ang tatlong cases na tig-file po sa akin, po ay na-dismiss naman po. So, yung first case na binigay po sa akin ay violation of provincial ordinance. Illegally forced material. So, fourth quarter ng 2023, nila ito sinampak sa akin. Ang basis nila po ay cease and desist order ng 2021. At ang sabi po sa mga certification, mga barangay at mga videos, ibang miner naman po yung hindi naman po ang ATCC mining, hindi naman po ako. So, say the name. So mayroong misrepresentation po dito sa case na to. So, na-dismiss po ito noong November 2023. So, pangalawang case po na ibinigay sa akin is the provincial tax for howlers. So, yung provincial tax for howlers, yung applied within contour. So, criminal case ito. So, since hindi naman ako yung howler actually, ako yung sa ating white clay, and then yung howler natin, outside contour, nag-deliver, it's been extra. So, na-dismiss naman po ito noong June 2024. So, another case, violation po ng Section 43 in relation po ng Section 103RA 7942. So, they're trying to get my file. So, yun yung decision yung ngayon na nangyayari. So, kwento ko po dito kung ano nangyayari sa stockpile. So, dismiss din po ito, November 2025. So, mayroon pa silang nasabing din na report of appeals. Sana mag-dismiss na din. So, mayroon po akong stockpile ng clay na huwigit kumulang 32,000 cubic meter. Igmi na po namin bago matapos ang duration ng quarry permit. Dahil ang sabi po sa akin ng representative ng quarry sa province, wala silang rule o umiiral na patakaran sa pag-dispose ng stockpile. So, pumunta po ako sa DENR MGB Central at humingi ng assistance para ma-hold po ang nasabing stockpile. Napag-alaman ko na pwede silang magbigay ng OTP or ore transport permit para ma-dispose po ang aking stockpile. Tinatawag din po ako ni Director Oy King ng DNR NGB Central noong January 2024 para i-assure ako na si Director Molina ang magbibigay sa akin ng ore transport permit or OTP. So nagbigay din yung client po ng letter sa DCI, DRNGB, Director Central, DNR NGB Region 5, letter requesting for assistance para ma-deliver ko ang nasabing stockpile. So, ang kwento po sa akin ng assistant director ng MGB Region 5 ay hindi po ako binigyan ng OTP dahil i-zero daw po ang kanilang budget ng isang congress

0: ang ginawa, binigay ng province ni Mr. A. Aaron James G. Pagaduan, President ng SA Builders, ang sakpay namin. Signed by Governor Villafuerte. At i-confirm naman ito ng aming dating client na FCI na dinideliver sa kanila ang stock na pinakuha sa aking stockpile. Sa amin po yung stockpile, legally extracted po. Pag-aari po namin ng lupa. Kung may mag-ahold naman po, dapat po kami po iyon. Masalo pong mabigat nang mawala ang aking asawa. Noong August 4, at kahit ganun, nakahirap ang aking kalagayan. Patuloy po rin po nila akong ini-stress. Parang na po silang nahakot sa stock po namin. Simula November 2025, January 2026, February 3, 4, 9, sakilitan po silang pumapasok sa may sa aming area na may mga armas. Patuloy po kaming nakakaranas ng paghihigpit. Mula po 1977, ang aking grandmother na si Ana Segovia de Jesus ay nagkaroon na po ng DNR MDB permit. So sa nakaraang 49 years o 5 dekada, hindi po namin ito naranasan. Marami na pong gobernador ang dumaan. Kaya po ako, humarap sa inyo ngayon dahil ang source ng aming kabuhayan ay parang ninanakaw na sa amin. At marami pong injustices na nangyayari po sa amin. Meron po kaming exploration permit sa DENR-MDB. Meron po kaming ECC. Nagko-comply po kami sa lahat ng mga requirements. Kapag hindi po tigrinyo ang aming may permit, sigil po kami. Samantalang sumusunod naman po kami. Wala naman po kami tinatapakan. At ang nakakalungkot po nito, ang gobyerno po na dapat i-protect kami kasi legally naghahanap buhay kami. Pakiramdam namin ang gobyerno natin ay parte ng mga umiipit pa po sa amin.
1: Okay. So, si Seda kaulay ninda. Apot daw ni Roy.
2: Kaulay na.
1: Kaulay ninda sa di ba sabi niya
2: sa DNR.
1: Sa DNR saka sa Capitol.
2: Okay. Okay, may ipot.
1: Sige daw, ganda. Magagad ka mo, Roy, ning ano? Ning, magagad ka mo ning mga documents. Halo, yun maghapot. Halo, yun ang hapot, Roy.
3: Kailangan po namin talaga ng file. First of all, in-notify po namin yung DNR sa mga nangyayari at may mga tao ka nito sila na sumusunda doon. We have to check na kung authorized ba talaga sila. And talaga bang itong Feb 24 letter, 2025 na letter na ito, talagang paninindigan sa nila to, considering na meron na ngang dismissal ito noong November 2025. Kung nasend ko na rin naman po yung letter, hopefully po, magot po sila Engineer Guillermo, yung regional director po ng NG. Pangalawa po, we're left with no recourse. We have to file na po an injunction, a case, no, to stop them, no, from further conducting these activities. So that would be a petition for prohibition, a petition for injunction. So isa po yung sa mga steps
1: si Sino nagtataram, Roy?
2: Attorney.
1: Okay. Tama ba itong nadawag ko, Roy? Si Aaron Pagaduan, itong ano yan, ENC, di ba ano yan, top, number 5 nominee kang Bicol Saro?
2: Halay ko lang.
1: Iyo, iyo.

0: Yo, big search mingo niyan. Nominee na, number 5 nominee kang Bicol Saro, kang mga Bilyo Forte. Oo.
1: Yo. Anyway, siya to me.
2: Pasok nila. Yung sasakyan niya, inalta para lang maka... Kasi nakapark yung sasakyan nila sa harap ng gate. Inalta pa nila para lang makapasok. Diba?
1: Considering na ini po, private ang piglalaw nila. Dahil kung ano gagaling assistance sa mga authorities na aning, siyempre, mapugulan ni dahil private kayo ni.
2: Yun po, yung man nga ni po, sabi ko, dapat igwa court order or warrant para makalaog senda. Pero da, may kinaukari sa inda, itong letter ang kinangahawakan ninda. Kuna ninda, piling ninda, sufficient na ito. Pero actually, da pinahit. At kasuod ma, garo pa yung sinabinanggit pa sinda. Iwa ko kayang, CDO, cease and desist order. Pero, ang iniling ko si Sula, 2021 pa ito. At ang sabi ko sa iya, dumas sa taga-DNR, sabi ko, kung CDO po yan, ang nire-require siya is magsundo siya, mag-operate. Nagsundo na po siya. Sa ika yan, ino-authorize na maglaog ka mo sa property niya. So, marami pong question sa mga nangyayari and kung bakit wala pong magawa yung authorities din na nandoon. And bakit yung salit-salikasan mismo, alam nila, wala doon yung sa walang transport permit. Kumbaga dapat sila yung naghuli dati kay Ana na allegedly wala doon sa transport
1: permit.
2: Yes po. Kasi nga po yung MGB may nantulong sa kanila. Nag-request daw sila ng assistance. So kaya yung DNC ngayon, parang hindi nila sure din how to act kasi may pinapakita ng ganitong papers yung salit-salikasan. At the same time, kami naman nandito na siniclaim namin yung sufficient. So talagang that's why there needs to be a case para magkaroon ng clarity and sana po yung MGB din po masagot yun. Kung bakit nandun sila. For Ana, wala po. Pero pumupunta sila doon, kasama yung salit-kalikasan. Pagkukuha ng white plate. Oo.
1: Hindi para
2: i-check. Hindi para i-check kung tama ko ba yung nangyayari.
0: Hapo tayo daw, Roy, kung si Sena taga-Sagip ang nagdiyan. Kung biristado ninda.
2: Oo, sir. Wala pong transport permit na dala. O, dapat ikaw taga-DNR. Ano po dapat gawin? Sige, pabalik na lang. Ibaba. Hindi naman din nila ginawa. Since July 3 po, tatlo. No? Pero since November 2025, marami na. Hindi na namin sir kung ilang.
1: Gusto ko ba yung meron pa naman sa
2: halos pa ubos na. Mukhang yun niya yung balak.
0: Roy, ihapot mo kung may quarry permit ba sila hali sa probinsya?
1: Hindi, sige.
0: Ihapot mo kung igwasin din yung quarry permit, si siya nagtao.
1: Okay.
2: July 4, Pribaldo, yun lang po yung binigay. Pero sinecheck ko pa po dun sa lista ng salit-salikasan na hawak ko.
1: For clarification lang, yung quarry permit ko, ang available contact na?
2: Si Ana Marie po, meron siyang quarry permit until
1: 2023.
2: Not renewed na po.
1: Not renewed
2: na. And hindi na po siya nag-operate, kaya yung stockpile, nandun lang sa loob.
1: Nandun lang.
2: Yung kinakwento niya kanina, sinatry nga niya gawa ng paraan kasi yung kliyente niya, PEZA Corporation po yan. So, kumbaga may public interest na makarating talaga sa kanila yung gusto yan for export. Humingi siya ng tulong sa DNR. Ang nangyari, ang ginawa ng MGB, binigay siya, sabi kay Governor, dahil under quarry permit, for disposition ninyo. No? So, actually, normally, kung permit from DNR yun, ibibigay or transport permit, yun yung sabi niya. So, kumbaga, yung province, dapat may ganun din sa ng process. So, para malabas niya lang yung goods at mahatid, no? Yung pre-nomise niya sa kliyente niya. So, imbis na binigyan siya ng permit para madala to sa Cavite, mukhang binigay sa iba.
0: Kanino pero binigay? Kanino na binigay? Nangyari,
2: na wala namang notice na binigay sa kliyente ko. And SA Builders Construction OPC, nandun po nakalagay sa notice of award na binigay nila sa PNP. No, bilang. At saka iniwanan din po silang kopya. Yes po. Ito pong, nandito po sa Ortrans Permit to Transport, SA Builders Construction OPC, based in Concepcion, Pequeña, Naga City. President is Aaron James Pagaduan. Yan po.
0: Ah, taga okay. Concepcion, Pequeña.
3: Talaga.
0: Roy, iapot mo daw, Roy, kung may quarry permit sinda, sisay ang kaulay nida sa Capitol.
2: I think so.
0: Pwede bang haputon nindo ining ano ining Ana Marie mismo?
3: Iyo. Kuya Tadjo, sabi niya ba sa 2023 pa, pero pundo na.
0: Oo, iyo, pero si say before na, before na, before si say ang kaulay nindo sa Capitol.
3: Okay, okay.
2: Creating a disturbance din no sa community. So umiisa na tulong sa military camp, kung pupunta naman daw po sila. Kaya lang na sinamahan naman na ako ng PNP chief, so okay lang naman. Si Chief Abraham Cortez.
4: And yung punong barangay po, ma'am, ng ano pong barangay, La Purisima ba, o yung katabing na barangay ng Pagkakas?
2: La Purisima. Si Governor Luigi pa po. Yes. Wala na.
3: Lat lang jo.
0: May mga gusto akong ihapot ay. Halimbawa. Kaso rin pa nagpuon iyang ano ninda, iyan na mina ninda. Iyan minahan.
3: Sige ta pero halata.
2: Kasi yung nakalagay sa notice of award, diba? Parang babayaran daw si Aaron 25,600,000.
0: Wow!
2: For unclear. Kasi wala kami papers ng bidding documents. We only received that notice of award. Noong nakita lang namin sa notice of award, ina-awardan daw itong company ni Sir Aaron, ano, SA Builders, na 25, ng siya na yung may karapatan na magdala nitong white clay, no? 32,000 cubic meters dadalhin po doon sa dating niyang kliyente. And yung payment, kailangan lang niya in consideration for 25,600,000. Hindi ko alam kung yun yung value ng white clay, kasi kung yun yung value ng white clay, parang masyadong mababa for 32,000 cubic meters. So, grossly disadvantages din to the government if that's the value of the white clay. If it's for hauling, would you think it would be about right? We're not sure. So we're still studying. Sa inhali na opisina o ahensya ng gobyerno, dapat may magliwas na letter na mai-informa rin. Kasi kung ang PNP, dahil hindi kaya din pong mag-determine kung alin ang tamang pasuguan ng susunod doon, dapat bang isa-kata na din ba kung ng substation level, provincial level, or regional level? Yes po, opo. Right now, ang ginawa po namin, unang-una, in-inform po namin, no? Regional director sa nangyayari, Nakakopy rin po doon sa Regional Director Milia, DENR, para alam nila yung mga nangyari at mabigyan ng linaw, no? So, ano ba talaga ang nangyayari nito? At ano yung pwedeng gawin ni Ma'am Ana, no? Para naman ma-protektahan din siya. Hindi na legally extracted talaga itong place. Yun po. Okay. And nakakopy rin naman po doon yung TNT Regional Director, all the authorities concerned po, mayors din po, nung concerned municipalities. Na-i-imponer sa inyong mga customers. Ito talagang tama. Bako lang tamo ang naiintunan, hindi ko sa evolution, kundi sa gabos. Wala ka silang permit to transport. At kahapon wala. Wala silang dala. Pero, oo. Ang permit to transport, saro lang. No? Kasong itong 19 February 2026 pa. No? This is very unusual. Kasi po, bawat labas ng isang truck na may dalang white name, dapat yung nakalagay doon ilang ton or ilang cubic meters yung dala mo and saan papunta, no, may detalyado sa amin. No? And for that specific trip. No? So ito ang pagkakaiba dito, parang may isa lang na sobrang general, no, na permit to transport for 32,000 cubic meters. Hindi mo alam eh, kahit hindi namin alam definitely, ilan na ba talaga yung nalabas nila. Kasi wala silang binibigay na receipt, walang inventory, ng mga na-seed nila. So, allegedly, kinukonfiscate nila yon. Wala. So, and there's no confiscation order also. There's no, we have no way of determining exactly how much they have taken. Yung problem. Kasi dahil wala nga silang specific na permit to transport, wala rin talagang inventory na binibigay si Mama. Yes po.
4: Makawa po kayo ng EDOSNAT na para
2: yes po, we're strongly considering that po. And yun na po yung next step namin, no? Inuna lang po namin na ma-notify muna yung MGB. Kasi kung meron din naman po magagawa sana sila para matulungan si Ana, sana po gawin na nila ngayon din. Kasi sobrang hirap kung court pa. At matagalan pa, diba? Hopefully, as administrative agencies, they will assist.
4: Okay, so information na po sa MGB.
2: Wala pa po. Wala pa po. So we're waiting for their response.
3: Kailan ang paghintay niyo?
2: We'll go proceed pa rin, no, with the civil action despite kahit na wala pa pong response galing sa kanila. Kasi very urgent na po. Eh. Kumukuha sila eh. Tuloy-tuloy lang yung galaw nila. And we never know kung kailan sila pupunta. Kasi wala po silang, hindi po sila nagbibigay ng abiso. No? They don't give notice na pupunta sila. So nabibigla na lang yung mga tao doon. So it's really important na maka-file kami
4: na. As
2: of yesterday, around 43, between 40 to 45 na, dump trucks na 12-wheelers. November 2025. Tagal na. And mahaba lang pasensya ni Ana Marie. And tumigil na rin naman nung February, kaya lang biglang na bumalik. Nagulat sila, nagulat kaming lahat na bumalik ng July 3.

0: Every time naman. Hindi namin alam, pero ang yung two times na nandun ako, nag-visit ako personally sa site, ang tinuturo nilang mga lalaki lang naman doon, mga sagip kalikasan, no? Aside from yung proper.
1: Kailangan po natin sila ng sure dito para...
0: Yes po, opo. Opo. Opo. Pero ayaw nga po magbigay ID, yun lang, yung problema.
2: Kasi ang mga kabumigigit dito, hindi ko bigyan ang kamiro na ito. So, may mga ahensya ang kabumigigit bigan. Dahil nahihiling ito, magpagabiso na
0: naman. Well, lahat po nung nakapirma dun sa permit to transport, doon sa notice of award, yung mga pumupunta rin po doon na sagot kalikasan, definitely sasama po namin. And sabi ko rin doon sa sagabi ENR, baka po kahit kayo maisama po namin, pasensya na po. Pero nandito kayo eh. Sama kayo nung nag-hold sila.
1: Bakit ngayon kung bakit ngayon kayo nagkakasalo?

0: just here on this beach. She tried to ask for my help. Pero, meron kasi akong trabaho noon sa Manila, kung hindi ko siya ma-assist. And so, around that time, tinutulungan ko siya maghanap ng ibang lawyer. Kaya siguro natagalan din. She didn't have proper legal representation yet at the time. And ngayon, nakikita ko naman, tuloy-tuloy pa rin yung pangigipit sa kanya. Umabot pa hanggang ngayon, meron pa rin, hindi siya tinitigilan hanggang Court of Appeals, may case. So, I really see the need, no? And I think it's trust, no? She really trusted me to do it, which I thank her for. So, there. So, ngayon, tinutulungan ko na po siya. Decide na rin po ako natanggapin and mag-engage na rin niya ako.
1: Hindi
0: po sa permit to transport si Attorney Janice Ian Regasti Cleope, Provincial Legal Officer.
2: Attorney Janice Cleope.
0: By authority daw sa governor, yung notice of award na nakita ko na iniwan nila din sa site, si governor mismo, nakapirma, and si Aaron na pagaluwa. Oh, for sure. Apo. Now, whether his actions were legal, it's up to the court to decide. So, yun. Hopefully, mabigyan ng dino rin po yung si Ana Marie. And yung publiko. Publiko.
3: Ngayon pa. Sa kung ngayon na, di ba pwede kita? Mayroon na? Ay. Okay. So
2: pwede,
3: yan.
2: Pwede ito ma-interview si Ana Marie de Jesus?
3: Ah, sige. Ma'am Ana Marie pa. Akapin mo. Pakita ko na lang kaming monitor din dito.
2: So, antaway monitor siya, no?
3: Okay. Telepono. Okay na?
2: Sige na.
3: Sige na tayo pasokan din yan. Ma'am, good morning si Jo sa tabi sa ating tabi.
2: Hi, good morning.
4: Hello po.
2: Hi, yeah, good morning. Miss Ana Marie de Jesus, tama po?
4: De Jesus Alipante po.
2: Alipante, okay. Mrs. Ana Marie de Jesus Alipante. Ma'am, narinig ko kanina sinasabi niyo na matagal na pala kayo nag-ooperate nitong white clay mining. Anong taon pa kayo nagsimula?
4: Ang grandmother ko po, since 1977 po, meron na po silang mining claim, mining permit.
2: 1977?
4: Apo.
2: So meaning, more than 40 years na kayo nag-ooperate nitong small scale mining ba ito, ma'am?
4: Yes po. Pero patigil-tigil lang naman kasi.
2: Ah, patigil-tigil.
4: Oo.
2: Kayo ba ay may permit? Mayroon ba kayong permit sa MGB, sa DNR na mag-conduct ng white clay mining?
4: Actually po, ang mayroon po ako ngayon ay exploration permit. So, yun yung isang step para mabigyan tayo ng mining permit na po.
2: Opo. Excavation permit. Nabigyan na po kayo.
4: Exploration permit. Mayroon na po tayong exploration permit na may mga compliance lang po na
2: okay.
4: Fees or something ganoon.
2: Oo. Pero before nito, meron kayong permit kaya nakapag meron kayong stockpile ng white clay.
4: Opo.
2: Opo. Ilang gano'n nakarami yung stockpile nyo ng white clay?
4: Yung estimated po before after po na mag-end yung aming quarry permit, 32,000 cubic meter po.
2: 32,000. All right. 32,000 cubic meter. At itong stockpile nito ay pag-aari nyo po.
4: Opo.
2: Ito yung ngayon yung subject sa nakinukuha ngayon nitong SA Builders ni Aaron James Pagaduan.
4: Opo.
2: Oo. Na binigyan ng permit ng sulat ni Governor Luigi Villafuerte na siya yung maghakot.
4: Actually po, ang nagbigay ngayon, ang nakasayon is si Governor. I-recheck po namin. Governor El Rey ata po.
2: Si Governor El Rey Villafuerte na. Alright.
4: Opo.
2: Okay.
4: I-recheck po.
2: Oo. Sabi niyo patigil-tigil kayo. Paano kayo nakapag-operate? Kung patigil-tigil kayo, paano kayo nakapag-operate? Mrs. De Jesus?
4: What do you mean po na paano kami nakapag-operate?
2: Eh, ibig ko sabihin, wala ba kayong kinuhang permit sa province para makapag-operate?
4: Noong una po, sa DNRMDB kami, and then, kinalaunan po, nagkuha po kami ng permit sa province po.
2: Kailan yun? Kailan po yun?
4: Way back po, mga 2013. So, mayroon na tayong quarry permit, 2013.
2: Oho. After 2013, anong nangyari?
4: After 2013, yun po, patuloy po tayong gumagamit ng quarry permit.
2: From the province?
4: From the province.
2: Issued by whom?
4: Ano po?
2: Issued by, sino nagbigay ng ano?
4: By the governor.
2: Back then, ang governor is governor?
4: 2013, Governor El Rey Villaforte.
2: Governor El Rey Villaforte.
4: Oho. Tama ako. And then, yung mga anak niya na, si Governor...
2: Si Migs.
4: Migs.
2: Oho.
4: Apo.
2: So, wala naman kayo naging problema noong una?
4: Wala naman.
2: And then, kailan kayo natigil, Mrs. De Jesus?
4: Natigil po kami noong August 15, 2023.
2: August 15, 2023. Bakit po kayo natigil?
4: Hindi ko alam actually kung ano talagang pinaka-reason nila bakit po ako natigil.
2: Pinatigil ka ba o natigil?
4: Pinatigil po ako.
2: Pinatigil
4: actually,
2: ka?
4: Oo, kasi may 1 year pa ako. Dapat September po yung last ng aking permit.
2: Okay. So dapat tumigil ka by 2024 pero pinatigil ka noong 2023.
4: August 16, 2023.
2: Opo. So hindi mo alam kung bakit ka pinatigil?
4: Yeah, actually, hindi ko po alam.
2: Oo. Sino ba ang kausap mo?
4: Marahan tayo.
2: Sino ang kausap niyo sa Kapitolyo para makapag-operate kayo?
4: Actually po, marami man po kaming parang liaison, what do you mean, sa Capitol po?
2: Meron. Wala ba kayong nilapitan o tumulong sa inyo?
4: Opo, may nag-refer. Kasi na-stop po kami before noon, 20, yung pag-start namin, di ba, nasa MGB kami. Na-stop kami noon sa MGB, and then may howler kami noon na in-approach ang mother ko. So, si mother naman, yun ang pinakauna. Pero marami po kasing times na nag-approach ako sa kanila. Kasi marami din akong times na parang pinatigil akong ilang days.
2: Uh-huh. So, sino pong in-approach nyo? Sino ang tumulong sa inyo para maka-operate ulit kayo?
4: Marami po. Si Sir... Si Sagales pa yun, Howler.
2: Sagales.
4: Vilarde.
2: Sagales, Vilarde. Sino po yung Sagales?
4: Mayor Vilarde.
2: Sino yung Sagales?
4: Mayor Sagales pa yun, Mama. Neryo Sagales.
2: Ano po?
4: Neryo Sagales.
2: Neryo Sagales.
4: Howler din
2: siya. Howler din siya. And then may mini-mention yung Vilarde. Sino pong Vilarde?
4: Si Mayor Itoy.
2: Ex-Mayor Itoy Vilarde. Tinulungan kayo.
4: Tinulungan po kami.
2: Para makapagkuha kayo ng permit sa province.
4: Oo po. Okay. Ma-meet up sila po, mag-approach po.
2: Kanino mag-approach?
4: Si Pong Edray, tapos si, at the time, si Sir Ricky Magtoto.
2: Ricky Magtoto?
4: Mm-hmm.
2: You have mentioned Ricky Magtoto. Ano yun? Mag-approach kay Ricky Magtoto.
4: Sir Ricky, apo.
2: Okay. Anong papel ni Mr. Ricky Magtoto?
4: Siya po yung parang quarry in charge before.
2: Siya ang
4: pinasamahan, quarry in charge.
2: Quarry in charge before. Anong taon po yun?
4: I think that's 2012, 2013.
2: Opo.
4: Kasi actually, 2010 to 2013, mayroon pa man po tayong DNRMGB.
2: Opo.
4: Kasi medyo nagkakaproblema lang po na kung ano mga issues.
2: Uh-huh.
4: So, minsan, ilang 15 days kami parang mayroong mga ganoon.
2: Oo. Uh-huh. So aside kay Mr. Ricky Magtoto, ano no pong nangyari o to, nung na-approach niyo si Mr. Ricky Magtoto na bigyan kayo ng permit?
4: Apo, na natulungan naman po kami.
2: Opo.
4: Na maka-start, maka-deliver.
2: Mm-hmm. Okay. Binigyan kayo ng si Mr. Magtoto ang nabigay sa inyo ng permit. Si Mr. Ricky Magtoto.
4: Siya lang po, parang ginaguide niya ako. Pumunta ka dun sa Capitol, i-approach mo si Ma'am yung parang engineer siya na plotting.
2: Uh-huh. Okay.
4: I forgot her name.
2: Mm-hmm. So siya yung tumulong sa inyo para kung sinong i-approach.
4: Oo, i-approach doon kasi yun ang nagpo-process ng query.
2: Oo. Nakakausap mo ba personal si Governor Villafuerte? Si El Rey or si Migs Villafuerte at that time?
4: Hindi naman.
2: Okay. So what next? Anong nangyari nung nagtuloy-tuloy kayo? Bakit biglang nag-stop na naman kayo?
4: Ngayon, 2023 po.
2: Oh.
4: Siguro po isa sa mga reason din kasi binigyan ako ng DENR MGB ng expiration permit na malaki.
2: Mm-hmm.
4: Sabi ko siya, oo, binigyan po ako ng malaking pina-applyan sa akin ng malaking expiration permit.
2: Uh-huh.
4: Sa Tinambak and Surima.
2: So by 2023 nabigyan kayo ng expiration permit ng DENR ng malaki sa Surima.
4: Claim lang muna po yun.
2: Claim lang.
4: And then i-comply ko kung maraming requirement.
2: So,
4: although,
2: oo. Ngayon, na-comply mo ba yun?
4: Halos po, na-comply ko na.
2: Halos na-comply mo na?
4: Halos,
2: opo. Pero ano yan, tigil ka ngayon?
4: Tigil po ako.
2: Okay. So, sino pa ang mga nilapitan mo para makapag-operate ka, Miss... Ana Marie De Jesus Alipante. Sino pa ho?
4: Actually po, ang mother ko, parang siya ang sinasabihan po na maglapit ba.
2: Mm-hmm.
4: So, sinasamahan niya ako, ganun. Kung kanina maglapit. So, mm-hmm. Kaya may mga, mayroon na po ako mga staff na
2: nakikini
4: ng appointment. Pero last time kasi, hindi po ako nabigyan ng permit.
2: Mm-hmm. So, nung hindi ka nabigyan ng permit, wala ka bang nilapitan para matulungan ka na mabigyan ka ng permit? Since meron ka namang, meron ka namang compliance sa DNR?
4: Oo, palagi po ako na sa MGB Central.
2: Oo.
4: Pumupunta po ako talaga palagi doon. Mm-hmm. Para okay. Mag-inquire, follow up.
2: Mm-hmm. Anong pangalan ni mama mo, Miss Ana Marie?
4: Wala ni teacher. Pero?
2: Bo, ano pong pangalan ni mama mo? Sabi mo, tinutulungan ka?
4: Apo, dito yun sa province. Dito yun sa province.
2: Sa province. Sino pong kausap ni mama mo dyan sa province?
4: Baka naman kasi kung paano yung nakakakunta.
2: Uh-huh. Hindi ba kayo nag-uusap na ni mama mo kung sino ang kausap niya? Para makapag-operate ulit kayo?
4: Actually po, last time, nang isa lang po, okay sabihin ng name.
2: Mm-hmm.
4: Medyo hindi sila naging okay ng kausap niya, kaya hindi na ako nakahuling.
2: Bakit? Bakit nag-aalangan kayong sabihin ng pangalan? Sino po? Medyo delikado ba kung i-mention niyo ang name?
4: Siya yung quarry in charge.
2: Di ba sabi mo si Mr. Ricky Magtoto yung quarry in charge? Meron pa palang iba?
4: Oo, nagpapalit sila. Parang pag ganito, tapos afterward, iba naman. Yun ang explanation.
2: Sino pa yun? So aside kay Mr. Ricky Magtoto, sino pa yung sinasabi mong pumalit sa kanya bilang quarry in charge?
4: Si Sir Nonoy Magtoto.
2: Anong pangalan ho?
4: Sir Nonoy Magtoto.
2: Nonoy Magtoto. So after ni Ricky Magtoto, ang pumalit sa kanya si Nonoy Magtoto.
4: Mm-hmm.
2: Siya po ang kausap mo?
4: Actually, nakakausap ko po siya. Si mama po ang kausap niya.
2: Si mother. Si mama mo ang kausap niya?
4: Nakakausap ko lang siya before nung wala na po ako naka-deliver.
2: Oo. Anong hindi ka na naka-deliver?
4: Anong after August 2023.
2: Pero natulungan ka po. Natulungan ka ni Mr. Nonoy Magtoto.
4: Si Mama, since nakausap siya nung 2019, nung nadakip ang aming truck.
2: Oo.
4: Nung 2019, I think hold nila sa province, yung truck.
2: Sino naghuli ng truck nyo?
4: Oh, yung kalikasan din.
2: Hinuli pero ng kalikasan?
4: Pero alam ko, may permit naman kami, pero hinuli kami. Parang hindi daw sufficient yung aming, kaya yung papers, yung fine daw na yun.
2: Bakit kayo huhulihin kung kausap nyo na si Mr. Nonoy Magtoto?
4: Si Ricky po ang kausap namin noon.
2: Ah, si Mr. So, Ricky Magtoto.
4: Oo. Tapos, and then, nag-change na si Sir Nonoy Magtoto na.
2: Oh, so, lumapit kayo kay Mr. Nonoy Magtoto. Natulungan po ba kayo?
4: Actually, si Sir Ricky ang nag-tuyan sa kanya, nag-referred. So, si Mama ang kausap niya. So, nag-referred. So, nandyan man din ako. Nandyan lang ako.
2: Opo.
4: Parang siya ang ka-technique, mother.
2: Si Mama mo ang kausap na yung si Mr. Nonoy Magtoto.
4: Yes.
2: Oo, natulungan po kayo.
4: Noong 2019 naman po, up to 2023, nakahowling naman po kami.
2: Ah, so
4: August.
2: So, mula noong 2019 hanggang 2023, nakapag-operate kayo, nakahowling kayo with the help of Mr. Nonoy Magtoto. Siya ang kausap ni Mama mo?
4: Siya ang kausap po ni Mother.
2: Okay. So, bakit pinatigil kayo noong 2023? Anong nangyari?
4: Alam mo, basta hindi na sila nung last nausap nang hindi parang medyo hindi sila na naging okay magkausap. So, hindi na ako nakahauling.
2: Sino hindi, maganda yung usapan? Ano bang sabi nyo? Hindi na naging maganda yung usapan ni Mama mo sa kani Nino?
4: Sir Nonoy.
2: Ni Nonoy Magtoto.
4: Okay.
2: So, hindi na sila naging maganda yung usapan. Kaya, kayo? Pinatigil ba kayo? Tumigil kayo? Anong nangyari?
4: Pinatigil po kami.
2: Sino nagpatigil?
4: Sabi daw po si Governor L. Ray.
2: Si Governor L. Ray. Sino ang nagsabi na... sino po ang nagsabi na si Governor L. Ray ang nagpapatigil sa inyo?
4: Sabi po sa akin ni Nung Rick National, yung active pong in charge. Actually, siyang in charge ko po sa
2: pag-Maynila
4: province. Sa MDB siya po.
2: Okay. So, kaya tumigil kayo ng 2023? Hanggang ngayon?
4: Opo.
2: Hanggang ngayon?
4: Opo.
2: Bakit ngayon yung stockpile nyo ay kinukuha nitong SA Builders ni Aaron Pagaduan? Bakit to? Bakit? Ano nangyari?
4: Siguro, alam mo sir, alam kong mali man din. Alam nila na sa atin yung stockpile ngayon.
2: Legal ba yung pag-extract mo nung yun?
4: Opo.
2: May permit ka?
4: Opo. Kaya nga po. Yun actually ang hinihingi kong assistance na ma-i-hold. Hinihingi kong assistance sa MDB para i-hold siya. So ang kapalit noon yun, ibinigay ng ang assistance na binigay sa akin, inilipat sa iba. So hindi man po pwede yun.
2: So yung MGB, humingi ka ng tulong sa MGB, pero ang ginawa ng MGB, na instead na ikaw yung mag-howling nung white clay mo, ibinigay ngayon sa iba.
4: Oo.
2: Dito kay Pagaduan.
4: Kay Pagaduan.
2: Bakit hindi kayo nagreklamo sa MGB? Na property niyo 'yon, sa inyo 'yon.
4: May mga letters po ako sa kanila na pinaparectify ko po sa kanila yung letter nilang memo. Na sabi ko mali po yung gawa nilang letter.
2: Yung bang compound, yung lupa na nandun yung stockpile nyo, ay pag-aari nyo, nakapangalan sa inyo, Mrs.
4: Opo.
2: Alipante?
4: Opo.
2: So, property nyo yun?
4: O, property po namin. Pero minsan, pagdating po sa, although, since 1977, since Mineral Reservation siya, nandun na siya sa MGB Central. So, nakapangalan na talaga yung area na yun, yung lupa na yun. ang ownership talaga sa amin. Pero minsan po, may mga nangyayari dito sa municipality namin na nag-iba-iba yung name na may-ari. So ngayon, ayusin mo kasi wala naman silang reason para mag-change yung
2: anasigaw. Eh, bakit po pumapayag kayo na yung stockpile nyo ay kinukuha ng iba?
4: Ay, hindi po ako pumapayag. Pero pag pumapasok po sila, parang yung mga combatants ng mga pulis, ang kasama nila ba? Mga combatants, yung mga talagang, mga parang rangers ba yun? Or parang mga armed talaga sila.
2: Ibig mong sabihin, yung mga pumapasok dyan, yung SA builders, may kasamang mga armadong lalaki?
4: Opo. Saka, opo.
2: At may kasama pang kalikasan, ganun ba?
4: Opo.
2: At may kasama bang taga DNR?
4: Opo.
2: Anong, hindi ka ba nagreklamo sa DNR na, "Poy, property namin yan, is trespassing kayo."
4: Noong November po, nag-message pa ako sa kanila. Pero nung, alam po nila yun, nag-message ako kina Arby Molina, nag-message po ako sa kanila,
2: oo,
4: na huwag naman po nilang ipayag, nakunin ang aking stockpile. Kahit dun sa client namin, sinasabihan ko sila na sa amin po yan. Huwag kayong tumayag na magbili ng galing sa kanila ay kukunin. So actually, sinabihan din sila nung dati na yung aking isang pang-legal na si Attorney Manuel Diaz na hindi pwedeng ganoon para hindi sila magkaroon ng sakit ng ulo, maiwasan yun. Kaya sinabihan din sila na ganoon po.
2: Okay. Mrs. Ana Marie De Jesus Alipante, maaari ba namin kayong ma-invite, ma-interview ng medyo matagal-tagal? Mukhang interested ako dyan sa inyong mga kwentong yan. Are you willing to be invited dito sa studio para maikwento nyo?
4: Sige lang po.
2: Ito bang si Aaron Pagaduan? Ito ba yung number 5 nominee doon sa Bicol Saro party list? Tama ba?
4: Tama yung party list. Diba siya? Nasa party list.
2: Sa Bicol Saro. Panglima siya. Okay. Anyway, sige ho. Maraming salamat, Mrs. De Jesus.
4: Opo, thank you din po, Sir John.
2: Opo, thank you. Roy, interesado ako, Roy. Roy, ano mo daw, Roy? I-set up mo daw, Roy, ng interview.
3: Ano, sorry, Joe?
2: I-set up mo ng interview digdi sa stasyon. Interested ako, ha? Papa-istorya ako. Taga-ro, gulpi kitang ma-extract na impormasyon dyan, ha?
3: Iyo, talagang mapapa... Ay, naku ka na lang, ano? Grabe nga niya si mga reaksyon digdi habang nag-i-interview kita, no? Nakapuros kami ka, boss. Sige, ikupenda
2: yan. Mukhang gulpi pa kitang ma-extract na impormasyon dyan. May nabanggit ang name ni Mr. Ricky Magtuto, ni Mr. Nonoy Magtuto... Sige pa to, Sagales, Bilarde, si dating mayor Itoy Bilarde. Wow.
3: Kuldakul baga.
2: Oo.
3: Panagot ang araw sa nga magkahulog yung isa at tukawan.
2: Haraputon tayo na yung mga taong involved sila digdi sa White Clay.
3: Oo.
2: Ano ta na may mention ang pangaran nila? Okay, sige.
3: Correct, sige. So, yun mo na. Yan ang tutuyang follow-up. Hindi sa press ko nung niya kapag gali sa reservation si RSR.
2: Mga tugang, abangan nito ha, tama, makikiulay kita ning interview. Digdi po, masarahalawig na interview. Makikiset up kita, tanganing mako at ang bilog na istorya kani. Digdi po sa istorya ni Ana Marie De Jesus Alipante. Bago kita mag-LTO on the go, Derek Ramsey, maagad ako ng pirang minuto ha, tamay bisita ako from my search po sa 10 outstanding student of the Philippines, may bisita kita. Sir, please occupy the may bisita po ako digdi sa studio. Actually, subago pa siya. Pasinsya ka na, Anatabi. Tana pasiram si sa kuyang interview. Duman sa may sadiri kang white clay mining diyan po sa Seruma. Masira mo na ito. Abangan nito ha, masit kita ning medyo aralawig na interview duman kay Ana Marie Ana Maria De Jesus Alipante and kay Attorney Diane Trevino para makuata po ang bilog na istorya kaniyong controversial. May mga na-mention na mga names. Adigdi po sa pangyayaring ini. Anyway, mga tugang, may bisita kita digdi sa studio bago ta po bago ta makaibahan si Derek Ramsey kang Derek Ramsey kang LTO. Okay. Ay, good morning, sir.
5: Hello po, good morning po. Maray na aga po sa Gabos.
2: Maray na, ay, Bicolano ka pala, kala ko Tagalog. Anyway, mga tugang, may bisita ako digdi ko niyan, digdi sa studio. Siya po involved sa search for a 10 outstanding student of the Philippines. May regional search na mangyayari po sa 10 outstanding student of the Philippines sa Bicol region. And ini po sa to yung bisita, kabali po siya sa mga in charge sa search na ini. Sir, pwede po maaraman ang name mo and please introduce yourself.
5: Maray na aga po, Liwan sa Gabos. Ako po si John Roy Peña Florida. Ako po ang regional chair kang the Outstanding Students of the Philippines Bicol Alumni Community. So, iniimbitaran mi po Gabos na mga higher education institution sa bilog na Kabicolan na magpartisipar po sa regional search kang the 59 TOSP.
2: 59?
5: 10 outstanding students of the Philippines.
2: Mm-mm. Sa Bicol region, may regional search po na?
5: Igo po kitang regional search kang TOSP. Nagpuon po ini mga 1990s pa po.
2: Mm-hmm.
5: Pero si TOSP po, nagpuon po siya 1960s. Ooh. Pero nagkigwa po ning regional search mga 1990s.
2: Okay.
5: Po.
2: So ang hahanapon ngunyan digdi sa tuya sa Bicol, itong mga outstanding student from different universities, colleges sa Bicol region.
5: Iyo po. So, imbitado po Gabos na mga state private and public colleges and universities around Bicol region para magpartisipar po sa
2: Oo.
5: Search na ini.
2: Ano ang mga requirements o qualification tanganing maka-join ka digdi sa search?
5: Igaman lang po kitang basic na requirement. So, ang hinahanap mi po si mga estudyante na mapipili kang sa indang mga respetadong institusyon na nagde-demonstrate po ning excellence in academics, leadership, mm-hmm. and social responsibility.
2: Mm-hmm.
5: So, kaipuhan po ang mga mabarali po or isa sa inonominate po kang mga insit ka mga schools ngunya na taon, mga fresh graduate po across different fields of specialization including mga recent graduates, 2026 graduates ning School of Medicine and School of or Law School po.
2: Okay. Sa college lang ba siya? Di ba kabali si mga high school?
5: Ah, hindi po. Hindi pa po, sir.
2: So, college lang?
5: College lang po. For the longest time po since its establishment in the 1960s, college students pa lang po ang tiga-entertain. And including po si mga graduates din po ning law school and medical schools.
2: Mm-hmm. So, aliba, graduate ka ng law, so you are qualified?
5: Opo, so qualified po as long as po mapipili din po siya kang institution ninda.
2: Okay. Mm-hmm. Sa in pwedeng mag-submit tabi ning nominee para sa TOSP, 10 Outstanding Student, iba man palang itong TOYM, 10 Outstanding, ano pa ito sir?
5: Ten outstanding students of the Philippines.
2: Okay.
5: So, ang nomination mi po, nagdadalagan po hanggang next week, July 17, 2026. So, uga po kahit taning online.
2: Madali na pala.
5: Iyo po. So, nagpadara po kami ng imbitasyon sa mga higher education institutions around Bicol. Puon pa po Mayo. hanggang na-extend po siya hanggang next week. So pwede po nindo, pwede po kamo magduman sa Facebook page me, TOSPBCOL Alumni Community, or pwede man po kamo mag-email sa mo sa tospbcol.alumni@gmail.com. Then duman mi po kamo i-assist kung paano po si pasunod-sunod ning pag pag-register tapos pag-nominate. So gabos po ning nominations and registration kang mga estudyante as in mga institutions online po ining ginigibo.
2: Online ginigibo. Mostly kabagan ko niyan online na.
5: Opo.
2: So duman sa page, mahihiling mo na duman kung ano ang mga pasunod-sunod sa pag-nominate.
5: Yes po.
2: Okay. Ano ba yan? May dapat ba may consent si ino-nominate?
5: Usually po igwa po, pero ang nag-nominate po dapat si mga
2: si CM pwedeng mag-nominate.
5: Ang pwede pong mag-nominate si mismong
2: si school.
5: Opo, kasi with so approval po siya with kang university president or college president.
2: So pwedeng pwede mag-nominate ang si mga individual. Dapat talaga school mismo ang mag-nominate.
5: Iyo po. So kung interesado po siguro si estudyante, i-inform niya po si school niya na interesado po
2: or organization, and then maduman sa school mahagad siya ng permit na this particular student inonominate kan organization na sa search for 10 outstanding student of the Philippines.
5: Iyo po. Pwede po, may iba po kayang mga institutions, schools na si mismong organization kung yaon sa in kabali si estudyante, tigre-recommend po siya for TOSP.
2: Mm-hmm. Dapat talaga may approval ang school.
5: Iyo po.
2: Okay. So, we have only 1 week para mag-accept ning mga nominees.
5: Iyo po, sir. So currently po, ugwa naman po kitang mga schools. Actually, may ugwa na po kitang 17 schools and universities around the Bicol region na nag-register na po and continuously nagko-comply po ning requirements for the TOSP nominations.
2: Mm-hmm. Okay. Sige. John Roy, please invite again the listeners and viewers kan sa kuyang programa.
5: So sa liwat po, iniimbitaran mi po gabos na mga colleges, universities, public or private around the Bicol region to participate sa regional search for the 10 outstanding students of the Philippines. The TOSP has been the longest running student award giving body. Kami lang po so far ang student award giving body na ang national awards tigi-held sa Malacañang. And for many, many years already and decades, TOSB has been alive in our community and all throughout the Philippines.
2: Okay. Thank you very much, John Roy, Piña Floreda, sa imong pag-visit. Makikiulay kami sa imo na ma-record kita at yan para pa sa posting mi sa page.
5: Yeah, pa. Thank you so much.
2: Thank
5: po.
2: You. Okay. John Roy Piña Floreda, mga tugang, siya po kabali sa mga in charge digdi po mga tugang sa 10 outstanding search for 10 outstanding student of the Philippines. Kaya kung iwa ka mong kabisto, pwede na po, igwa na lang kita ning 1 week na mag-submit po ning mga nominee para po sa TOSP 2026. Thank you. Arachan, LTO on the go.
6: Radyo Guapito. Antabayanan asin dalanon ang programang LTO on the go. Matukar kan mga bagay manunungod sa road safety, traffic rules and regulations, motor vehicle licensing, registration asin mga fines and penalties. Kada Biyernes, alas 9, sundong alas 10 aga, live sa Radyo Guapito, 105.5 RGFM. Asintado sa radyo, live man sa Facebook page, asin YouTube, LTO on the go. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Propali Motorcycle, Chera di Ibalon, asin kan LTO Region 5. Road-friendly tips, hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Propali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
7: Kung kita may lunad na mga aki, urog na kung umboy pa ang mga ini, siguraduhon tapong nakakabit nin matibay, tugma o eksakto ang sendang pinagtutukawan o car seats. Dapat man napasiguruhon ang sendang mga seat belts. Ini ang tanganing daisinda mahulog o mapadungkal habang kita nagmamaneho. And road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Rupali Motorcycle, as in Land Transportation Office.

0: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo
1: 924.
2: Aramon ang mga regulasyon manunugod sa tamang pagmamaneho, mga kasuguan asin mga pagirumdum sa tamang paggamit kang tinampo. Magdangog sa programang LTO on the go. LTO on the go, programang madiskutir sa road safety traffic rules and regulations, penalidad o multa sa mga traffic violations. Kasabay naman ang mga tips sa paglikay sa mga aksidente sa tinampo. LTO on the go, kada Biyernes, alas 9 sundong alas 10 ng pagkaaga, kaibahanan sa indong mga amigo sa Land Transportation Office. LTO on the go, digdi sa 105.5 RGFM, Radyo Guapito. LTO on the go.
1: Madugang balik kita sa ito programa, LTO on the go na po. Ay, naku, kasubago, may road crash na naman. Sasamayin na buwa. Dakulao na truck, 10-wheeler truck, tabi. Derek, ha? Nagbalandra na naman dyan po sa may Naba. Ang sabi daan, napaturog si driver. Mga dugang, LTO on the go. Yan po, sige, sindihan sa kuyang partner. Kang last Friday, Mayo ako. Tapaas-paasan sa inyong lingkod. Good morning, Derek.
3: Good morning po. Welcome back, Sir Joe. Welcome
1: back po. Derek na nasulo.
3: Derek na nasulo. Kakaladup sa dagat kang Bagulataw.
1: Yan. Bagulataw sa kakastutukad sa Isarog. Yan. Yun yung trip mo niyan ni kaniyang sa kuyang partner. Ang magparaladup mo niyan sa Bagulataw. Tapos magparasakat diyan sa Isarog. Pero para isip-isip ko daw, Brooks. Yan, ano ba daw nakukuha kang mga kaniyong sa kuyang partner?
3: Sabi
1: para
3: Katuninungan.
1: Yeah. Ano ang satisfaction man ang ganda na kukas? Pero dahi ha, ako, kadakulo kami yung mga mountain climber, talagang grabe pala ang satisfaction na nakukuha mo once na you reach the summit kang sarong, araw kang isarong. Pag nakasakat ka pala dyan, Brooks, garo dakulao na, garo ano ka, successful kang maray.
3: Eh po, itong knowing na dikit lang ka muna kaarabot dyan. Oh. Ito si satisfaction na garo. Oh.
1: Dahil mo dahil talaga mababayadan itong pag nakaabot ka sa taas. Garo ka, I conquer the world!
3: Ang magiging pati dyan sa taas, hiling mo ang mga kung nasa Isarog, hiling mo si Mayon, hiling mo si Bulusan.
1: Garo
3: si Riblagan, sing dahiling-hiling mo sila pag-abot sa taas.
1: So, hiling mo talaga yung kabihas na niyan talaga yung lao niya.
3: Saka itong thrill na natatakot kang mawara. Kaya daw anong kapagalan nung day ka nagsusuway sa kairibahan.
1: O ano man ang satisfaction kang nagbababad ka dyan sa Bagulataw, apera kan malinigon ang dagat, bro.
3: Eh po, actually, salamat sa Easy Camp, si grupong nagtukdo sa mukhang inaabot na free diving, itong nagraraladup na

0: Tanta ka sa iraro. Kapag abot mo pati sa iraro, makatali kang madadang ugi.
1: Uh-huh.
0: Ang iba, takot kayan pag sa katuninungan.
1: Abot din ka, scuba diving.
0: Free diving.
1: Pag scuba kasi diving. Pag scuba diving, may ano, may oxygen.
0: Yes,
1: no?
0: Yes.
1: So, ini free diving.
0: Yes po. Yes, po.
1: Ako kaya, ibang diving ang sa kuyang nano dan. Day mo kay puan magpuguling hinangos. Dapat ang hangos mo, grabe.
0: Opo, dapat sa free diving, mahangos ka ng hararumun mo.
1: Uh-huh.
0: And then pag iraro mo, syempre pupugulan mo. Yan.
1: Pero ang minutes ang tinatagal mo sa iraro? Naman.
0: Ako po, ano, baguhan pa lang ako. Uh-huh. So siguro mga sarong minuto pa sa
1: pero si iba, mga perang minutes na?
0: Iyo po, ang iba, may mga nagkasarabay ngayon duman na itong mga parapana. Na itong paghiling mo sa iraro, nakaturok-turok na lang. Pas limang minuto, sari ako sa iraro.
1: Ay, iyo, duman sa may isa mo, sa may, ano yan, sa may bangon, lupi, sa may tagbak.
0: Si mga coaches
1: mi ko. Ikaw mga nag 10 minutes sa ilarong.
0: Yes. Oh. Si mga coaches mi nga ni po na itong siyempre pa mahiling mi si Gibo ninda talagang nag-iirirarom sinda. May mga krokweba kayo sa ilarong pang dagat. Nag-iirirarom sinda dyan. Sarong community man sinda ni mga free divers. Kung saan-saan naglilibot. Limanan, Camarines Insurance.
1: Sa bagay, so, marina palipas oras yung
0: rockstar. Ito, puro naman kita tinampo.
1: Puro tinampo, saka puro auto.
0: Doon naman kita sa tubig.
1: Saka si mga, ang ini-encounter si mga disiplinadong mga driver.
0: Yeah.
1: Okay. Mga tugang, ayaw na po kita sa programang LTO on the go. Hindi pong programang ini. Pigatugdas po kang LTO, asin man kang asintado sa radyo, digdi sa radyo Gapito. Para po sa ano yan, road safety. Ang pinaka-purpose mi po digdi, always mapagiramdum ka mo na importante po sa pag-travel sa tinampo ang inaapod na road safety.
0: Mm-hmm.
1: So ano, may ano ang mga bagong bareta at tatabi mo niyan na brok sa LTO?
0: Iyo po.
1: Kansarong daw, may nahiling akong pangapudan ni LTO, ano yan ha? LTO Chief, na kung igwaning mga problema, pwede dang idirekta sa iya.
0: Yes po, igwana po. Nagpaluwas. Actually, mahiling man po nindo sa post kang central office and bigaano mi man, pig-share mi man. Itong direkta na sa chief of ano na pwede mag-send.
1: Sa chief ng LTO.
0: Also, opo, kami din nagpapaabot na pwede po nindo siyang i-message sa Samuya mismong Facebook.
1: Sa page? Ah, pwede.
0: Yes po.
1: So, may time na magbasa si LTO Chief Lakanilaw? Lakanilaw.
0: Lakanilaw po. Marcos Lakanilaw. Igwa po kayan. And then, also, kung may hiling po nindo sa Facebook, very, ano kami yun sa social media.
1: Mm-hmm.
0: Nagsisimbag. And then, igwa na po kami, igwa kami ng sarong, kumbaga,
1: May admin ka mo.
0: Igwa na po kami ng digital media and public assistance office.
1: Okay.
0: So, dyan ako head, actually.
1: Mm-hmm.
0: Na
1: sa Bicol ikaw ang head?
0: Sa Region 5 po. Assigned kami, pag-check kayan sa mga social media, sa mga postings, and also ining mga nagme-message sa Facebook me.
1: Mm-hmm.
0: So, iyo pa yan, nati-check ta yan, mas maray igwa ka yan, ta ang mga taong yan,
1: more on social media. Media. Oh.
0: Kaya baga kung napapansin nindo, pag may nag-viral, nag-post, showcase kita. Mm-hmm. Nakatabang actually ang publiko dahil sa social media. Para maibitaran ta, para mabawasan ta ito mga pasaway talaga sa tinampo, maaraman ta kung ang rason kung ano ta nangyari.
1: Nakulao ng social media, yes, itong nag-apuning basura dyan sa may Milaor. O pigpo sa social media, nagkaduduman baga dyan sa Mayor Can Milaor, nag-apologize. Dahil na ako anan, ning CCTV, and na-ipo sa social media.
0: Yes, huri mo na talaga may isip eh. If ever, huri mo na may isip si Nagibo mo. Yun yung sinasabi ta, kay puan talaga ni pasensya. Ta kung anggot ka sa tinampo, lalo na pag na-post ka, huri mo na maaaraw. Okay. Sorry na din.
1: Nahili mo na ni Tabi Brooks in yung latest 30 itong ano yan, itong truck sa Nabwa.
0: Tapos ini po, si sa Milaor po ini garo sa C5
1: sa Milaor, C5 yan. No? Actually, i-message ta kakuta ka yan kung paano ta mabibisto. Pero nagdumana eh. Nagdumana, nag-apologize na duman sa Mayor kang Milaor.
0: So yan, si sa ano ni sa
1: Arugan Brooks, kaya pa ni matrace yan?
0: Yes po, actually, kung may request kita from Philippine National Police, kasi siyempre, bablatter.
1: So traceable man siya.
0: Opo, siyempre, pero di kita basta-basta pwede magtaupo ng information kaya, not unless igwa kita ng proper channel. Na
1: unless kung si LGU ang magsabi.
0: Yes, and kung nakablatter, and kung may request ang PNP okay. Or for investigation, saka lang po. Pero di kita basta-basta pwede magtaupo.
1: O ining nangyari sa Nabwa, may idea na ka mo kung anong, yan o.
0: Yan po, actually,
1: suminubsob si,
0: Yes po.
1: Ako, sa hiling ko, garo, isusyokos mo dyan

0: nakalinada ako baga. Iano ta po?
1: Mukhang napaturog na yung Brooks eh. Kasi nakabalyo baga siya, ilingaw.
0: Iyo po. Kaso ano lang po yan eh.
1: Kaso bago lang yan.
0: Bago lang yan.
1: Subago lang yan.
0: Kaya kinuha ko ata pa po si Maggie po pa po siyempre ng incident report, police report. Duman po kita mabase.
1: So, pero if you look the ano yan, ini ang video.
0: Oo.
1: Nakabalyo siya, di ba? Dapat yaon
0: siya digdi sa tuo. Sa left.
1: Oh, nakabalyo siya digdi.
0: Oh, yeah, dapat yaon siya sa tuo.
1: Oo, sa tuo baga dapat siya. Nakabalyo siya sa left. Oo.
0: Nahulog siya. Siguro data man masabi kung anong reason. Pwedeng
1: sinag padala sa kuya, sinadangog niya da, is napaturog si driver. Kasi ano yan eh, amay na agaw.
0: Oh, early morning. Oh, baka harayun pa po, halimbal yung dagat pa or somewhere.
1: Ako nga nindu daw ka ni Brooks, baka halialining sorsogun pa.
0: Oh, okay. Sa harayo pa po talaga ang nalian niya. Yan ang permitan nga ni Pumbig sasabi, kung di kaya kang sarong driver, at least duwa po ka mong nagpapalit-palit kung aram nindong harayo ang biyahe.
1: Okay.
0: Iyan po.
1: Aram mo na ang naga is ibabalik itong one time big time and mukhang dakula ang papel kang Land Transportation Office.
0: Actually po, dahil managpundo ang Land Transportation Office sa pag-enforce, not just sa Naga City, sa Gabus. Permi po yan, weekly, kaso ginigibot at biribiglaan. Aram mo naman, kung aram kung yaon sa in.
1: Sa totoo lang, ako nga ni, kung ako lang nga po ton, ini-encourage ko ang mga LGU na panginutan ang araw katong ginibudig din sa ako talaga appreciate every now and then Brooks pig sasabi ko yun, appreciated ko ito talagang one time big time although matrabaho ini sa indo matrabaho ni sa mga enforcers
0: yes
1: but
0: po.
1: In order to enforce enforce ang gabos ng mga traffic laws kay puan talagang pagsakripisyuhan ini takulao na bagay ito talagang ano yan na one time big time nito na naging sustain di ba naging sustain ito?
0: Actually, kadto nangyayari man yan aram ninda pag madadangog man sa ibang mga pag naglaog ng naga. Oh, malaog ka ngayong naga.
1: Oh.
0: Kay puwan niya kumpleto ka.
1: Yeah.
0: Nagkakaigo din yan eh.
1: Kumbaga sa ano
0: na, yan na dapat dahil ka basta-basta makalaog.
1: Oh.
0: So this should be done actually sa Gabus na Banwaan. Tanganin yun na nga yan sinasabi ninda. Ano nga yata mahalon ang bayadan, ang penalty? Ano nga yata? Grabe naman niya, 12 mil nga derehistrado.
1: Nagre-reklamo mo lang kayo, Brooks. Yes. Si Ma violate.
0: Yan ang rason takunta, no? Para kasi ang disiplina, minsan di man natutupad, kundi talaga na maray-maray na penalidad.
1: Ako talaga, very supportive ako sa campaign kang LTO, HPG, mga traffic enforcement agencies.
0: Yes,
1: sa paghihigpit talaga sa tinampo. Kaya ako appreciated ko talaga itong one time big time kasi dakulaon si impact sa pag-reduce kan crime, pagbaba kan mga traffic mga road crash, dakulaon significance ibinaba ka to.
0: Si visibility lang kang mga nasa checkpoint ngayon or may ano, aram nindang naisin naman sa mga kaagi, kung dahil kompleto. Kasi ang pagbiyahe nindi dahil kompleto ang papeles, ang dahil sapat ang karaman sa tinampo, yun talaga ang nagkukulong.
1: Aram mo kaya mga Pilipino, kaya po ang takutun mo eh. Kaya po hanigwa ka ng fear na dahil man dapat ko taan na baga. Ano?
0: Yes po, okay. Yes po.
1: So, Brooks, sa latest, may mga nangyari kitang mga road crash, may mga inisyo ka mong mga, ano yan, mga Ashoko's order sa nagkakaperang mga road crash na nangyari naman sa tuyang probinsya for this
0: Iyon po si last itong na-discuss mi ni Sir
2: Melvin.
0: Nag-issue kami ng Ashoko's order dumain sa igalat na pa po si resolution. Balikan ko lang.
1: May mga ano na kamo, may mga pink Ashoko's na kamo na naiguan ng resolution ang LTO.
0: Actually po may pig post latest ang Central Office pero ibalikan ta itong na-issuehan mino ning Ashoko's order. Ito pong nag-viral bagang sa Ocampo.
1: Ayan sa Ocampo itong
0: anong
1: istorya ka to, Tabi Brooks? Kasi na ayan na video ini ano yan. Anong auto ni? Parang pero mukhang Toyota siya ano.
0: Pero opo.
1: Toyota, ano yan? Anong, ano yan? Anyway, sige.
0: Iyo po. Actually, nag-issue kami ng show cause order. Tapos, iyaano mo yan, iniinvestigahan na po mo yan. So, dahil ako makapabot. Dahil kita part kang, kang nag-investigate. Pero based po dyan, sabi na tungka po da. From Mauranon pati. Yaw na po siya sa ibong na...
1: Tinangpo. Maringari tamayo talaga siyang ano.
0: Opo, opo. Yaw na po siya sa ibong na linya. Iyo po yan, sinaisyuhan ta ng show cause order last. And then, itong saro, itong saragay, na naisyuhan ta man ng show cause order, ito pong nakabangga sa sarong van tamay nakapundo ning pick up sa Atubangan. Iyo din po ito. Saro po ito sa inisyuhan ta ning show cause order. Iyo po ito si mga last kang last week na show cause orders na pig-issue ta. And ining latest ko niyan nahalat lang po kita kasi police report and then eventually papaan naman po.
1: Pero ano si istorya katong ano na daw mo katong istorya itong sa Ocampo tabi.
0: Deko ako ano pa. Kasi syempre break kita kasali sa sa nag-iimbestiga. Nasa legal me naman po iyan. So iyo po iyan Sir Joe.
1: Normally araw gato suspended ang license niya. Pag big show cause, di ba?
0: Yeah, automatic yan, di ba? 90 days po, automatically, may preventative suspension siya. So for 90 days, never...
1: Dahil siya makaka... Dahil siya pwedeng magmaneho. Yes, tamayo siya ni license at the time. Suspended ang license niya.
0: At the same
1: niya.
0: Time, pati po si vehicle niya naka-alarm. So, dahil po siya pwede magmaneho. For that duration, hanggang dahil patapos ang investigation.
1: So dahil pwedeng iluwas itong auto. Pwede iluwas kung ibang driver.
0: Kung naka-alarm po si auto, syempre, dahil tama po pwede. Dahil siya pwede mag-process.
1: Tapos, so, including ang auto, dahil niya pwedeng iluwas?
0: Ang depende po yan kung halimbawa, nakala, ibabalikan ko si
1: kasi
0: show
1: naka, cause. Kasi kung naka-alarm ang auto,
0: naka-alarm po si auto. So,
1: so normally, Brox, dahil
0: siya matatransfer, and all. Iyo po yan.
1: Pero pwede siyang iluwas kang ibang driver?
0: Pag may, yes, pag may ano, lisensya po. And kay Puan ta rin aramon, babalikan ko si Shoko's order for last week kung anong nakalaag duman.
1: Klarohon ta yan, Brox. Klarohon ta yan. So kung ang sarong persona o ang sarong driver na issuehan ning Shoko's order, so suspended for 90 days si sa iyang driver's license, dahil siya pwedeng mag-drive ning auto for 90 days. Pero kung naka-alarm si auto, anong gusto sabihin kaya?
0: Yes po, yan ang di ano to sa to yung message.
1: Sige daw, ilingon ta daw sa kung ano nakalaag duman sa show cause. Ano ba, dahil niya pwede bang, dahil ba pwedeng iluwas ang auto sa tinampo once iyan naka-alarm? O ano yan, magiging violation niya ba giraray iyan kang may sa diri kang auto kung ano yan?
0: Yes po. Yan po ang i-clarify talat-talat okay. Kita ng simbag sa tuyang regional office.
1: Okay. Sige. Okay.
0: Alright. So, iyo po yan. Si mga nagka-erisyohan ta ng show cause orders, nag-alat kita. Usually, pag napatunayan po, nasinda talaga. Actually, nahihiling taman.
1: Pero normally talaga, Brox, pag nag-issue ng show cause order, kabali ang auto sa
0: yes po,
1: sa show
0: naka-alarm.
1: Cause. Naka-alarm.
0: Oo. Naka-alarm ang sasakyan. So, ibig sabihin, dahil po iyan mapoproseso, dahil matatransfer. Kasi naka-alarm siya.
1: Correct.
0: Dahil siya
1: mapoproseso. Naka-alarm siya for 90 days.
0: Yes, for 90 days.
1: Oh. Pero pwede siyang gamitin kang ibang driver na may license.
0: Yan ang i-clarify to, sir. Tama. At least daw ako.
1: So, yan. Ano ta, ha? Kung halimbawa nga ako, Brox, na-issuean ako ning show cause order. Dahil ko ba pwedeng gamiton, nalimbawa, araw ka to, nadakop niya ako ni Carlo Aquino. Nadakop ako ni Carlo Aquino na nagda-drive ako, na nagpaikis-ikis dyan sa magsaysay ta kung nagparainom sa bistro. Ha? Nadakop. Show cause order ako. Di suspended ang license ko for 90 days. Tapos ipig-alarm sa kuyang auto. So, meaning, si auto ba kabali duman sa mga dahil pwedeng gamiton?
0: Yes po. Actually, naka-alarm po siya for the transaction. Pero i-clarify
1: for the transaction. Pero so, pwede...
0: Kasi ang iniiwasan ta po dyan, itong bagang niya mailipat. Inutang ka, i-transfer ta na ngayon sa iba, ngani iba. Mm. Ano mga arog yan na sistema? So, iyan po ang piga, ano ta, ayan, naghahalap na kita ng simbag. So.
1: Okay, sige. Madali lang po ha.
0: Anyway, pag i-clarify ito yan, Orachan. Mm-hmm. Anuhan ko lang ni Sergio, ta, maano kita, pinapa, ano tagiraray ining when it comes to renewal mm-hmm. kang registration.
1: Okay.
0: Tadakul po kaya, Sergio, na, okay. Ay, naka-aigwa na po kitang simbag.
1: Uh-huh.
0: Ang alarm is only a prohibition na may transact sa office natin.
1: Ah, yun lang. Okay. Pero pwede ulit siyang gamitin. Yes. Kahit ibang driver na may drivers.
0: Yes.
1: Okay, sige.
0: Okay. So, yan. Yan ang na matransfer, etc. So, tama man siya nasabi ko subago.
1: Siya naka-alarm, langaning day siya may transaksyon na mai-transfer sa iba o maproseso ang papeles sa LTO. Kaya, naka-alarm siya for 90 days while suspended for 90 days si license kang si driver kang nagmaneho kang auto.
0: Yes po.
1: Correct.
0: Si driver mismo dahil talaga ito makakadrive kasi suspended si ano niya. Si vehicle niya is only an alarm status para dahil lang matransfer, etc.
1: Takong ano si Mangiya, ano si magiging resulta kang si investigator.
0: Yes, yes. Oh. Pwedeng sabi yun. Ngayon sa investigasyon, mayong yung ilaw, tapos uuni nga yan, naparehistro may may ilaw, bago nga yan, tinanggap nga niya. So, ina-ano ta, inibitaran ta si mga pwedeng niyang gibuhon para maapektaran ang investigation.
1: Okay. Duma na kita sa, ano yan,
0: sa registration. Kasi kadakol po, Sergio, ang nariribong, kumbaga, nagbayad ngayon kami ngunyan. Halimbawa, ngunyan is July.
1: July.
0: Dapat ngayon, next year, July mong kami mabayad.
1: Mm-hmm.
0: Iyan ang mga every time na nagjajan kami sa taang iba kayo, nagbabarakal motor nga ni, marami pang lisensya. Tapos dahil panindaaran mga ano. Iga po kita, gusto ko pong mabukasan si part katong kung no arin si Damaparistro, itong may nakalaag po na day a month, month sa mga plaka. Yan. Kasi, every time po na maparistro kita, ang permitang hihilingon is the last number kan sa tuyang plaka.
1: Oho.
0: Iyo po yan ang magiging basihan ta kung anong
1: halimbawa
0: bulan.
1: Ako 7.
0: Opo. Kung 7 so, ka, ngunyan na July, ma-expire ka na. Yes, so, Sir Joe. Okay. So, kung 7 ka, every year.
1: Maray nga, tapos pag-irumdum mo po.
0: Dapat po, every year.
1: Dapat prior,
0: yes.
1: prior kang, ano yan, anong ngunyan, July 10. 10. Tama, July 10 ngayon.
0: July po. Iyan po kaya sa last digit na inaapod. Para na siya apod na ano. Igwaman kitang surcharge, pero araatsyan na po ito i-discuss. May
1: alam ko na, pigigiram doon ko si plate number ko. Yung 7 man lang.
0: Kung ending 7 ka po, Sergio, dapat po so, dapat bago matapos ang Hulyo, makarehistro ka na po.
1: Madumana naman ako sa pampuna.
0: Yun po yan, Sergio. Last digit niya is kung 7 ka, iyan po ang babasihan ta. So, January 1, February 2. Dahil po kita
1: maray
0: magbase. Maraming
1: nga dito pinagirumdum ako. Yung pala na eh.
0: Yun po. Dahil po kita magbase duman sa, kumbaga, nahiling mo si resibo mo kang last na registration. Yung ngayon eh. Yung man dapat ngayon eh.
1: Mm-hmm.
0: Si Babayadong. Dahil po, every year, permi po dapat kita
1: so di ka dapat magbase duman sa petsa kan registration mo
0: bako po duman sa risk kung anong petsa ka
1: petsa
0: o uring nagrehistro kasi ito po pwedeng may penalidad ito kasi na late ka
1: di pag utro mo late ka na naman
0: may natuod ka ng iyo na to ang amount na binabayadan mo di mo hinihiling si resibo mo may penalty pala
1: dapat pala perming sa last digit kan sa imong plate number.
0: Yes po. Last digit kang plate
1: halimbawa
0: number.
1: Halimbawa ako, 7, ngunyan, dapat ngayon, within this month of July, mairehistro
0: mo na po.
1: Pag
0: nag-Agosto 1 na yan, unregistered
1: na yan. Marita na pag-iramdom mo ko.
0: Yan po yan. So yan ang binabasehan ta. Igwa mo po kitang inaapod na surcharge itong weekly kasi may igwayaning weekly. Pag day ka nakaabot sa week na yan, may surcharge ka, which is 200 pesos po sa akin. Ilpat-pacheck po kasi next, garoyaon dyan si surcharge. Iyan po.
1: Yan. Si mga multa.
0: Ang mahiling ka kaya sa second week, sa second number, complete number. Second to the last. Halimbawa, ikasin
1: dyan. Halimbawa, 2.
0: 2-7 ang ano mo.
1: So,
0: July, dapat bago matapos ang first week of tapos na si first week of July,
1: Maristro mo na.
0: May surcharge ka na, Sergio.
1: How much ang 200 pesos. 200 pesos.
0: So may surcharge ka na, Sir Joe.
1: Dayman ako na di-delay diyan. Pirmi man ano. Pirmi akong on the dot.
0: Yes. So may surcharge na po. Uh-huh. Pero itong registration for July day pa man. So surcharge uh-huh. mabayad ka ng ₱200. So yan, last digit must be registered. Uh-huh. Yan, so week the vehicle must be registered. Mm-hmm. So iyo po yan ang kaipuan.
1: Arog pala niyan, kaya pala na dapat pala tatandaan mo talaga ang plate number mo. Number ano.
0: Apo,
1: si last digit and itong second to the last digit, kung sakaling ma-late ka man, dapat ma-erase mo. Tayaon duman si amount kang magiging multa mo.
0: Yes po. Okay. Diyan mo mahihiling actually. Mm-hmm. Yan mga nakalaag na plaka sa last digit. Pareho po yan eh. Magmotor, magsasakyan, same kamahiling sa last digit. So, iyo po yan. May mga nagdudurman sa office na iyo ngayon si Huri kong binayadan. Mm. Ano nga yata may penalty ako ngunyan. pag hiniling mo po ang plaka mo, arog kita, arog ganyan, arog yan. So, iyo ang managaharap po duman sa mga tinaraonan ng bagong plaka na dating mayo, temporary plate pa lang, ba 101 or iba si date. Piga-adjustment man po yan. May mga adjustment kita para magtama na siya duman sa last number kansa imong plate number.
1: Mm.
0: So, iyo po yan. Gusto mi pong
1: So tatandaan ta po ha, o papagiramdumi ulit. Ang ano po, da ikaw magiling sa PETSA kansa indong resibo sa pag-re-renew kansa indong car registration.
0: Yes po.
1: Dapat ang tatandaan ta po si last digit sa indong plate number.
0: Yes po.
1: Kaya pag hilingon po nindo ang auto nindo, hilingon nindo ang last digit kaya pag sinabi itong huling number. Kung ano ang huring number na to, ito si month na dapat ma-irestro mo si sa imo pong auto.
0: Yes po.
1: Halimbawa po ako, ang last digit kan sa kuya pong plate number is 7, dapat ngunyan na July, ma-irestro ko na si sa kuyang auto. Yan.
0: Yan, hindi po yan.
1: Maduman ako, bahala ka na kang merindalan duman na Brooks, ha?
0: Ipiga po duman ni ano, rice coffee.
1: Bagong best kape ha. Anyway, sige. So yan, ang tatandaan ta. Ta kadakol ang nariribong talaga ka yan. Mm-hmm. Ano man yan, ang chip na. Ano man yan, ano yan. May multa na naman ako.
0: Mm-hmm.
1: Ito pala, si hiniling niya, si pag-reason niya kan last year. Isa katakon si pag-reason niya kan last year.
0: Ibang,
1: late si
0: may penalty siya.
1: May penalty siya. Talagang, kada registro niya, may penalty siya.
0: Tsaka may po kita, sir, ning ang ibang mga sinasabi pag nadadakop. Kasugma pa man sa nangaya ang huling aldaw ang July.
1: Hindi, malamang kung consideration.
0: Sarong aldaw man sa nangaya.
1: Hindi man niya si iyan binerasyon, malamang yan kung consideration.
0: Diyan po sa mga araw kanya bahay, ang consideration po tinawag ng LTO is pwede na po kamang mag-registro earlier within 2 months.
1: Oh.
0: Within 2 months, bago po mag-expire ang registration mo. So kung July ngon yan, May,
1: pwede ka na.
0: Pwede ka na. So, si mga ma-expire July kang May, pwede na sinda.
1: Mm-hmm.
0: It applies to sa license and then sa registration.
1: Mm-hmm.
0: Kasi sa license din, may mga nangyayari na duman po sa opisina. Si mga kainuman ko ngayon, naghahalat ng sa harong. Mm-hmm. Dahil pang ngayon ko tapos mag-proseso digdi sa LTO.
1: Mm-hmm.
0: Taang birthday niya, kinaldawi, saka nagduman.
1: Saka nagduman, oo.
0: Ingon yan, bruminown out.
1: Tapos na offline.
0: Tapos na offline.
1: Nagkaigwaning problema si Wi-Fi. Nagkaigwaning breakdown. Nagkaigwaning breakdown. Normal yan. Nagkaigwaning breakdown ng mga Wi-Fi. Tapos.
0: Hindi, ang luto na. Talas. Ano na ngayon dito? Sa aga, penalty na ako.
1: Diamond, so, ang aram ko, ang LTO, naka-starling na.
0: Yes. Naka-starling.
1: Naka-starling.
0: Actually, maringan yung may mga arog na po kaya.
1: Mm.
0: Tapos salamat na pag nagduduman po kami sa mga lugar na hararayo na pinagdadarami ang mga services kang LTO. Mm. Nakakatabang po siya. Kasi yung nagagamit mi para makapag-process kami, daw kami nasa hararayo.
1: Nag-starling ka mo,
0: yes,
1: Brooks. Pag nag-mobile registration.
0: Pag masakit ang internet. Grabing tabang po siya. Mm. At least kaya.
1: Kami yung backup minigdi, yeah, Starlink. Pag nag-abiriya ang mga wired internet.
0: Yan, kasi tawag ka lagat. Pwede ka mag-Starlink.
1: Opo. So, yun po yan. Ang pag-iramdumi ni Brooks, ha? Ang si mga ma-renew po kansa to yung mga car registration, kita po, allowed kita na 2 months prior kang sa tuya pong month na dapat irehistro ta ang auto ta, pwede na kitang magparehistro. Mm-hmm. Diba? Ning earlier, 2 months, mga tugang, bago mag-expire sa tuyang rehistro, pwede na kita.
0: Yes po. May haputig di Sergio, ano naman ini si Mata, tada yung nagbabasa. Madam, ang zero po is October. good morning po sa inyo. Mamayo po mga nasa Manila po or nasa Laguna area. Mm-hmm. Nagdadangog sa tungo niya. Naghapot sa kuya. Paano po pag zero ang last number?
1: October baga po, nakalago.
0: October po. Pag zero is October. So,
1: pakiano na po nino, paki-screenshot na nindo yan. Motor Vehicle Registration Schedule. Mm-hmm. The last digit of the plate number determines the monthly schedule of registration.
0: Yes po.
1: For the monthly schedule, ang January po is 1. Mm-hmm. Kung ang plate number nito ending sa 1, so January po ka mapa-registro. Kung ang plate number nito is ending 2, February po 'yan. Kung ending 3 is March, kung ending 4 is April, ending in 5 May. Pag June 6, pag July Arugo 7, and August 8, mm-hmm, ang September 9, ang October 0. O paano si
0: so generally speaking Mayo na dapat po na nagpaparehistro ning November December na on time.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang November December pwede diyan magparehistro si January. February. Within 2 months.
1: Within 2 months.
0: So yan po, pag November, December, dapat nga, dikit na lang. Kumbaga, si mga naga-advance, ayan ang anumi, November, December, dikit ang naga-parehistro. Iba kayan, si mga gusto lang mag-advance. Pero Mayo na po kita dapat, kasi hanggang October lang.
1: Hanggang October lang.
0: Iyan po yan.
1: Mayo na po dyan, number 12 ha.
0: Mayo na po kita ng 11.
1: Pag ang November po, saka December, gusto sabihin kayo, mag-registro na kamo para sa January.
0: Yes, yung mga ma-expire po ng January. And then, ang December man, yung mga ma-expire ng February, pwede nang ilaw.
1: Saka pangit po magparehistro ng November and December. Mababawasan ang bonus nindo.
0: Iyan po. Ngayon, tinataon ng tang ginagigibway kita sa mga ma-bonus.
1: Correct.
0: Dahil na may gastos.
1: Para dahil na magastos. Kaya, siyempre, may paglalaanan kita. December yan, ang iba nagbabarakasyon, so yan, pwedeng yan.
0: Yes po. So yun po yan, Sergio, yan, pinapaabot lang po sa gabus na nagdadangog, na saka nagdadala, na iyo po yan ang kaipuhan nindang tandaan pirmi.
1: May hapotig di. Pakihapot daw tabi sir sa partner mo. Ano po, may batas talaga ba na maobligado na po na mag-enroll sa driving school?
0: Yes po. Yes po.
1: Degaro na yung nagbabasa.
0: Yes anyway. Before po, ulitin ta si proseso, kansi sa licensing.
1: Mm-hmm.
0: Before ka po makakuha ng student permit, required po na mag-agi ka sa theoretical driving course. Ini pong theoretical driving course, igwa ka niyo sa opisina, sa LTO, at the same time, igwa sa mga driving school.
1: Mm-hmm.
0: And then, the next po, pag nakakuha ka na ng student permit, pag makuha ka ng lisensya, iyon na po yan ang inaapod na practical driving course.
1: Mm-hmm.
0: Nakukuanon mo yan sa driving school, and iyon yan ang madetermine kung arin po ang imamaneho mo. Ayun, practical driving course sa driving school, dyan po kung ano ang pig-alalan mo sa driving school, iyo man sana po yan ang matatransmit sa mo, iyo lang yan ang pwede mong eksaman, iyo man lang yan ang matataw sa imo if ever makapasa ka.
1: Mm-hmm. Saka ano na po, ini mandatory na po ang pag-enroll sa driving school, ta day ka na po may issue ng driver's license, mm-hmm, unless day ka po mag-agi sa theoretical course, day ka po mag-agi sa practical driving course.
0: Mm-hmm.
1: Practical course. Ang practical course is si actual po inina pagmamaneho. Tutukdoan na po kamo kang mga driving instructor. Obligado po talaga mag-agi ka mo digdita. Paano ni dumaaraman ini pong mga signed?
0: Mm-hmm.
1: Oo. Sa kasi itong actual na pagmamaneho mo, si Turing na adalan mo po, i-apply mo po sa actual na pagmamaneho.
0: Mm-hmm.
1: Itutukdo yan sa imokan driver. Ano po sinanodan mo ngaya?
0: Yes.
1: Pagma ano ka, pagmaliko ka, pag nahilim po ngaya ining broken line. Yes, ano po ang gusto sabihin kaya? Yellow lane. Ano ang gusto sabihin kaya? So i-apply mo na sinanodan mo sa chori. Yes. Iyo po talaga yan. Ara mo, ara mo nga ni kita Brooks, hindi sa Pilipinas, medyo mag-ian pa kitang
0: yes,
1: maray.
0: Opo,
1: compare
0: opo,
1: mo sa ibang countries.
0: Mas strict sa ibang countries.
1: Saka duman, maiskwila ka talaga. Di ba? Maiskwila ka talaga. O, kaya...
0: Hindi po, dapat man talaga mag-iskwila.
1: Dapat nga yung pa-iskwila akong talaga. At talaga. Least one semester.
0: Ang iba kaya, dawa aram.
1: Si may tendency talaga.
0: Si tagas kampayuma na. Pwede man yan, ama nakahiling.
1: Oh, disiplina talaga, disiplina.
0: Yan ang gusto tang instill sa inda. Ang disiplina dapat i-out.
1: Pap, ano po ha? Ang katuyan po kang programa mi is to, ano yan, remind us also na kita ka boss na mayo pong madaog kang inaapod na road safety. Number yes, one po, yes. Dapat talagang maingat kita, sunodun ta po ang gabos ng mga batas sa trafiko, tangani po maiwasan ta po ining mga road crash. Para man ini sa karahayan ta, asin sa pamilyang naghahalat sa tuya, pagpuli at hari sa trabaho.
0: Yes po.
1: Brooks?
0: Dapat talaga disiplina sa sadiri. Saka itong inaapod tang defensive driving.
1: Defensive driving, number
0: one. Huwag ipilit ang karapatan sa driving.
1: Sa yeah. Huwag ipilit ang karapatan. Aainin mo ang karapatan mo.
0: Kung naligis ka na ng truck, kakapilit mo din karapatan mo. Araw gatong sinabi ko dati kay Sir Melvin, naka-motor ka, sinabat ka ng truck, ipipirit mo pa ang karapatan mo.
1: Nagsabot ka niya. Sige. Paano po mailalaban ang karapatan mo kung naka-iraram ka na sa truck? Kaya defensive driving po ang inaapod niyan. Yes. Okay, Brooks?
0: Sige po, abutong ko rin po ang pagkakataon bago matapos ini yan sa Rosa Samuyang kaibahan and then ang LGU details sa LTO Pamplona. And then, Kasuugma, abutang ko ning belated happy birthday ang Satuyang Regional Director, R.D. Edgar Alan Casillejos. Belated happy birthday po, sir.
1: Director! Happy birthday, sir!
0: Yes.
1: Hindi ka man lang nagparamdam.
0: Hubin.
1: Hindi ka man lang nagparamdam kahapon na nakantahan sana kita eh.
0: Bata pa.
1: Batang-bata si director.
0: Yes. 21 years old. Yes po. And also yung katrabaho po, may ang LGU detail po sa LTO Pamplona, ang Samuyang Joshua Garcia. Josh, Alpe, happy birthday po.
1: Joshua Garcia pala si si Niro Claro.
0: Ah. Si Sir Josh po. Ay. Si Sir Josh.
1: Akala ko si Niro Claro.
0: Ano, nadakol na naman sa indang medyo na ano-ano, permi kami ngunyan nasa tinampo.
1: Mm-hmm.
0: So, halos aral daw. So, tawang ko nining pasasalamat ang mga enforcers not just sa Pamplona and sa Gabos po sa Region 5. Na sunod-sunod ganyan ng perming nasa tinampo na nag-assure kang
1: dapat lang safety. Dapat lang.
0: Kang sa tuyang,
1: okay.
0: Sige po.
1: Maram na kita, Derek.
0: Yes po. Salamat po sa pagdangog sa Samuya and then pagdalan sa asintado and then sa LTO on the go. Ang perming sinasabi ni Sergio, ang purpose po kaini is para ma-asiguro ta ang safety kang bawat road users. And then ma-instill ta sa indo na kaipuhan permi ang disiplina sa tinampo. Good morning po and thank you very much.
1: Mga tugang, mabalos, kansin mo kantabay at yan po ang Healthy Talk with Water Doc.
2: Radyo Guapito. Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tata

kita. Naalala mo pa nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tili liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong pawala. Pusinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagdikit ng aking mga mata hanggang sa uling intak ng mga paa, alam kong habang buhay, baby,

This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Kuapito 105.

0: be my lover.
1: Yan ang tugtugan. Kopito.
2: Radyo Guapito.
3: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
4: Siyempre naman.
3: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
1: Wow, gustong-gusto ko yan.
3: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
4: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
1: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
3: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
4: Healthy na?
1: Pampaligaya pa.
3: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Basta may black.
1: May balak.
3: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
6: New B-Meg Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
2: Radyo Guapito.

0: Siram kang tugtog. Kopi ito.
1: Marhay na hapon. This is Tina G. At kayo nakikinig sa 105.5 Radyo Guapito.

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5
0: Rádio Guarapito.
2: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon.

Simula umaga hanggang gabi, music lang ang priority. This is Tina G, dito sa 105.5 Radyo Guapito.

0: This is Tina G. Hatid ang non-stop music para sa inyong umaga dito lang sa 105.5 Radyo Guapito.
1: Radyo Guapito.

0: This is Tina G. Hatid ang non-stop music para sa inyong umaga dito lang sa 105.5 Radyo Guapito.
1: Radyo

0: 14. Ngayon po, ipabalik natin ang poll number 14. Ang pamapasama muli sa natitirahan ng Dr. Simon Robles na nasa ating receiver para sa pagpili ng pangalawang winning numbers. Tabi ready.
1: Tabi ready.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Radyo Guapito.
2: G na G sa R.

0: hanggang
1: Tina G. Gina G sa RG.
2: Malunggay pangbisan.
0: Thank you, Lord! Ito na ang pinakahihintay nating araw. Biyernes na naman po at bukas weekend na.
2: Come on! Tinapay para almusal.
0: Ilang oras na lamang uwian na naman sa school at sa work. Makakapahinga na naman ang mga alipin ng salapi dyan.
2: Kayo gusto kayo,
0: ano bang plano nyo ngayong weekend? Meron pa bang budget para gumala? Kasama ang friends, family, loved ones? Anyways, dahil alas tres na naman ng hapon, syempre makakasama nyo naman po si Tina G para sa ating programang Gina G dito sa 105.5 Radyo Gapito. Kaya para sa mga may pabati dyan, you can text us on 0956-1708-212. Siyempre, hatid pa rin namin sa inyo ang tugtugang bubuhay sa inyo at magbibigay sa inyo ng energy para ipagpatuloy ang trabaho ngayong Biyernes. Mapapasayaw at mapapainda kayo. Kaya naman, here's Meghan Trainor with the song Better When I'm Dancing, only here on 105.5 Radyo Gapito.

TBR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: 41 minutes makalipas po ang alas 3 ng hapon. This time check is brought to us by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. Happy listening kina Lizzie at kay Riza May. Maraming salamat po sa pagantabay nyo ngayong hapon dito sa 105.5 RGFM. At para sa may mga plano po ngayong weekend, ingat-ingat po dahil sa sama ng panahon, hindi man pa umuulan dito sa Naga City, pero lagi pong maghanda. Mas better na ang prepared kesa pag umulan doon na tayo magsisisi. Of course, yung ating mga barangay dyan talagang nakaready na, nalinisan na ang mga kanal para at least mabawasan yung pagubahan na maranasan ng Naga City kung lumakas man po ang buhos ng ulan ngayong weekend. Pero syempre, tayo-tayo rin dapat laging handa po ha, yung mga emergency natin na gamit, yung mga damit, in case lamang po, mas better na ang handa. Pero syempre, ang Radyo Gapito, andito pa rin po para maghatid sa inyo ng mga upbeat music ngayong hapon. Of course, dito sa ating programang Gina G kasama si Tina G. Here's Los Del Rio with the song Macarena. Only here on 105.5 RG FM.

0: Tina G sa RG.
1: Malunggay pandesal.
2: You're still tuning dito sa 105.5 Radyo Gapito kasama si Tina G. Happy listening kina Roy Cedric at kay Shaina Arpon. Pati na rin dyan sa mga avid listeners natin sa Naga City People Small, sa People Smart dyan sa Bay Barangay Liboton at sa mga chupen na nakabukas sa mga radyo ngayong hapon. Maraming salamat po sa pag-antabay nyo dito sa RGFM. Wala po muna tayong ma-promo ngayong araw, pero next week, sigurado babalik po tayo. Pero paalala lang po ha, sa mga sumasali po sa ating pa-promo, kapag nanalo po, bigyan naman natin ng chance ang iba. At lalo na kung nanalo na ang kapamilya, iba naman po ang tatawag. Okay po? Meron kasi tayong mga cases na halos may iba, tumatawag ulit kahit kakapanalo pa lang. So give chance to others naman po. Siguro mga after 1 month or ilang buwan, pwede kayo ulit tumawag dito sa RGFM. For now, tuloy-tuloy lang tugtugan dito sa RGFM. Here's Lou Vega with the song Sweet Like Cola. And this song is brought to us by RH Super.

0: TR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.
1: G na G sa RT.

Thank you.

0: Tina G. Gina G sa RG.
1: Malunggay pangbisal.
2: 20 minutes na lamang po bago mag-alas 5 ng hapon. At uwian na naman. Galing sa school ang ating mga estudyante dyan. And of course, uwian na din sa trabaho. Kaya ingat-ingat po ngayon ha. Siguradong madaming babiyahe pa uwi dahil Friday. And of course, ingat din po again sa mga may plano bukas. Dahil baka umulan. Lagi po tayong magpasiguro. And of course, maraming salamat po sa pagkatabay niyo sa ating programa. Gina G kasama si Tina G. At yung ating pa-promo sa Lunes. Ibabalik po natin yan. And of course, bukas, abangan niyo rin po ako mula alauna hanggang alas 3 ng hapon para sa ating programang Saturday Vibes. But for now, tuloy-tuloy lang tugtugan dito sa RGFM. Here's J. Rolla with a song, Yahe.

Afternoon Rush. This is a dime, busy kung saan-saan. Rush hour na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan. Ito ang RG Afternoon Rush. Afternoon Rush. Radyo Guapito.

0: Yan ang tugtugan. Kopi ito.
1: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.

0: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbadangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad asin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man ang produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Drill, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan!
1: Pagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
2: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, Corner Elias Angeles and Damasalang Streets, Naga City.
3: We are Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: Yan ang tugtugan. Kopito.
1: Radyo Kwapito.
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
3: Kung masarap ang simula, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
1: Red Horse!

Call number 24. Ngayon na po, ipabalik natin ang call number 24 upang makasama muli sa natin ng Tatlopot Siyem Metropolis na nasa ating receive number para sa pagpili ng pangalawang winning numbers. Tayo ready.

TBR Naga City's coolest radio. Radyo Gwapito. Radyo Gwapito.

0: yan ang tugtugan. Guwapito.
1: Radyo Guwapito.
2: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe, nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe, the best talaga.
3: Dito na tayo sa The Best na Cafe. Best Cafe, mula na, healthy pa. Best Cafe, 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. And most outstanding organic herbal coffee mix by the National Coffee Customer's Choice Annual Awards.
5: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarina Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Radyo, Radyo, Guwapito.
6: Hang out, Twanin, Lindong, Game, Lindong.

0: bukan. Kopi ito.
1: Naga City's coolest radio. Radio Guapito. Radio Guapito.
2: Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabango pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
3: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
4: Sa

BMEG Integra 3000 Plus. Mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laki.

CCR Naga City's coolest radio. Radio Guapito. Radio Guapito.

0: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbalangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon yung mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidat 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16E or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante, online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan!
1: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. Radyo Guapito.

0: Radio Guapito.
1: 105.5 RG Good Night Hits.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

Pasuki. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM. Radyo Guapito. 105.5.

0: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
1: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: Naga City's coolest radio. Radio Guapito.
1: RG.
0: Good night, hits.

GFM Radyo Guapito. Your music, your request. Let

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: Precious Memories, Wonderful Midnight Tunes on RGFM 105.5 Radio Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. It is now 11:30.
1: RGFM Radio Guapito.
2: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbadangat nyato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kang bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kantidad 60 pesos sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26 pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit-biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan.
3: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural, yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
4: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

Naga City's coolest radio. Radio Guapito RG. Good night, hits.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: Ito ang patotoo na natulungan ng Paudi Arco Capsule.
1: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Paudi Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Paudi Arco Capsule.
0: Kaya mag-pow! The Argo Capsule. Follow the Argo. Katulang mo sa buhay. No approved therapeutic claims.
2: Naga City's coolest radio. Radio. Cool 105.5. Radio Guapito.
3: RG.
2: Good night, hits.

when it's real, I keep it alive. The road is long.

pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ang mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
1: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
0: Kaya mag-Pao! The Argo Capsule. Follow the Argo. Katawang mo sa buhay.
2: No approved therapeutic claims.
3: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region? Pico Access Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health. Women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited, ISO certified, and marina recognized PEME facility, ensures top-notch care for APE and PEME requirements. Visit us at Central Business District 2, Trianguro, Naga City.
4: Aray! Abang pulog kang hita ko!
5: Tava-volleyball mo kaya yan? Maraya ka pa na! Imbis kay abaga na magtiner ka digdi sa haro, sige mo lang ang lantot kong sa-insain. Ako pang naha-adit sa imo, today ka baga na-enroll.
4: Ma, di ka magpara-adit. Napag-isipan ko na yan. Kaya nga ni ko nagbabalibol, tamatriot ako sa NCF. Mabala ko sa Team Ninda. Nanganing makakuha ko in scholarship.
5: Ay iyo! Maray dyan, tahabo ba sa na ang tuition? Maray pa magturok do ang mga maestro sa god maestra. Ano pa lang kukuha nun mong kurso?
4: Balak ko makakuha ng Bachelor of Physical Education. Na rin pagka-graduate ko, may papasa ko naman sinunodan ko pag maestro na ako. Dako lang sa ipon niyo na maestro. Bako lang sa DepEd, kundi pati sa luwas ang nasyon.
5: Ay mga maestro pala na agi ko sa NCF. Kuya na sinipads mo. Piglabahan ko na. Saka si Sandu mo nakasampay na. Magdali ka na. Tuma-enroll na kita sa Naga College Foundation.
6: NCF College of Teacher Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Physical Education, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Filipino, Mathematics, Science, Social Studies, Teacher Certificate Program, Bacocoa Level 4 accredited for Bachelor of Elementary Education, the first in Bicol. Bacocoa Level 2 accredited for Bachelor of Secondary Education.
7: NCF, affordable quality education. Enrollment is still ongoing. Para sa mas pinarikas na enrollment process, magbisita sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.
8: May problema ba ang mga aircon nyo? No worries, dahil nandito ang Peña Francia Service Specialist Incorporated, the only exclusive authorized service center and installer ng Carrier, Condura, Calvinator at Midea sa Naga City, Camarines Sur at Daet, Camarines Norte. Also offers the following services: cleaning and maintenance, check-up and repair, system repair from 5 HP up to 30 TR, parts sales and replacements, and unit sales and installation. For increase, visit door number 7, Masad Building, Zone 2, Concepcion Grande, Naga City, in front of Gold Print Publishing, or contact 0998-534-4377, 0917-857-8926, or 0966-716-5679. Kaya sa garantisadong lamig ng aircon nyo, sold na yan sa Peña Francia Service Specialist Incorporated.
9: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
10: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
11: Tamang oras ngayon, mga dugang 9 minutos, magalis pa ng alas 4 ng pagkaaga.
12: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano.
2: katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga Bueno Manong impormasyon, amay na ihahatod sendo. Bueno Manong, police as in hospital reports. Update kan mga presyo ni mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sendo. Bueno Manong, asintado sa radyo. Asintado. Bueno Manong. Bueno Manong. Bueno Manong. Bueno Manong.

0: Good morning! Yes, Marina, kasi ito mga tugang kita diwat magkakaribanan po sa oras na din. Sagod ng alas 5 rin pagkaagalig di po sa programang Sintado Buena Mano.
1: Sintado, Sintado Buena Mano.
0: Ngunyan po, aldaw na rin Sabado. Happy weekend sa Indo Gabos. Petsa 11 po sa July 2026. Sangaran po ka sa tuwi mga makakairibanan sa luwas. Ikaw kitang market update sa sisin pa pang mga baretang lokal. Ini po ang sa Indong Lingkod. Ako po si Jess Valle. Nagpapaabot din sa rong Diyos Marinaga po sa Indong Gabos sa entero pong Bicoladia. Partikular hindi po sa probinsya ng Camarines Sur sa siyudad ni Naga. And sirimban sa luwas kan sa tuya pong Rion Bicol na ngayon po ay nanonood sa pamagitan po ng ating Facebook Live ng Asintado sa Radyo Facebook page at YouTube channel. Maging mga kaibigan natin sa labas po ng ating bansa, ano man pong oras meron po kayo ngayon. Isa pong napakagandang umaga mula po din po sa lansod ng Naga. Tayo muli ang magkakadaupang palad at magkakasama-sama hanggang alas 5 po ng umaga. Ngayon pong araw na ito ng Abado. Marami tayong mga pag-uusapan at syempre pa yung ating mga reports galing po sa labas. Kita po magpasalamat mga tugang ninhulita Garuda itama na matian po ang pag-abot po o ang pagdangadang. Although dahil man po nagtugpas ang kadagaan ka na Pilipinas at makusukuta ng bagyong si Inday. Pero kita po magpasalamat urong nagdidi po sa region Bicol region, digdi po sa Camarines Sur. Ta garubaga ko yan sana mga tikatik ning uran at sa tuya pong namatian. Ano? Kaya kita magpasalamat sa kakurangan in hulit makonsideran niya itong saro pong biyaya yan na kita po lagpasan sana kan mga araw kanin mga kalamidad. Ano? Kaya dagos ang buhay. Maski na nga ni, sabi nga ni, kaya nagwa po mga pagsakit-sakit minsan, ang iba talagang sinasakitan. Pero sabi nga ni, kaya habang may hininga, ay merong pag-asa. Huwag tayong mawawala ng pag-asa habang tayo'y humihinga. Sapagkat lahat ng pagkakataon ay binibigay sa atin. Kita na lang po ang bahalang magdiskarte sa buhay kung paano mabuhay. Yan ang talagang dapat niya itong gibuhon sa oral daw niya itong pagkabuhay. Pero mga tugang, mainit mo niya na pinag-uulayan di po sa probinsya ng Camarines Sur at mga nagkapirang issue na naman. Kahit itong mga nakaagi, dahil pa nga itapos ang issue kan pagkamkang kan mga kuyan, mga propriedad, kan mga kadagaan po di sa satuyang probinsya. Iguana naman ang mga issue manungod mo sa mga propriedad magiraray. Na subot, igwa mga kuyan, mga nangyayaring mga quarrying, mga illegal quarrying. Sa halos kasood man, nagkagawa pong press conference, manungod po sa pigsasabing pagkuanin mga illegal na pagkuakan mga white clay dyan po sa banwaan kan si Ruma Camarines Sur na sinasabi kan mag-ina na Maludi Jesus as in Ana Marie de Jesus at yun pong kagsadirit kan APCC Mining Corporation sa si Ruma Camarines Sur. Kasunod man, nagkaigwan press conference, hindi po nagatubang sa mga media. Tanganing ibulgar ang subot illegal na hauling kan SA Builders Construction OPC na pagsasadilipukan sa rong subuot nagangara na Aaron James Pangaduan sa rupong ining number 5 nominee kan Bicol Saro Party List kan mga pamilyang Villaverde. Ayan, lain pa kayan, kasuod maman po, nagbungkaras ang sarong bareta. Kung sa in, saro pong netizen, ang nagluwas po kan sa iyaman mga namamatian. Ang sa iyang kulog ni buot, Katakod kan subot padagos na quarry operation sa parte po kan Santo Niño Antipolo Minalaba Camarinesur na konsain sa iyang post. Pero pinahayag niya na ang sa iyang pag-aadit sa posibleng epekto kan quarrying sa mga kabukidan kabilang na po ang huma kan mga pagbaha, pagrug, pagkan mga kadagaan asin ang posibleng danyos kainisa sa tuya pong kapalibutan. Kaya nangangapudan po ang netizen na ini na nagpahayag kan sa iyang kulog din buot sa lokal na gobyerno kan Minalabak, sa Sangguniang Bayan, maging sa DNR na magtaupong linaw asin siguraduhon na napangatamanan ang sa indapong kapalibutan. Yan ang mga maiinit na isyo mo niyan na sa tuya pong ipa-follow up sa mga masurunod na oras. 16 minutos, magalis po na alas 4 nin pagkaaga sa tuyang kuwanan tulos ang sa tuya pong market updates.
1: Antes magpasada sa amay na pagkaaga, mga presyo nin barakalon aramunta sa market update. Asintado, live report.
0: Nasa linya na ngunyan si Roy Ranuco. Roy, good morning.
2: Yes, good morning, guwapitong guest Marina Pagkaga. Marina, aga sa tuyo mga parantabay. Paabutan ko nin happy birthday an sa kuyang Mrs.
0: Wow.
2: Celebrar nin birthday ko niyan.
0: Happy birthday. Anong pangaran ni Mrs. mo?
2: Alice.
0: Alice. Mama Alice, good morning and happy birthday po sa imo.
2: Yeah. Yuda. nagkakaway duman sa harong.
0: Yan. Ano lamang ang kuyan? Ang plano nindong magagum?
2: Ang kuyan?
0: Ikapiran ang birthday ni Mrs.
2: 51.
0: Ay, 51. Tapos, pirang taon ang kamong nag-iiba na bilang magagum?
2: Kung di ko napapasala, mga...
0: Araw mo sa mga mag-agum talaga kung minsan nalilingawan ta na kung pirang taon na kitang kasal, pirang taon na kitang mag-agum. Pero ang importante, yaon mag-irarin pagkamot sa kada saro. Ano,
2: Basta lampas na?
0: Basta lampas na, yo. Araw talaga yan kaya. sa mga inot na taon, mga hanggang 5 hanggang 10 taon. Ngayon, 10 taon na ngayon kami pa di. Pero pag iyan sinasabi mong lagpas na, basta lagpas na, ayan na yan, maisip-isip na, alat mo na ngayon pa dito, pirang taon na daw talaga ngayon kami ay.
2: Apatong kumo na daw si ano.
0: Oh, yan, si yan ang mga hapon na kuminsan talaga, dahil tulos ng sisimbag lalo ng
2: mas nga ni mga vertical, ano, mga aki, aram-aram ni Mrs. ano.
0: Iyo.
2: Pero ako na ikong gayo, karabisado. Lima man lang yan, pero day ko na kuyan, day ko na aram kon
0: ano mga birthday,
2: ano mga taon, bulan, pero si Agum kuyan aram. Yeah. Kaya paabutan ko nin happy birthday si Mrs. Nagsiselebra siya ngayon nin birthday.
0: Kuya, na pala, kumbaga sa to, kung kita 50, kita, ano yan, 50 years old, eksakto?
2: Mm-hmm.
0: Oh, golden girl.
2: Iyo. Bueno, pag nagkukuya na, pag nag-edad na, no, alam mo, kan panahon talagang hindi mo hunaon na aabutun to ang mga araw kaya na edad. Saka, magtagal ang sendong kuyan,
0: ibanan. Oo.
2: Ang pinaka number one lang dyan, talagang sabi nga ni kuyan, ang lambang saro, magkaintindihan.
0: Yan. Saka importante ang permi ang open communication.
2: Nag-uulay. Saka kuyan ngunyan bagang panahon, dahil ang girarungan.
0: Oo.
2: Nakatulutok na sa cellphone.
0: Bago pag mata mako ang cellphone ma-scroll bago magturog iyo manggiraray.
2: Dahil nang girirungan.
0: Pero
2: sabi ko ani kayan sa mga aki sa mga kabuan na kamo pag dawa kapot ang cellphone pag maturog pag mata magpasalamat sa mahal Diyos magpangaji ta yan ang pinaka number one. Na panangga sa buhay. An kuyan ano prayer dawa magsa inka, dawa yaon sa inka, as in ano pa man ang abuton mo sa buhay. Importante pangaji. Saka respeto.
0: Yan.
2: Yan ang pinaka-importante.
0: Saka kung kuminsan na itabaga mga nagkakaedad na kuminsan karo nananawa na kita kan mga kuyan, kan mga paglalambing sa kada saro. Lalo na mga lalaki, kuminsan nasusuya pagka nagrurulambing ang mga misis inda. Pero importante yan na bagada aroy.
2: Ayyo.
0: Na kuminsan pagka nagkakaiwan ng problema, kuminsan na kaipuan tang balikan itong mga nakaagi na kita nanunuyo pa sana, nagdidiga-diga pa sana
2: yan,
0: sa sasaluyan mga
2: linakaumuan perang milya bago
0: gayo
2: mo makuha sa imong agum. Tapos kapos puwasi lalata ko
0: nun. Yan, yung baga. kahit itong mga panahon na dahil pagka mo mag-agum, grabe ang sa imong kuyan, ang sa imong
2: entusiasmo.
0: Yeah, entusiasmo. Bako lang yan. Kundi itong bagang ko yan, alimbawa ngayon nag-uuran, ikapaan makapotkan payo.
2: Yan.
0: Ikapaan madarakan bag.
2: Oo.
0: Ikapaan makuyan, mabukaskan pintuan, halimbawa, malaog o maluwas si misis mo. Ngunyan, naiinot ka na naglalakaw baga, ikaw may kaputkan pa yun, si misis na utulo, ay, so, na, kuminsan naaraman mo lang si misis pala niya sa likod.
2: Sorry.
0: Dahil mo na binubukasan yung pintuan, ang kung minsan, iyon na nagbibit-bit kan mga sinaudan, dahil mo araw, mga araw kayo na bagay. Ano?
2: So, kuyan, ano, araw mo pag nag, iidad na ang lampang saro, talagang, kanto ang problema, kamong dua ano bigbo problema kamong kuyan lang garo kamong dua ngunyan siguro nakadalagdag si mga aki si problema sa pagbuhay as in iba pa na kuyan ano na iyo na nagkakarilingawana pero dai dapat an kuyan an permerong ibanan saka hanggang sa kagadanan dapat yaon manggiraray ka mo.
0: Saka kuyan, pinaka-importante dyan, aram nindo bawat sa kada saro ang responsibilidad na piglaog nindo bilang mag-agom, bilang padre de pamilya, as in bilang, sabi nga nyo, kayan, ilaw ng tahanan.
2: Tapos haligi yan, ng tahanan.
0: Haligi ng tahanan.
2: Ano ang responsibilidad kan haligi, tapos ilaw.
0: Yan. Dapat sabi ko kasunma igwang ko yan, igwang kaputan kung requirement na araw mo kay bagangon yan na kuminsan na pinupunan kan mga dahil pagkakaintindihan kan mag-agom kapag nagkukulang-kulang ang financial na aspeto.
2: Hindi nagpupuon.
0: Oo, nagkukuyan na, nagpupurungot na. Ano na ngayon kita? Mayo na lamang kita ngayon pambakal dyan kisira sa rongkilong bagas. O, kumisan dyan nagpupunan iriwal.
2: Ikuyan, isa sa bulag si laganan bagas.
0: Yan, yung gayo.
2: Bagasan,
0: yan.
2: Ano?
0: Kumisan, nagraralayog na ang takupkan mga kaldero. nagraralayog na ang mga kuwit.
2: Kaya dyan nagpupuon, nagkakaigwanin na di pagkakaintindihan. Kaya siguro, kaipuhan talagang bago ka malawag sa sa bagay, ako nga rin, kita kanto kang panahon, dahil man kita nakahanda na mag-laog na sa sarong responsibilidad, nakukuha na sa nabaga, na papatama na sa nabaga.
0: Aram mo, pirang nagkapira na yan, kuyan, mga tulong bagay ang pinaka-importante sa pamilya, sa mag-agom. Responsibilidad, sinabi ko na yung kasubago, na dapat tataw mag-budget as in pigiinot ang mga pangangaipo kaysa sa mga luho.
2: Ayaw.
0: Lalo na kung talang patamang-tama lang ang kuyan.
2: Pakakuanin kwarta, mapasiring sa sentro, pagpuli mayo na.
0: Yan.
2: Mairiwal naman.
0: Pagbalik may daradarang iPhone.
2: Yan. Tapos, sasabihin ka si Mr. Mayo nga kitang kuyan, yan. Bagas.
0: Yan. Yun na yan.
2: Mayo nga kitang kuyan, pambakal panira. Pero nagdudut-dut nin ko yan cellphone na magayon
0: yan
2: tapos dyan na
0: tapos nagpaparako yan para order online
2: Na para diyan na mapuon ang kuyan de pagkakaintindihan. Yan.
0: Pangadua da diyan ang sa indong honesty, ang katapatan. Dapat ito na yan, sabi ko nga ni Subago, open ka mo, igwa ka mong open communication, bukas sa mga issues sa manungod sa kuyan, sa financial, mga utang, as in mga plano sa mga future nindo. Iyan ang pangadua. Pangatulo da, dapat igwa ka mong mahigos, as in madiskarte. May katuyuhan na magkasenso, as in kuyan.
2: Saka determinasyon ang pinaka-importante.
0: Yan. Ang pinaka-bottom line dyan, Roy, dahil mo kayo puha na maging mayaman. Yan. As in, kuyan, makwarta para kita magpadangat. Pero ang kinakaipuhan handa kang maging responsable, mahigos, as in dapat parehas ka mong nagtatabangan sa indong mga bilang mag-agom, tanganing makabilog nin mapusog na futuro kan sa indong pamilya.
2: Oo, kuyan, dapat ang babae, tatao magkapot nin kwarta. Yeah. Ano, ayan, pinaka-importante. At akong sige sana, piga na araman kan lalaki igwa pang kwarta si tinao ay igwa pang tada si tinao ito pala naubos na sa tungit
0: yang
2: sa sugal kadakran patingon niyan ano garo abo na maghanap buhay por dahil kaning mga tinatabang sa kan gobyerno ining tawid gutom.
0: Kuya, nasa na nag-aasa na sa nandiyan.
2: Ano pa to itong ito bagang grocery na pigtatao kan gobyerno? Ano po duman? Mga programa kan gobyerno bulan-bulan tapos basta gulping mga kuyan mga ano programa kan gobyerno na pigtatao sa tao. Tanganing sabi kayan makatabang-tabang pero yun ang pigasaan baga dahil nagtatrabaho ni ba sala yan ano dapat magkaigwaman gila rinin anak buhay bueno digdi sa tuyang informasyon bago kan sa tuyang market update report ang kuyan ang banuan kan ano ni minalabak nakaulit na si Fire Marshal Aben, si Glenn Aben. Talagang kuya ano, ang sa endang pagirumlum sa publiko, ang sa endang pagirumlum sa mga residentes ta si mga nakaaging aldaw, maringon yan ta medyo mapirepresko ang panahon ta ninhuli sa bagyo.
0: Oh, abaga.
2: Ano? Pero kan mga nakaangal daw saka may posibilidad na sa mga sunod na semana mamati ta naman ang grabing init kan panahon ang mga duot marikol makusog si uran ta pwedeng magbuhay kuya na nin garadana ang mga duot
0: kulay brown na si green natin green gunyan
2: sa mga uma sa mga perang lugar, urug na sa mga bukid-bukid, talagang pinaghahandaan ninda, pinaghahaditan ninda ang grabing ining mga grass fire, saka ining biglaan na pagkasulo ninhuli sa ang ibang mga residentes nagluluon ano, sa mga libod sa luwas kansenda mga harong
0: iyo.
2: Na iyo ang piggigikanan kan kasulo sa amin na labak sabi kaya ni SFO4 Glenn Aben talagang naglilibot sinda dawa mayo nin mga kasulo kaipuhan na maaraman manggari kan kuyan ano kan mga tao na ano man oras pwede magbungkara saan kalayo uni si SFO4 Glenn Aben.
3: Sobra talaga, Sir Roy, ning init ngayon na panahon. Pag nagluwas ka dyan, grabing, alas 6 ng aga pa lang, medyo mainit na. Kaya napapansin ni BP na kaya pa takong mag-hydrate. Part kang sa routine dapat pero may tubig na pang-inom kasi pwedeng mag-attack yung kita o may maintenance, magdalang bulong para mapirbitaran ang pwedeng ma-disgrasya o maganda ng tao. Sa part man ni Bureau of Fire Minilabak, so far, sa nakagayong mga, siguro mga 2 bulan na, ang Samuyang area, 0 fire incident kami. Salamat sa mga barangay na sinda, parang naging away na sinda na maging sa kasulo. Sinakaging 2 bulan yata ito, duman sa Antipolo, si Lasming Sulo. Sa ngunyan, makami na record na sulo, hali-hali na. Pero sana magpadagos, haram na naman may kasulo. Sa biyong kayo ng kapamilya at nasusuluan, may problema. Yes, sir. Ang Sambuyang truck na 2, serviceable. Kung in case talagang kayo mapugulan, magkasulo, ma-responde. Pero mas maganda eh, para mas maugma ang mga taga Minilabak. Kasi pag nasusuluan, aram naman na makulog yan sa part ninda. Kasi dog pag naabunan, ang naabunan, igwanda na ang nasuluan. Talagang ubos yan.
4: Sir, kompulititis ka, mga naglulubo.
3: Iyo, talagang si LGU naglilibot na kang sindang sa basura, nagkitip, nagkuka na sindang mo niyan, may schedule yata. Pero kumisan, duman sa mga arayong lugar, dahil man maiwasan na nagkatagaloon, dahil ito may mabantay ang gabos. Si barangay ko ta, kailang si barangay medyo busy man. Siguro, bantay karo, na isel naga, bantay kataid na lang kita, na magigitang parang vigilant sa mga kataid na if in case may nagigibo ka yan, i-remind talang sila na habang ang kalayo sa ditpa, mag-preparasin na maski baldi. Kasi kung minsan, pag mayang baldi o dikit na pang siwag lamang ng tubig, pag nagdakulaan na, nagiging pervasion na siya sa part ni Bureau pa sa kakang barangay. Kasi grass fire na yan, magiging dakulaan na siya. Problema na. Lalo na si Mam.
2: So ayan na, Gupitong Gis, ano, si SFO4 Glenn Abencan Minilabak. Mas talagang pinagpahandaan ninda ang kuyan ang mga grass fire na pwedeng magbungkaras sa mga barangay kan Minilabak. Maray na aga ki kagawad June Triple dyan sa Kamuning, Kalabanga. And good morning mang ki Kulambo, ano, Andres Andy, nagantabay sa tuya digdi sa Surat Kinlaga, sa kaki digdi sa ano, sa Lucky Star Trading, ayan perpermen niya nagantabay sa tuya. Pero digdi sa gulay, ang gulay medyo ang mahal ang kuyan Marigoso, ining ampalaya inaabot nin 120 an sarong kilo. Ang barato ngon yan ang talong. Ang talong 50 ang sarong kilo, tapos ining upo 30 ang sa pidaso, kan ay iyo upo yun, ano, ining kalabasang puti, upo 50 ang ay 30 ang sarong pidaso, ukra, ayan ang paborito mo ukra, ining ukra 50 man. Sisinta, yan, sisinta ang sarong kilo, pitsay 70 ang sarong kilo, ang balatong 80 ang sarong kilo. Ining kalabasang pula 80 ang sarong kilo. May ano digdi, may ano ni, nin 40 ang sarong kilo kan talong, medyo itong biriko-biko na. Tapos
0: ang baon tanos.
2: Pin siguro ni, may mga pig-atake ning ulod pero naulian na. itong tanos-tanos, sabi kaya maray na klase, 50 ang sarong kilo. Ining palapagulong, 120 ang sarong kilo. Sa sili 300 ang sarong kilo, ano kan sili digdi sa merkado publiko kan Sudedinaga. So sibulyas yung magraray and 1430 ang kuyan parehas man ang laya, mahal wala ang laya 40 and 1/4 ang bawang iuman 40 man an 1/4. Yan ang mga kuyan, ano, mga presyo kan mayor na mga gulay, kaipuhan aral daw, igwang gulay an hawak. Yan, guwapitong dress an sa tuyang informasyon, Roy Ranoco.
1: Asintado, live report.
0: Mabalos kan sa imong market update sa Roy Ranoco, asin man kan sa kung sa imong kadagdagan na report. An sa iyang pagipag-ulay diyan sa mga otoridad sa official kan Bureau of Fire Protection diyan sa Banwaan kan Manila baka marinisur. Aram po nindo permi na baga nagpapatanid ko niyan ang pag-asa na sa mga masurunod na bulan medyo kulang kita sa mga uran. As in, magkakaigwanin Super El Nino. Buot sa biyon kayan mga tugang dagol pang mga aldaw, as in bulan, mga pirang bulan pa. Ang sa tuyan sa sapuon, nakita mga karanas po, mga kamati, nin sobrang init, nin panahon. And syempre, katakod kayan, dahil po mainit, an pag-arab adab nin kalayo sa arin man na party kan sa tuya pong kapalibutan iyan na dahihirayo kaya kinakaipuan kita magdikay na maray ninhulit sa sobrang init nin panahon na iyan an posibilidad kan pagbungkaras kan mga kasulo day po harayo kaya kinakaipuan pag-andaman yan kan sa tuya mga namamanwaan na kita po permin magandam. Asin sabi nga kaya ni katong kaulay ni Roy na official kan na BFP. Kaya puhan na permin kitang andam nin kuyan nin mga pangsiwag nin tubig. Maski na kuyan kung nahihiling niya to na iguan ng maski salit pang pinagpupo na nin mga kasulo. Dakulang tabang na iyan sirsiwagan nin tubig. Dapat igwa kitang mga balding pansiwag o tabo. Kung mayo-mayong baldi o tabo, ihian mo. Oras niya to, 37 minutos. Magalins po ng alas 4. Nin pagkaaga, mga komersyal muna kita.
1: Radyo Gwa.

0: Because everything is
1: Bodega Glassware, located at Prieto Street and Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
2: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-Water Doc!
3: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
4: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
3: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
5: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers, kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami yan. Gusto mo bang negosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kumpletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality and Purity.
6: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
7: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
8: Health tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot.

At yan, alas 5, ang tabayanan po dahil Sabado mo yan sa inyong mga kaibanan si Joel Solina and Rick Mar Guevara. Sa sendawang panago sa pagpapaabot po ng mga preskong impormasyon. Ngunyan pong aldaw na ilinin Sabado, petsa 7 kan bulan na Hulyo 2026. Happy birthday po duman sa mga nag-celebrar kan sa inyong mga kumpleaños ngunyan. July 11, 2026. Urog nang kayo doon sa agumni ko yan ni Guapitong Roy Ranuco na nagsiselebrar kan sa indang kan sa iyang ika-50 anyos na pagkamundag di sa kinaban. Ma'am Ranuco, happy birthday po Ali sa muya di po sa staff management and staff ka na asintado sa radyo as in 105.5 Radyo Guapito. As in sa iba pa mga nagsiselebrar kansay ng kumpleanyo, kansay ng birthday, happy birthday po sa Indugabos and sana po padagos ang mga biyayang nare-receive niya to. Mauro Aldaw sa tuya pong pagkabuhay. Sa mga oras na ini, paabutan tanan po nin patarataraan sa tuyang mga kaibanan. Sa paagi po kan Facebook Live, kan asintado sa radyo sa Facebook page, asin man YouTube channel, igwa kita ang 40 mga kaibanan dyan na nagdadaralan, nagsisirip. Diyos Marina aga po sa Indugabos, sa panginot ni John Leo Robio Mariano. Pa-shoutout po kay Norman S. Bellio. Kaibanan man niya to si John Poblete. Good morning po to all and God bless us all. Si Richelda Mata Isidro. Good morning po. Si Ma'am Susan Alfon Caroche. Good morning. Sabi ni Leon Marshall, happy birthday to Ricky Rebuya and Lorena Benitez Ferrer. More birthdays to come sa Indo. Yan. Happy birthday, Ricky Rebuya and Lorena Benitez Ferrer. Kaimanan man niya ito, Zinaida sa Rivero Salazar Sanyosa. Good morning, sabi niya. Watching from San Agustin, Pili, Camarines Sur. Sa mga taga-Pili po, ayan. Good morning sa Indugabos. Jamaica Villamor, maray na aga po from Quezon City. Sir Jess, nakikinig po, permi. Ayan. Maray na aga po. Salamat kan sa Indong always na pagdangog at sinpag-antabay po digdi sa asintado sa radyo. Number one listener da siya. Gabos ka mo po, number one listener. Mayong number two, mayong number three. Mylene Balderas, good morning po sa tuya, Gabos. Happy weekend, everyone. Salamat po, Ma'am Mylene. And kaibanon man niya to, si Sonia Magajong. Mierna Villano, maray na pagkaaga po. Si Armando Quinto Pontejos. Good morning, Sir Jess. Nakantabay naman po kami digdi sa Doña Clara Village, Concepcion, Kenya, Naga City. Maray nga nito din nagparakusog si Uran ano. Daraga ka na bagat. Takunda eh. Alam po dyan sa may Doña Clara, grabe dyan magbaha. Maray na sana. Lumini sa tuya ang bagyong Inday, pati na ang sa iyang daradarang oran, dulot kan habagat. Nilda Oliveros, good morning, Sir Jess. Good morning man po sa imo, Ma'am Nilda. Lucy Abad Castro, good morning po. Bicolanja watching from Jeddah, Saudi Arabia. Good morning man po dyan sa gawas sa mga taga-barangay Tanag, Limanan, Camarines Sur. Good morning po sa imo, Ma'am Lucy. Diyan po sa Middle East, sa Jeddah, Saudi Arabia. Assalamualaikum. From Jeddah, Saudi Arabia, duman kita sa kuyan, sa London naman, sa UK. Ali kay Loren Santa Maria, good morning, asin sa gabos, happy weekend po. Salamat kan sa ibang pag-inanyo, Loren. Si Anne Rose Dilabahan. Tama, Dilabahan o Dilabajan. Basta na iyon na yan. Good morning, Sir Jess, sabi niya. Salamat, Ma'am Anne Rose. Marvic Puyo Cabasi Francisco.

Good morning, Sir Jess from Sampaloc, Gainza. Yan, sa mga taga-Gainza man po, good morning sa Indoga Boss. Ramon Molina Moredo, good morning, Sir Jess from Sampaloc, Gainza. Yan, dahil pa lang kita ng mga paradaong dyan sa Sampaloc, Gainza. Aral daw ini. Kada aga may mga taga-Sampaloc, Gainza, as in iba pang party ka na iba pang barangay ka na banwaan po kan Gainza kamarin ni Sur. Mabuhay po kamo ga boss. And June Triple June Triple Buqueo Buelia. Maray na aga, Sir Jess, and kay Sir Roy Ranuco da. And happy birthday, Ma'am Alice Ranuco. Pa-shoutout po sa mga pamilya Ramos, sa pamilya kan Agum ko dyan sa Bulacan, watching from Camuning. Jamaica Villamor, good morning, Sir Jess, from Quezon City. Magandang umaga po, Ma'am Jamaica. Maraming maraming salamat po sa always ninyong pag-antabay po dito po sa palantunan ng Asintado sa Radyo. Rocky Molly, watching live from Batanes, province of China. Pambihira, no? Si Batanes naging probinsya na po, sarong probinsya na daan, China. Ay, nako. 10 minutos po, makalis po ang, bago mag alas 5 rin pag-aaga, 50 minutos, makalis ang alas 4. Kuyan, padagos po kan sa tuyang program. Kung igwa po kamong kuyan, mga kuyan dyan. Pampagood vibes lang, ano. Aram rin doon mga Pilipino, mahilig po sa mga kwentong barbero, ano. Mga kwentong barbero na kuminsan na nagiging, pagpupuon kan mga terapuntipon kan mga Pilipino. Maski na nganit ngayon, kuyan, maski na nganit kayan sinasabing medyo nagtitiritikapo ang mga Pilipino. Basta igwapo nin mga kwentong barberong pinagkakaabalahan o pinagdadangog. Igwa dyan bida-bida na iyong sabi nga nito kayan, iyong ngayon ang pirming bangko. Kadako dyan biribit-bit ng mga kwentong barbero. Sa mga Pilipino, ini ang pampagood vibes. Pampawara nin problema. Kahit na sabi nga nito kayan, kita medyo nagtitirios-tios. Nagpapaugma sa to, saro sa mga nagpapaugma sa mga Pilipino araw kanin mga kwentong barbero. Kung igwa ka mo dyan, mga pwedeng ishare ng mga kwentong barbero, pwede yan po yung sasatayang programa. Ano? Saro dyan na mga aram ko mga kuyan, pinagkakagikanan din kaugmaan kan mga Pilipino. Ining sarong nagsasabi na sabi ni kuya ni barbero. Sabi kan barbero, ay pare, ang cellphone ko, alam mo ba na ang cellphone ko 5 taon bago malobat? Bira, no? 5 taon po bago malobat daw kanyang cellphone. Ay sabi nung kanyang kaibigan, ano bang brand mo pare? Anong brand ba ng cellphone mo at bakit 5 taon na hindi nalulubat? Ang sabi ng barbero, pare, ang cellphone, ang brand ng aking cellphone ay sira. meron pa akong igwa pa akong sarong kwentong barbero. Ang title po kan na kwentong barbero ko, malakas na hangin. Sabi po ni barbero, pare, sobrang lakas ng hangin pare kahapon, dala ng bagyong Inday. Sabi man gantong amigo ni barbero, bakit pare, bakit anong nangyari pare, bakit ang lakas ng hangin? Meron bang mga pangyayaring hindi inaasahan pare dahil sa sobrang sa lakas ng hangin? Ayan sabi ni barbero, pare, dahil sa lakas ng hangin pare, yung kalbo nagulo ang buhok. Ah,
Sabi ano, sobrang kusog po kan duros. Nagkagurusot si buhok kan sarong kalbo. Ayan, magatugan ng mga simpleng mga pampagood vibes lang sa pagkakaagang araw kayo. Eh. Importante na pagkakaaga, good vibes tulos ang satuyang buhay. Dahil po, dahil magayon na kita po pagkakaagang amay, nakanguros dot. Tapos iisip, ano daw ngayon sa muyang kakakanon mo niyan bilog na maghapon. Dapat po nang tapo din nisi, po nang tanin smile, po nang tanin pampagod vibes sa pagkaaga. Tanganin po ng paglaog kang grasya, kuyam sana, mahal na sana ang maraya, no?

0: Beno, sa satuya pong alamba ninyo portion, aram nindo. Ang portion kan aram nindo, o alamba ninyo. Ikaw kitang mga tugang na inaapon na REM. REM. Aram po nindo mga tugang kung ano ang REM. Ini pong REM na ini, nangyayari lang po kung kita po nagtuturorog. Okay, bueno, mga tugang. Ang REM, ang buod sabihin kaya na REM sleep o ang REM meaning rapid eye movement. Rapid eye movement sleep. Sarap po dahil sa pinaka-importanting party kan sa tuyang pagturog. Ini pong REM o rapid eye movement. Inaapod ining rapid eye movement nin huli po sa parting ini. Marikas pong naghihiroan sa tuyang mga mata sa iraram kan mga nakapikit na talukap kan sa tuya pong mga mata ining eyelid. So ordinary pong nagpupuon an enot na REM sleep. REM again po, REM rapid eye movement mga 90 minutes makalis po nakita makaturog. Buod sabihin kaya, pag nakaturong na kita after 90 minutes, mapuo na po ang REM o Rapid Eye Movement. Sa kabilugan pong pagkabanggi, pa or otro na po na nangyayari ang 4 hanggang 6 na beses kan Rapid Eye Movement, as in mas naglalaba ang bawat o ang kada REM cycle habang paparani po ang pagkaaga. Ngunyan po mga tugang, ano po ang nangyayari sa tuyang lawas kapag ka nakakaigwa pong REM sleep, rapid eye movement sleep? Abang nasa REM sleep da kita mga tugang, dakol na mga importanteng mga nangyayari ang ginigibukan utak as in an sa tuyang lawas. Mas aktibo ang utak, halos kasing aktibo ini po kan kapag kita po marata. Kapag ka nagkakaigwa pong REM daa, mas aktibo ang satuyang utak na halos kasing aktibo ini kapag kita po mata. Kadalasan po nangyayari ang mga kuyan, kapag nagkakaigwa po ng REM, rapid eye movement, digdi po daa kadalasan nangyayari ang mga pangaturugan. Maski na nga ni daa po, pwede man na mga turugan sa ibang parte ka na sa tuyang pagturog, mas malinaw, as in mas detalyado ang mga pangaturugan kapag ka nagkakaigwa po ng REM sleep o ining rapid eye movement sleep. Pigaayos daa kasi kakaini, as in pinapatibay kan utak an mga kuyenyato, an mga alaala, an mga memories, an mga naaadalan, an nanuno dan, as in na-experience sa maghapon, ini po pinoproseso, as in pigi-stack sa satuyang mga utak. Kaya importante da po ang REM sleep sa pagkanood, as in memorya kan sarong tao. Pansamantala na po, nakaka-relax ang mga ang sa tuyang mga kalamnan, kan sa tuyang lawas, as in pigaapod ining muscle atonia na nagtatabang tanganing bako niya itong aktual na maghibo ang mga hiro-hiro na nangyayari sa satuyang pong kuyan, sa satuyang pong mga pangaturugan. Halimbawa, nangangaturugan kaya kita niin ko yan. Kita po nagdadalaga nin Marikas. So, ini po nagtatabang para dahil niya ito aktual nagibuhon ang pagdalaga nin Marikas sa satuya pong pangaturugan. Tano po tanda sinasabing importante po ang REM sleep. Ngunyan, sabi di po, ipinapahilingkan mga pag-aadal na ang bastante pong REM sleep nakatabang dapo ini sa pagpaparahay kan sa tuyang memorya as in konsentrasyon, mas magayon na pagkakanood as in pag-resolver kan mga problema, pagproseso kan emosyon as in pagbabawas nin stress, ang pagpapadanay kan sa tuyang salud asin utak kun peripermida apong napuputol ang REM sleep. Ninhuli ta inikulang kita sa turog. Grabe ang sa tuyang stress o nagkapi ng mga sleep disorders. Pwede po da ang maka-experience kita ng sarong tao nin sobrang paghahadit sa satuyang buhay. Pagbaba kan konsentrasyon, madaling pagka tulos-tulos kitang nagkakaparagal asin pagbaba go sa mood. So ini po daan mga paagi tanganing maging marahay ang satuyang REM sleep. Ini po ang mga nagkapira mga sibling paagi. Dapat magturog asin magmata sa parehong oras uro aldaw. O halimbawa ngayon nagtuturog kita nin alas 9 nin paggabanggi asin nagmamata kita nin alas 5. Dapat pare-pareho ang sa tuyang pagturog asin pagmata. Tanganing maparay ang sa tuyang REM sleep. Pero garubaga imposible na yan sa mga panahon na ini. Ta kuminsan dahil na pare-pareho ang sa tuyang pagturog. Kuminsan pagka tinungka na kita yan, maturog kitang amay-amay. Pero pag dahil tinutungka, nagpaparadalan kung ano-ano, minsan inaabot na nin maagahon, inaabot na nin alauna. Kaya importante yan na kinakaipungan daa ang sa tuyang pagmataas in pagturog, pare-parehas na oras, araal daw. As in magtagama daat kita ng 7 hanggang 9 na oras na pagturog, kada banggi para po sa mga arugtang mga kuyana, mga adult, mga nagkakaedad na. Iwasan ang sobra-sobrang pag-inom ng caffeine. Iwasan ang sobra-sobrang pag-inom ng alak. As in po, nicotine. Nagkapirang oras bago kita magturog. Tangani pong maparahay. As in, magiging magayon ang satuyang REM sleep o rapid eye movement. Limitahan ang paggamit ng cellphone. Yan. Pagka nagagamit kita ng cellphone, halos baga bilog na aldaw, kapot-kapot ang satuyang cellphone. Nagpupundun lang pagka rulubat na ang satuyang cellphone. I-charge, tapos pagkatapos mag-charge, kukuha ano naman cellphone, gagamito na naman. Iwasan din po ang sobrang pagdala ng telebisyon bago magturog. Ninulita, pwede na ang makapekto ang maliwanag na ilaw sa natural na pagkamati niya ito nin tungka. Padanayon da po ang kuyan tuninong madiklo asin komportable ang satuya pong mga turugan. Sa panghuri po, mga tugang, ang REM sleep. Bako sana ining panahon ning nangyayari sa panahon ning kansato yung pangaturugan. Ini da po importanteng parte kansato yung pagturog kung saan pinoproseso kan utak ang satuyang mga emosyon, ang satuyang memorya, asin naadalan ang satuyang mga nanunodan sa bilog na aldaw. Kaya mga tugang, kung gusto po ninyong maging mas alerto, mas maray ang sa inyong pag-iisip, asin mas magayon ang sa inyong pangangatawan, ang sa inyong pong lawas. Dahil po nindo pag huwag ninyong maliitin po ang importansya po kan sapat na dekalidad na turog. Importanteng marayan. Dahil may kasabihan po mga kaibigan na ang magandang umaga ay nagsisimula sa isang mahimbing na tulog. Bago kita magparam, hello kay Lani Quintanilla, kay Loreto Ballesteros, good morning, asin po sa Gabos, happy weekend po. Kay Cheryl Ilano, good morning. Agdoro Apolline, good morning. And Remy Sinogba. Ayaw na kitang oras, mapaaraw na po kita sa ngarang ng sa ito yung mga nakaibanan sa luwa sa Market Updates, Roy Ranuco. Asin sa nakaibanan man yato sa ito yung control, si 30 Verdejo. Ipuan sa ito nakaibanan, ako po si Jess Balde. Mabalos kang sa inyong pagkantaba and happy, happy, happy weekend.
1: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga buena manong impormasyon, amay na ihahatod sa indo. Buena mano. Police as in hospital reports. Update kan mga presyo ng mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sa indo. Buena mano. Asintado sa radyo. Asintado. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Radyo Guam.

0: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
1: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approved ang quality nila internationally.
0: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
1: At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
0: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
1: Oo, sigurado makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
2: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
3: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
4: Si Dr. Renato Waterdoc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
5: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
6: No approved therapy claims.
7: Gum, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
8: Dahil paralit, Gum. May arma ko pinitang tortambay na malipot. Malinig, asimuelo.
7: Ha? Saan man?
8: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
7: Saan ba yan, Gum?
8: Sa Papatantan, Apartel Gum.
7: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
8: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
9: Papatantan, Apartel. Located at Jacob Street, Bagumbayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
10: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
11: Ang motorista na experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa paw!
6: Pau Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
12: Aray! Abang pulog kang hita ko.
13: Tabawalibol mo kaya yan. Maraya ka pa na. Imbis kaya baga na magtinir ka digdi sa haro. Sige mo lang ang lantot kong sain-sain. Ako pang nahadit sa imo. Taday ka baga na enroll.
12: Ma, di ka magparaadit. Napag-isipan ko na yan. Kaya ngani ko nagbabalibol, tamatriot ako sa NCF. Mabala ko sa Team Ninda. Tanganing makakuha ko in scholarship.
13: Ay iyo! Maray dyan. Tahabo ba saan na ang tuition? Maray pa magturok do ang mga maestro sa good maestra. Ano pa na lang kukuha nun mong kurso?
12: Bala ko mga kuhaan yung Bachelor of Physical Education. Na rin pagka-graduate ko, may papasa ko naman sinunodan ko pag maestro na ako. Dako lang kay ipon yun na maestro. Dako lang sa DepEd kundi pati sa luwas ang nasyon.
13: Ay mga maestro pala na agi ko sa NCF. O yan na sinipads mo. Piglabahan ko na sa kasisang dumong nakasampay na. Magdali ka na. Tumainro na kita sa Naga College Foundation. So deep
14: into the future. NCF College of Teacher Education. Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Physical Education, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Filipino, Mathematics, Science, Social Studies, Teacher Certificate Program, Bacocoa Level 4 accredited for Bachelor of Elementary Education, the first in Bicol. Bacocoa Level 2 accredited for Bachelor of Secondary Education.
15: NCF, affordable quality education. Enrollment is still ongoing. Para sa mas pinarikas na enrollment process, magbisita sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.
16: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
17: Oras, eksakto na pong alas 5.13 ng pagkaaga.
18: Asintado, Bareta Saturday Edition. Haramon ang mga pinakahuring mga bareta sa lado nasyonal. Mga live report, mga weekend updates ka mga bareta sa lokal. Baretang sports, asin iba pa. Digdisa, Asintado Bareta Saturday Edition.
17: Sa mga headlines kang bareta.
19: Asintado, Asintado Headlines.
17: Sa mga headlines ka mga bareta sa lado nasyonal. Bagyong Inday, asin habagat, magpapauran sa dakulang parte ng nasyon. Ngunya na aldaw na Sabado, sigon sa pag-asa. Signal number 2, nakabandera pa Mangiraray sa Batanes o Batanes, mantang pasiring sa Japan si Inday.
19: Asintado, Asintado Headlines.
17: Pirang klase sa nagkapir ng mga lugar sa nasyon, ngunyan na Sabado, suspendido huli sa huma sa raot kang raot ning panahon.
19: Asintado, Asintado Headlines.
17: Irit ni Estrada na magatindir sa Sara Trial, binutata.
19: Asintado, Asintado Headlines.
17: BP Sara, Robin, Senador Robin Padilla, tinabla sa pagbisita kay Marcoleta.
19: Asintado, Asintado Headlines.
17: Sa headline sa lado lokal, sa IMEX para sa Marikas na pagresponde sa shooting, sa active shooting ginibo kang Naga City Police.
19: Asintado, Asintado Headlines.
17: Plaza Quezon Redevelopment Project ongoing stage kay ni Hamana grounds tatapuson kang kontraktor bago mag-abot ang Setyembre ng unya na taon.
19: Asintado, Asintado Headlines.
17: 2026 Regional Best Peso City Category, nakuha kang Metro Naga Peso. City Veterinary Office temporaryong naglipat muna ning opisina. Headline salado ng Karawat, Alex Yala excited na sa fan meet sa Makati City matapos ang historic Wimbledon run kaini. Yan ang mga headlines at dyan ang mga detalyes.
18: Asintado, Barreta, Saturday.
17: Diyos maray na aldaw, petsa 11 kunyan kang Hulyo 2026. Duat mi pong ihatod sa ito, mga mainit, mga nagbabaga, mga bareta, salado, nasyonal, lokal, as in sports. Digdi sa Asintado News Saturday Edition. Kami po nanonood live sa 105.5 Radyo Guapito. Asin nadadanan live sa mga official Facebook pages kang Asintado News, Asintado sa Radyo. Maging sa samuya po mga o sa official pages ng Asintado sa Radyo sa YouTube channel kaini, asin sa Twitter. May ban sa lado technical si na Jameson Grinya, Jordi Verdejo, Angelica Salcedo, Engineer John Florese, asin ang samuya po mga OGT. Sa karang kampag-iriba na mapaabot kang sa indang live reports, kami ang sa indong kaibahan sa pagbabarita.
20: Ako po ang sa indong lingkod, Rickmar Guevara.
17: Ako man po si Joel Sunina.
18: Asintado, Barreta, Saturday.
17: Sa detalyes na ka mga barreta.

0: Sinuspindig ang nagkapirang klase sa Mandaylay na parte kandasyon aldaw na Sabado, Hulyo 11. Uli sa mga uma o kang routing panahon, kausa kang bagyong si Inday asin pinakusog pang habagat. Doon sa mga lokal na gobyerno, kabali sa mga lugar na nagdeklara ng suspensyon ding klase ang mga minasunod. Ang Laguna, mayong pasok sa gabus na level sa pampubliko asin pribadong eskwelahan. Antan sa Cavite, mayo maning laog sa klase, nagabos na level sa pampubliko asin pribadong eskulahan. Dagupan City sa Pangasinan, mayo maning klase. Caloocan City, mayong face-to-face classes. Naik Cavite, mayong face-to-face classes. The City of the Dasmariñas, Cavite, mayong face-to-face classes sa gabos na level sa public and private school. Sa Manila City, mayong face-to-face classes sa gabos na level kang maging sa koleyo as in postgraduate levels. Marikina City, mayong face-to-face as in online classes sa mga pampubliko as in pribadong eskunahan. Malabon City, mayong maning face-to-face classes sa gabos man na pampubliko as in pribadong eskwelahan. Ang inaabisuhan man kang pag-asa ang mga o ang publiko, ang mga magurang as in mga paratukdo na mantiniro na na-updated sa mga anunsyo kan sa indang lokal na gobyerno as in mga eskwelahan katakod kang posibleng dugang na suspensyon o pagbabago sa schedule kan lambang klase sa saindang respetibong mga eskwelahan.
1: Sa iba't ibang baretang nasyonal, lima ang gadan, duwa ang nairido, asin anong pa ang nawawara. Makalis ang pagrasay o pag-uon ng daga sa barangay Ngir-Ngir, Kalanugas, Lanao del Sur. Maagahon kan sudma Biyernes sa Hulyo 10, 2026. Sigun sa painot na imbestigasyon, nagrasay ang mahiwas na partegan daga ninhuli sa mayong patod na pagbulos nin uran na naging rason tanganing matahuban ng mga residente sa lugar kan mangyari ang insidente. Padagos ang search, rescue and retrieval operation kan Kalanugas Municipal Police Station katabang ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection, lokal na gobyerno, mga opisyal kan barangay, asin man mga volunteers rescuers sa pinakahuring record, kumpirmado ang una lima ang nagadan, duwa ang nairido, asin anong pa ang padagos na pinaghahanap kan mga autoridad, pinagbisto ang mga nawawara na sinda Muhammad Abdul Mahid, Mubaira Abdul Rashid, Nur Hassan Abdul Rashid, Lilikan Arab, Norlin Ali, asin man si Norham Nima Ali. Nagpapadagos ang operasyon sa ibungkan raot nin panahon tanganin tulos na mahanap ang mga nagkakawara pa asin masyerto ang kaligtasan kan mga residente duman sa naunang bitanang lugar.
0: Madaraning mapanginuro na kalagitan pag-uran asin makusog na duros ang Typhoon Inday asin ang habagat sa dakulang parte ng nasyon ngunya na aldaw na Sabado. Inibasado sa naging pahayag kang Philippine Atmospheric Physical asin Astronomical Service Administration Pag-asa. Basado sa Weather Bulletin kang Pag-asa, huring nahiling ang sentro kang bagyong si Inday sa distansyang 490 kilometers, hilagang silangan kang Itbayat, Batanes. Darakang bagyo ang kusog na duros na maabot sa 140 kilometers kada oras, harani sa tanga o matakaini, asin ang pagbugso sagkod sa 170 kilometers kada oras. Naghiro ini sa direksyong pahilagang kanluran sa rikas na 20 kilometro kada ora. Huli digdi, mantinidong nasa lindong kan tropical signal o tropical cyclone signal number 2 ang Batanes mantang signal number 1 man sa Cagayan, Cabal, ang Babuyan Islands, Apayao, hilagang silangang parte kang Isabela asin hilaga asin gitnang parte kang Ilocos Norte. Nagpatanid man ang State Weather Bureau sa posibilidad ning mga pagbaha asin pagrasay ning daga kausa kang katamtaman sagkod sa makusog na pag-uuran Siring man ang huma ning makukusog na duros. Pwede magdara ning bahagya sa good sa katamtamang danyos sa mga buhay asin pagrurugaring. Mentras tanto, nakasapo man ning pa minsan-minsan pagura ng Metro Manila, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Cavite, asin Batangas, uli sa pinakusugman na habagat. Sa natatadang parte kang Mindanao, pinaglalauman man na ang bagyang maurto mapangirunon sagkod sa mapanginduron na nakalangitan na may mga pulupulong pag-uuran asin pagkikilat. Pinaglalauman maluwas sa Philippine Area of Responsibility o parang bagyong si Inday ngunya na agang Sabado.
1: Uminabot na sa 57,316 na pamilya ang natukoy o na-record na apektado kan pananalasa kan bagyong Inday na nagpapalala sa namamatean na duros sa bagat. Ini ang katumbas kang sobra sa 248,000 individual gikan sa 161 na barangay sa Bilog na Nasyon. Sa ngunyan, nagtitinir sa Laogkan Evacuation Center ang sobra sa 6,400 katao o katumbas yan kang 1,900 na pamilya. Pigbukasan man kan gobyerno ang sobra sa 40 evacuation center para utanganing mapagsirungan kan mga biktima kan pagbaha asin mahiwasan na pag-uuran. Piglalauman na mas madadagdagan pa ang nabanggit na datos mientras na nagpapadagos pa ang assessment and validation kan Department of Social Welfare and Development o DSWD asin man National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa mga apektadong lugar asin man sa mga residente. Kabali sa mga apektadong rehiyon ang Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos Region, Central Luzon, Western Visayas, Negros Island, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao, Soccsaryen asin man ang BARM.
2: Asin Barreta Saturday.
0: Alas 5:25 na ning pag-aaga. Noon tang report ali sa luwas, duwang wanted na mga persona arestado ka mga pulis naga.
2: Asintado live report.
0: Roy Ranoco.
3: Kabali sa prioridad kan Pilipina National Police an dalakupon si mga persona na iraon sa mga hararayong lugar magin digdi sa haraning lugar na nagtatago sa batas. Kada istasyon na kan Pilipina National Police sa siyudad ni Naga, may mga nakalista pang mga wanted na persona ang nakakabuelo pang makapamuhay ni normal. Dawa may mga kasong pinag-aatubang sa batas, kasong maliwat na nag-operar ang mga members kan Pilipina National Police. Police Station Tukan, Naga City Police Office, alas 2 nina hapon. Kasugma kan mataymingan kan mga pulisa. Sinda June, 19 anos ang edad kan Zona 4, Barangay Lerma, Ciudad Naga. Asin Mel, 24 anos ang edad, residente kan Kapariasa na lugar. Ang dua may siparadong mga mandamiento di aresto na pinagpaluwas kan Family Court Branch 6, 5th Judicial Region, Naga City Branch, kanag talikod na June 9, 2026. Kasong panlulugos, mayong piyansang naitalaan na korte sa duwang akusado, asin ngunian, nasa kustudiya kan Police Station 2 sa pangangataman ni Police Major Ray Alvarez para sa Asintado News, Roy Ranoco reporting.
2: Asintado Barreta Saturday.
0: Diyos mabalo sa Roy Ranoco. Alas 5:28 na ning pagkaaga. Good morning kay Ma'am Jamaica Villamor from Quezon City. Uy, oran-oran daad yan. Kay Ma'am Malin Picoño Baray na agad sa bilog na Kabikulan. And then kay Sir Renato Rukid, ali dyan sa Concepcion, Pequeña. Kagawad ni Boy, maray na pagkaaga. Kagawad ni Boy Rukid. Eh, Sir Amaro o Amando Lorente, maray na pagkaaga, sir. And then kay Ma'am Maxima Oliver, maray na pagkaaga, ma'am. Nakatutok si mga 60 actual viewers sa Asintado sa Radyo News page sa Facebook. Sa imo, partner.
1: Hindi man sa Asintado News, si Ma'am Marco Rakiri o Rakitico and si Imelda Depositario Okia, maray na pagkaaga. Ma'am Salvacion Nicolas, good morning. And si Victor Verdadero, si Ringman ni JBC Bayranti or si Jelly Chan, maray na pagkaaga and thank you sa sendong mga comment.
0: Yan si mga top fan and anniversary followers and sharer kang mga Facebook live kang Asintado sa Radyo Asintado News page sa Facebook. Habol man si Ma'am Elizabeth Nicole. Happy Piesta da dyan sa Sitio Magsaya, Barceloneta, Cabusao.
1: Kawal dyan ang mamundo. Tano? Sa barangay na yan.
0: Tano? Ang pangaran, Sitio Magsaya. Yung masaya ang lugar mo, ikaw Sitio Masipag.
1: Bawal lang magakun.
0: Bawal naman magturog. Alas 5.29 na ni pagkaaga at siya mabilta ang mga barita pa sa Lado Nasyonal sa Asintado News Saturday Edition. Bakalisa na po kasi muna mga pagpapagirumdum.
2: Asintado Barreta Saturday. Radyo Guapito.
4: Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World-Class Philippines Council last December 14, 2023 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino in Cebu City, Philippines. DLMR Psychometric Center also bagged the following prestigious awards back in 2022. Best Reliable Neuropsychiatric Testing Center with the Golden Globe Annual Awards for Business Excellence. Premier Mental Healthcare and Diagnostic Center by the Elite Business Excellence Awards. Star Brand Quality Psychological and Neuropsychiatric Testing Center with the Philippine Social Media Star Brand Awards. And Most Trusted and Reliable Psychological Clinic by the 21st QAsia's Quality Excellence Awards. These achievements and success prove that DLMR Psychometric Center provides and vows to continue to deliver world-class neuropsychiatric and psychological testing services, making them the highly recommended neuropsychiatric and psychological testing center in Bicol Region. DLMR Psychometric Center also offers consultation, counseling, and psychotherapy. You may visit them at Door 34 Crescini Building, CPD 2, Triangulo, Naga City, and in Legazpi City. DLMR Psychometric Center. We will assess you with a smile.
5: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
6: Yashano Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
7: Yashano, Yashano Mall.
8: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko, yung PAW kasi malaki yung natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
9: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
10: Ano tagaro, ginaromos na naman yung bandok mo, Nonoy?
11: Kawasa, nariribong ako, lo. Kung anong i-enroll ko?
12: Ano ta, nariribong ka? Ano ba ya ang muya mo?
11: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpulis.
10: Ay, ano ka naman, Nonoy? Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM in Criminology. Uli tadawa, arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NZM.
11: Huh? Yuda, nene?
12: Iyong gayo ka, nonoy. Ang NCF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibistukan Ched bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa Bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or cream top notchers. Igwaman ininin modernong mga laboratorio as in state of the art na mga pasilidad na nagtataon yung dekalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
13: NCF Criminal Justice Education courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Bakukawa Level 3 accredited; Master of Science in Criminal Justice, Bakukawa Level 2 accredited; Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
11: Di madumana ako.
12: Masain ka na, Nonoy.
11: Mayroon na ako sa Naga College Foundation.
14: Sa mga nagbabiyahe o pasilid sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Ponpo alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaaga, may biyahe na sinda, Naga to PITX. Pag alas 3, Naga to Cubao PITX. Pag alas 4, Naga to Cubao Sampaloc. Pag alas 5 maning pagkahapon, Naga to Cubao PITX Turbina. Pag alas 7 ng banggi, Naga to Cubao Sampaloc gamit ang 2x1 na bus. Asin pag alas 8, sagot alas 10, Naga to PITX Turbina. Kaya kung mapa Metro Manila, mag Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante pag naka Raymond Transportation ka. Biyahe na!
15: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-Water Doc!
16: May problema ba ang mga aircon nyo? No worries! Dahil nandito ang Peña Francia Service Specialist Incorporated, the only exclusive authorized service center and installer ng Carrier, Condura, Calvinator at Midea sa Naga City, Camarines Sur at Daet, Camarines Norte. Also offers the following services: cleaning and maintenance, check-up and repair, system repair from 5 HP up to 30 TR, parts sales and replacements, and unit sales and installation. For increase, visit door number 7, Masad Building, Zone 2, Concepcion Grande, Naga City, in front of Gold Print Publishing, or contact 0998-534-4377, 0917-857-8926, or 0966-716-5679. Kaya sa garantisadong lamig ng aircon nyo, sold na yan sa Peña Francia Service Specialist Incorporated.

0: Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grand Master Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grand Master Mall ka.
1: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
2: Eksaktong oras sa 105.5 Radyo Guapito, alas 5:40 ning pagkaaga.
3: Asintado Barreta Saturday.
2: Detalyes pa kang Barreta sa Lado Nasyonal. Inanginutan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kang nagtaligod na Biyernes ang sarong cabinet meeting kung sa'yin inaprobahan kang gabinete ang propestong 2027 National Expenditure Program na pinagsuunad kang Department of Budget and Management, DBM. Sigon kay Presidential Communication Office Secretary Dave Gomez, pinagtukan asin inaprobahan sa nasambit na tiripon ang propestong pambansang budget para sa 2027. Dahil na muna isa sa publiko ang kabilugang kantidad asin iba pang detalyes kang pang kalahatang budget nga ring dai mainutan ang formal na pagsumite kaini sa kampresidente sa Kongreso. Dahil man nagtaon ng iba pang detalyes si Secretary Gomez kung ano pa ang pinagtukar sa ginibong cabinet meeting sa Palasyo Malacañang. Nakatala ang isumite kang presidente sa Kongreso ang NEPA sa August 14, 2026, duwang simana matapos kan sa iyang State of the Nation address sa July 27. Nasa 6.793 trillion pesos ang pambansang budget para sa fiscal year 2026. Masalangkaw ini ning mas o menos 467 billion pesos o 7.4% kumpara sa 6.326 trillion pesos na budget kang 2025.
4: Tuminas pa sa kabilugan na 789 katao ang bilang kan mga stranded sa 58 pantalan sa nasyon makalis na makansila ang mga biyahe sa dagat alinsunod o katakod ini kan pananalasa kan bagyong Inday sa pinakahuring maritime safety advisory na ipigpaluwas kan Philippine Coast Guard ngunya na okansudma Biyernes Hulyo 10, 2026 kabali sa mga stranded ang mga pasahero, truck drivers, cargo helpers, siring man ang nasa 249 na mga rolling cargos asin man na tracing barko pati naman ang 33 na motorbangka. Pansamantala o pansamantalang nakikisirong ang nasa 158 na barko asin man 145 na motorbangka na i-record ang mga stranded na pasahero duman sa Southern Tagalog, Northwestern Luzon, Southern Visayas, Western Visayas, Central Visayas, digdi sa Bicol, sa Barm, Palawan, Northeastern Luzon asin man sa Northeastern Visayas.
3: Asintado Barreta Saturday.
2: Alas 5:43 na ning pagkaaga gunoon ta pinaka-latest update sa kamugtakang kampanahon hatod sa tuya kang pag-asa DOSC Legazpi sa paagi ni Ma'am Ruth Pakala. Diyos maray na pagkaaga, Ma'am Ruth.
3: Asintado

0: Kabikulan po, cloudy pa rin kita na may mga kalat-kalat na pag-uran, asin pagkikilat, pagdaguldol. Dulot po ini kang southwest monsoon or hanging habagat. Moderato sagod sa makusog na duros, hali sa timog sulnupan ng mairal na may moderato sagod sa makusog na pagkukul kang kadagatan. Agwat po kang temperatura ta, naglalaro sa 26 sagod 33 degrees Celsius. Nagsirang ang aldaw kaso bagong alas 5.23 ng aga masol na po at siya na alas 6.17 ng hapon. Ini pong si Inday, inaasahan man na maluwas na sa Philippine Area of Responsibility ang unya na aldaw digdi sa may bandang north kang Taiwan, sa northern, extreme northern part kang northern Luzon. So, bagaman ini maluwas na, still continue, posible pa rin ang continuing pag-uuran tadigdi sa Kabikulan, ngunya na aldaw, maging sa aga, at posible pa pong may pag-uuran sa Lunes. Dulot po ini kang hanging habagat. So, nakataas po ang rainfall advisory tangunyan sa mga areas kang Kabikulan na saanta po ang minsan na pabugso-bugsong pag-uran. Philippine Standard Time 5:46 na po ng aga. Ano po, surot pa kala kang pag-asaligaspi, marahay na pag-aaga po.
1: Asintado, Barreta, Saturday.
2: Diyos mabalos, Ma'am Ruth, baka na kang pag-asa, DOST, Legazpi City. Habagat, mauran-uran, pulupulong pag-uuran ang mamamatian sa satuyang riyon niya na pagka-aldaw na Sabado. Sagkod sa mga masunod pang aldaw sa sundong Lunes. Basado yan sa naging forecast kang pag-asa, bantang si Bagyong Inday, paluwas na kunya na aldaw sa par. Nanindugan ang Catholic Bishop Conference of the Philippines, CBCP, na importante ang magpanagos ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte basado man sa konstitusyon as in rule of law. Sigon sa kay kinapawang Bishop Jose Colina Bagaforo, na ikakampi ang simpang Katolika sa pabor o laban sa Vice Presidente. Sigon sa Arsobishop sigon kay Bishop Bagaporo, obeto kan simbahan na sirtuhong masunod ang rule of law as in hayaang mag-agi sa tamang proseso ang impeachment. Dito nang doon pa kaini na importante ang justisya as in paninimbagan kan mga opisyales kang gobyerno urug na sa adubang kan mga aligasyon ning katiwalian. As in sinabi pa kaini ang mga leader kang nasyon na dapat na manimbag sa tiwalang pinagtaos sa inda kang taong bayan. Mientras tanto, binisto man kang CBCP ang nababangang mga Pinoy huli sa pagkakaibang mga pagtubod pampolitika. Huli digdi, nangapudan man ang simbahan sa pagkakasararo as in pinag-inkaminar ang publiko na inuton ang kamarayan imbes sa personal na politika.
3: Ligtas lang idiniklara asin mayong nahiling na anuman na pampasabog sa walong eskwelahan sa San Fernando City, Pampanga. Makalis na makarisibi ang mga awtoridad ni na report manungod sa bomb threat na naglalakop sa social media. Sigon sa San Fernando City Police, kabali sa mga eskwelahan ang pinaghalughog ang Potrero National High School asin pitong elementarya. Kabali digdi ang Duat Elementary School, San Antonio Elementary School, Balas Elementary School, Santa Barbara Elementary School, Bacolor Elementary School, Potrero Elementary School, asin man na Parolog Elementary School. Tulos na nagrespondi ang mga pulisya, makalis na makaresibi ang umakaresibinin report sa indang hotline katakod kan sarong Facebook post na may unang sasabing subuot paghuhuma o pagbabanta sa pambubomba. Sigun sa investigasyon, pirangal daw na subuot na nakaresibi ang o nakaka-resibi ning kaparehong huma ang Potrero National High School bago pa na-i-record ang pagbabanta man sa iba pang eskwelahan. Nagsagibo ni na hararom na inspeksyon ang Pampanga Provincial Explosive and

0: K9 unit tanganing ma-share to ang kaligtasan ng mga estudyante para tukdo asin mga tauhan kan eskwelahan. Makaliis ang paghalugog sa eskwelahan, kinumpirma kan mga awtoridad na mayong nahiling na explosive materials sa maski sa inmana eskwelahan asin dagos ng nasikuran lugar. Ninhuli kani, tinugutan ang ipagparagos ang klase sa mga nabanggit na eskwelahan. Paragos man ang investigasyon kan Philippine National Police tanganing maaraman ang pinaghalian kan online bomb threat.
1: Posibleng maglangkaw ng 4 pesos ang presyo kan diesel mantang nakahumaman na magbaba o langkaw ang presyo man kang gasolina sa masunod na semana sigon sa source kang oil industry. Basado sa pagiro kang Means of Plant Singapore, MOPS, asin average na sang ribayaning piso kontra dolyar poon kang Hulyo sa isagod petsa 9 kang Hulyo, pinaglalaumang magkakaigwa ning dakunang paglangkaw sa presyo ning produktong petrolyo. Kuya na magiging posibleng adjustment sa diesel na malangkaw ning 2 pesos sa good sa 4 pesos kada litro, sa gasolina rollback ning piso sa good posible ining maglangkaw sa piso man kada litro. Ipiniliwanag kang source na mantinir na halangkaw ang presyo kang diesel asin iba pang middle distillate sa huli sa pusog na demand asin mahigpit na supply. Dugang paligdi ang baga di sa posibleng pagbaba sa supply kang diesel gikan sa Russia uli sa danyos na kausa ka mga pag-atake sa mga infrastruktura ning enerhiya sa nasambitan ng nasyon. Siring man pinaglalauman na pwedeng baglangkaw liwat ang presyo kang krudo huli sa mas halangkaw na demand sa panahon kang tig-init sa Northern Hemisphere asin ang mga limitasyon sa supply kausa man kang maintenance asin pagbabawas ning produksyon kang mga refineries. Karaniwan mang pinag-aanunsyo kang mga kumpanya ning krudo ang pagbabago sa presyo tuyong Lunes asin pinapautob sa aldaw na Martes sigun pa sa source. Nakaapekto man sa paghiro kang presyo kang krudo ang mga tensyon sa Middle East. Kabali na ang pag-atake kang Iran sa mga barkong nag-aagi sa Strait of Hormuz sa luwas kang opisyal na rutang inaprobahan. Kabali naman ang balos sa pag-atake kang Amerika asin ang pagbawis kang US sa mga pinautob kaining exemption sa sanction para man sa pag-export ng krudo sa nasyon kang Iran.
0: Sa iba't pang baretang nasyonal, 7 mga estudyante kan Baguio City National High School ang presenting pigment monitor kan Philippine Red Cross sa Baguio City chapter. Makalis na makadanas o makamati ni anxiety as in panic attacks kasunod ini kan magnitude 4.5 na lindol na nagyugo sa Tuba Binget kan Huwebes sa Hulyo 9, 2026. Tulos na nagrespondi ang mga tauhan kan Philippine Red Cross tanganing matauhan ng kinakaipuan na tabang ang mga apektadong mga estudyante. Kabali, ang mga serbisyong itinatao ang psychosocial support as in first aid tanganing matabangan sindang makarecover hali sa matinding takot as in stress darakan na pagyugo nin daga. Sigun sa Philippine Red Cross, panagos sindang nakaantabay as in nakikipagtabangan sa mga nanunungdan ng mga awtoridad tanganing mabantayan ang kamugtakan ng mga estudyante as in masyerto ang sa indang kaligtasan as in kapakanan. Mientras tanto, panagos na minimonitor kan mga awtoridad ang sitwasyon kan mga apektadong lugar kasunod kang lindol tanganing maaraman kung may iba pang nangangaypuan ning tulos na tabang asin man suporta.
2: Asintado, Barreta, Saturday.
1: 5:53 ning pagkaaga. Good morning kay Ma'am Lauren Santa Maria. Happy weekend, Ma'am. Kay Merly Daquillo Elcarte Beldad, maray na pagkaaga. And then kay Sir Pedro Palmera Jr. Mapoda. Maray na pagkaaga si mga pag-iribang mo dyan, sir, sa Mapoda, mga pajak drivers na. Empren Brinyas, kang May Ugob sa Family Ilarde Valle Rosa Resort. And then kay Becky Dulong, Emma De Vera, Edgar Maestrado, Marimi Kuala, Kuala, and then kay Marilyn Salazara, Diyos maray na pagkaaga po. Abang siya nag-iibos as in naghihingop ng mainit na kape. Hey mo, partner.
0: Si John Leo Robio Mariano maray na pagkaaga, may pig-shoutout siya. Si pa-shoutout na aki Norman Bello, maray na pagkaaga kay Norman Bello. Si Ringman kay John Poblete, maray na pagkaaga. Richilda Mata Isidro, Susan Alfon Carroche, Leon Marshall, and si Sinaida Rivero Salazar Sanyosa. Maray na pagkaaga man doa sa hali sa Quezon City. Nagdadalan sa Facebook Live si Jamaica Villamor.
1: Alas 5.55. At siya mabilta ang mga barita sa lado lokal sa Asintado noong Saturday edition. Makalisa na po kan samuya ang mga pagirumdum.
2: Asintado, Barreta, Saturday. Radyo Guapito. Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, James Rande Avenue, katabi ng BMC. Napper Pharmacy, Jefferson Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Panganiban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option.
3: Driver ng truck, dapat alam ang lasing. Head-on collision ng dalawang motorsiklo na kunan ng CCTV. Bilang ng road accidents tumaas. Kadalasang dahilan, driver's error.
4: Para hindi masangkot sa mga nakakatakot na aksidente, dapat sapat ang iyong kaalaman bago humarurot sa daan. Tandaan, bawal ang kamote rider. Bago umarangkada, enroll ka muna sa JLE's Driving Academy. Kumpiyansa mo sa pagmamaneho, sigurado at areglado. JLE's Driving Academy offers 15 hours theoretical driving, 8 hours practical driving course for manual and automatic vehicles, truck and heavy vehicles practical driving course, 5 hours driving enhancement program, and 8 hours motorcycle and tricycle training course. Learn from the experts. Enroll now at JLE's Driving Academy. Be equipped with knowledge on traffic rules and regulations. Enhance your defensive driving skills and be confident while driving on the road. JLE's Driving Academy is located at LTO Compound Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, with branch at Duplex 7, Panganiban Drive, Naga City. JLE's Driving Academy.
5: JLE's Driving Academy
4: is the most outstanding driving school in the Bicol region. Enroll now.
6: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbalangat nga to sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan.
7: Bakong college na si Marie Chris.
8: Iyo pa di. Persimilas Ralaogan. Pero pa di, na iku paaram sa enroll si Marie Chris.
7: So, aki, kumbaga pa di, tig-enroll ko sa NCF.
8: NCF?
7: Iyo pa di. Business Administration. Major in Financial Management.
8: Pero magbata niyan sa bulsa. Pangarad pa sa da. Saka, private baga. Malang tuition.
7: Iyan man nga ni ang paghuna ko pa di. Pero kang nagduman kami sa Saindang Health Desk sa main campus, matibay ang mga pasilidad pa di. Pero pa di, kan naghapot na kami, kan mga bayadon, kabarato. Bakong hambog sana ang affordable quality education na sinasabi.
8: Makari gusto ko pa di. Tamaduman naman kami, kanaki ko sa NCF. Tamaling maging magkakralasi sinda, kan si aki mo sa Bachelor of Science in Business Administration, Financial Management.
9: NCF, College of Accountancy and Finance. Courses offered: Bachelor of Science in Accountancy, Bachelor of Science in Accounting Information System, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management. NCF, affordable quality education. Magbisita sa Samuyang mga help desk sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.
10: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
11: From its humble beginning in 1997, KRT Ibalon Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, KRT Ibalon Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with a package tour including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGU's enhancement program. KRT Ibalon Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Register. KRT Ibalon Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. On the move. Located at Door C, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon or visit our FB page, KRT Ibalon Tours, 96@yahoo.com.
12: Tara na! Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
13: Kaming mga guro, ang number one na candidate kung pasmat lamig ang pag-uusapan.
14: Oh, totoo yan!
13: Malayong nilalakbay namin. Tatayo pa during classes. Tsaka susulat pa sa blackboard. Ngunit iisa lang ang maaasahan ko. Pagdating sa pasmat lamig, P-A-U, Pau Liniment. Ginhawa talaga ang dulot ang Pau Liniment. Ang Pau Liniment kasi sobrang bilis matanggal ng sakit. Kaya ang Pau Liniment kapag ipinahid ko, mapifil ko kaagad yung coolness na talagang nanunuot at tumatagal talaga.
15: Kaya ugaliing magpahid ng Pau Liniment araw-araw. Dahil walang aho sa Pau.
16: Pau Liniment is available in all leading drugstores nationwide.
17: For better life.
7: Padi, bakong college na si Maricris.
8: Iyo padi, personal sa Laogan. Pero padi, dahil ko parang send Queen Ron si Maricris.
7: So aki, kumbaga padi, tig-enroll ko sa NCF.
8: NCF?
7: Iyo padi, Business Administration. Major in Financial Management.
8: Garo magbata niyan sa bulsa. Pangarad pa sana. Saka, private baga. Malang tuition.
7: Iyan man nga ni ang paghuna ko pa di. Pero kang nagduman kami sa Saindang Health Desk sa main campus, matibay ang mga pasilidad pa di. Pero pa di, kan naghapot na kami, kan mga bayadon, kabarato. Bakong hambog sana ang affordable quality education na sinasabi.
8: Makari gusto ko pa di. Tamaduman naman kami, kanaki ko sa NCF. Tamaling maging magkakralasi sinda, kan si aki mo sa Bachelor of Science in Business Administration, Financial Management.
9: NCF, College of Accountancy and Finance. Courses offered: Bachelor of Science in Accountancy, Bachelor of Science in Accounting Information System, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management. NCF, affordable quality education. Magbisita sa Samuyang mga help desk sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.
14: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
17: Siyempre naman.
14: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
18: Wow! Gustong-gusto ko yan!
14: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
17: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
18: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
14: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
17: Healthy na?
18: Pampaligaya pa.
14: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
17: Basta may black,
18: may balak.
14: Mabibili sa mga butika at supermarkets.

0: best everything is
1: Bodega here. Glassware, located at Prieto Street and Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
2: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
3: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
4: Oras sa RGFM, eksakto na pong alas 6:07 ning pagkaaga.
5: Asintado, Barreta, Saturday. Adelaide.
4: Detalyes ka mga barreta sa lado lokal. Aba na, ang kabilugang istruktura ng kamplan sa Quezon, alagad palagos pa ang patrabaho para man sa interior, as in exterior finish kay di. Dangan tapos naman ang stage as in ang ikakaag na pili leaf design na atop kay ni. Bantag ang reviewing ground sa atubang kang nasa bit na stage, ang nakatalaan pang kaganing bibos sa flooring para man saguman ng tubig uran ang daga. Ini ang pinaka-latest update sa ongoing na patrabaho sa Plaza Quezon Redevelopment Project. Matapos ang ginibong ocular inspection kang mga taga DPWH, UAP Camarines Sur Chapter as in ang Naga City Engineering Office, kay base Alcalde Lenny Robredo para man madeterminaran ang estado kang nasambit na plaza as in madeterminaran o madeterminaran kung ini magagawit dawa na ang stage pasana sa bulan kang Setyembre para sa kapistahan. Sa entrevista kang Asintado News kay Alcalde Lenny Robredo, ipigpahiling kang site engineer kang kontraktor as in kang DPWH ang ongoing na patrabaho as in naipatindog na ang kabilugang structure o ang building kang bagong magiging itsura kang Plaza Quezon. Abo man kang Alcalde na hinaliun ang patrabaho digdi dawa na nga ni nagkaperang besnang naabala ini huli ka mga sirkumstansya siring kang nangyaring bagyong Christine as in pagbaha. Kabali na ang paghira as in iba pang components kay ni siring kang pagkaag kang water cistern sa basement kang Plaza Quezon kontra sa baha as in ang magresulta sa pagkakompromiso kang kalidad kang patrabaho kung hihidalayon pa ini. Naglalaon man ang alkalde na magagamit ang stage as in reviewing ground sa Plaza Quezon sa bulan kang Setyembre 2026. Umuhing awahon man kang kontraktor na makakuha tulos ning kinakaipo mga materyales para sa reviewing grounds kay ni mantang makaagnasan na ning temporary roof o tent at maging backdrop sa stage kay ni. Pinagsugo man kang alkalde si Mr. Allen Reondanga Concepio na baganda man para sa Plan B sakali man na dai pa pwedeng gamiton ang Plaza Quezon sa Setyembre. Nakatuwang man sa pagtaong disenyo para sa Plaza Quezon Redevelopment, iyo ang United Architects of the Philippines Camarines Sur Chapter, UAP Graduates Auxiliary as in ang UAP Student Architects sali man sa UNC as in Biscasta. Marunumduman na personal pang nag-attender kay ito. Si Senador Bato de la Rosa kang nagtalikod na mga taon na sa unveiling kang new design kang Plaza Quezon kumo ini ang nagtaoning kantidad 109 milyon pesos para sa nasambit na proyekto na pinag-download direkta sa DPWH Bicol na iyong nag-iimplementa kang nasambita ng proyekto. Oya, si Mayor Lenny Robredo.
0: Kuman, ano ako kaya ning... Pero, syempre gusto ko na matapos. Pero baka kaya pag pig-rush, magka-problema lugod. So, kaya kaibanan mi si Allen pag duman, ta, sabi ko kina Allen, dapat sindan na kang si Nagigibo, si Close di mag-coordinatean sa ka-CEO para kung di talaga makahabol, mag-plan B na kami. Mag-set up ulit duman sa dati. Pero naghagad sinda ni about 2 weeks to determine kung makakahanap silang supplier para duman sa concrete papers. Hopefully, makakuha. Ta, kung ano man, sa grounds plus stage, dawa di itapos, pwede naman. Maglaag na lang backdrop. Daw si Urulem, maglaag na lang katong garubaga membrane tent. Total magayon man ang membrane tent na pang-rebuy siya. Kumayo kayang bubong, di mainit masyado o pinakamasakit pa pag nag-uran. So ready naman kita, ang sabi talang kay Allen, mag-ready man giraray tan si Plan B, just in case.
5: Asintado, Barreta, Saturday.
4: Si Alcalde Lenny Robredo.
6: Sa iba't ibang baretang lokal, mas pinahigot kan 9th Infantry Sandigan Battalion, 9th Infantry Division, Philippine Army ang sa indang pakikipagkonektar, pakikipagtabangan sa mga miyembros kan media na may obhetong mas papusugon pa, mas magayon na kooperasyon asin tamang pagpapaabot din mga impormasyon sa komunidad. Kan suod ma, formal man ang nanumpa ang pirang mga miyembros kan media na tiniwalaan na maging ka-partner kang 9th Infantry Battalion, 9th Infantry Division, Philippine Army na nailhir bilang officer asin miyembro kan batalyon. Ang mga nailhir na mga opisyal kang 9th Infantry Sandigan Press Corps, isinda Mike Crabito kang Net25 bilang presidente, Vice President Richard Cecilio kan Bantayog Media, Secretary Marga Matos kan Bombo Radio Naga, Treasurer Joe Kakimbal kang OKFM asin One News Kamsur, Auditor ang Sendong Code Rick Margibara kang 105.5 Radyo Gapito asintado sa radyo asin man boses ni Banuaan, PIO Public Information Officer si Jess Balye kang 105.5 Radyo Gapito asintado sa radyo, Business Manager si Salvador Avila kang Eagle FM asin man Jonathan Don Donilla kang Radyo Ariglado News DWWD APP Radio, member si Glenda Biares kang RPN DCKI Iriga, si Gun Kilitenant Colonel Esteban Mangabat Battalion Commander kang 9th Infantry Battalion, Philippine Army. Importante ang partisipasyon kan media bilang katuwang o katabang sa pagatod din mga tama asin napapanaw na impormasyon lalo na sa mga urulay may kinaraman sa seguridad asin man katrangkiluhan kan komunidad. Uni ang pahayag ni Colonel Mangabat.
7: At ngayon nga nakapag-elect na tayo ng mga mamumuno sa Sandigan Press Corps na siyang makakatulong natin magbigay ng tamang impormasyon sa ating mga kababayan. At napakahalaga po yun dito sa 9IB sapagkat nais natin ang maparating natin sa ating mga kababayan ay tamang impormasyon, ma-prevent natin yung pagkalat ng misinformation at alam natin na ang katuwang natin dito, malaking maitutulong ay ang Sandigan Press Corps mga media natin dito sa nasasakupan ng 9th Infantry Sandigan nito.
5: Asintado, Barreta, Saturday.
6: Presente sa aktibidad si Mayor Edelson Marpil na nagpanumpa sa mga bagong opisyales asin si Libanan Municipal Councilor Dondon Atienza na iyuman ang commanding officer kan Charlie Company asin S2 Intel Officer kan 502nd Ready Reservist Infantry Battalion asin yaon ma ng mga officer asin mga soldados kang 9th IB, 9th Infantry Division kan Philippine Army.
4: Forbidding na ang City Science Balatas Road Widening. Dakol ng kayang mga bihiklo ang nagagamit kang Naga City Science High School Balatas Road or Ognasya Rush Hour. Kaya man matik-matik na ang moderate to heavy traffic sa nasambitan ng lugar. Sa impormasyon na pinaghiras ni Congressman Nelson Legacion, kinakaipuhan ng Paywason ang nasambit na bago pasan ng tinampo na naikonstruwer kampanon niya na siya pa ang alkalde kan siyudad kan taong 2023. Sinabi ni Congressman Legacion na sa 2026 gaa na ipatagaman na niya ang kantidad na 48,812 pesos para sa pagpapalakbang kay nasambit na tinampo sa nasa presente. For bidding na asin nakataraang magpuon ang patrabaho digdi na mayormenteng napapakinabangan na kamang kampo publiko asin nakabawas sa magabat na bulos kan trafiko sa area kang Magsaysay Avenue asin Balatas Kararayan Road. Ang nasambit na tinampo agian na kang mga pasiring sa Naga City General Hospital asin iba pa mga pasilidad asin edipisyo di gobyerno sa Balatas New Development Complex.
6: Ang makaibahan, ang pamilya na igwaning katuninungan, ini ang pinakarason kaya nakumbinsi asin nainganyar si Kaagaton sarong miyembro kan rebelding NPA sa Banuanin Pamplona Kamarinesur na nagsuko asin nagbalikbuot sa gobyerno. Kan nakaaging aldaw sa opisina mismo kan alkalde uni alkalde Awi Agustin kan magpasiring ang 46 anyos na si Kaagaton tanganing isuko ang sayang sariri sa ama kan Banuanin Pamplona. Sigun ki Agaton na uki Kaagaton taon 2001 kan maglaog siya sa pagiging bandido huli kan pagtubod sa mga pinaglalaban kan grupuhan taon 2009 kang temporary niyang bayaan ang grupo asin taon 2016 kan liwat siyang magbalik sa pagiging NPA kan nakaliis na bulan kan magkaigwa nin inkwentro sa barangay San Gabriel sa pagultanan kan mga soldados asin mga bandido asin na itinuga niya nasaro siya sa mga yaon duman alagad mapalad na nakasalbar nagdara na ini o nagdara na ini sa iya nin pagkaadit lalo na nagkakaedad na o nagkakaedad naman asin maut niya nang maglakaw-lakaw na mayo nin kinahaaditan. Tinawan doon ni Kaagaton na ang sa iyang pagsuko bakong kalabanon ang sa iyang tinalikdang grupo imbes inisarong realisasyon na ang gobyerno niya namamatian na ang mga programa para sa mga kasaraditan. Ang sa iyang pangapudan sa parehas niyang rebelde magbalik buot naman sa gobyerno arog kan sa iyang ginibo asin kuguso na ang katuninungan. Mientras tanto, ang pagsuko na ini ni Kaagaton nagpromesa ang LG Gio Pamplona, nadaini o naday siya papabayaan.
4: Nakatala ng punan ng patrabaho para man sa first phase kang Naga River Esplanade sa Barangay Dinaga. Sigun kay Mayor Lenny Robredo, iguan ang nakatagamang budget para sa 2025 asin para man sa presenting taon. Ang nasambitan na infra project para man pagayunon. Asin maging walkable ang gilid kang Pampang kang Naga River poon sa Danlugan sa Barangay Dinaga. Asin na tabuko sagkod sa area kang Barangay San Francisco. Pinakaulay man kang alkalde sa DPWH asin na sa kontraktor kay ni na puunan ang patrabaho sa area kang Panganiban Bridge pasiring sa Barangay Hall kang Dinaga. Kumo mabilang ning 9 months ang patrabaho asin maabot ini kang maabot kay ni ang bulan na ning September katakod kang magiging pluvial procession sakay sa kapistahan ni Nuestra Señora de Peña Francia. Apera kang pagpapagayon may koneksyon sa turismo preskong kapalibutan makatabang pa ini sa flood control asin alternate roadway na makatabang man sa paglimit o sa bawas sa gabat kan trapiko sa lugar dangan na mas may engganyar ang publiko na maging active para man maging healthy sa paagi ning paglakaw-lakaw asin pagbibisikleta sa nasambit na area oras na matapos. Aminado ang alkalde na nagkaigwaning abala sa pagpuon kang implementasyon sa proyekto huli kang inaging social preparation asin pag-usay asin iba pang validong rason. Mientras tanto, temporary lumang idadagit sa bakanting lote sa napagsasadiri kang PNR sa Barangay Lerma ang mga PUJ na nagteterminal sa area Kandanlugan sa Tabuco para mantaw ng buwelo ang patrabaho na may pinaglalaumang madurar ng siyam na bulan kung ngunyan na Hulyo 2026. Uya, si Alcalde Lenny Robredo.
0: Ang sabi ninda, ready to start na si ninda next week. Ang pakiulay ko lang, na instead na mapuun sa Tabuco Bridge, pagpuun sa Panganiban Bridge, babalik. Dahil, di kaya siya matatapos by September, maaapektuhan ta ang sakay si Danlugan. So sabi ko, puun sa Panganiban Bridge, pabalik. Tangali, by the time na makakaabot si ninda duma sa may Danlugan, kabalik ay si Danlugan sa Ayuso. Napresenta na si design sa simbahan. By the time nyo kakaabot naman, tapos na si Fiesta.
5: Asintado Barreta Saturday.
4: Si Alcalde Lenny Robredo.
6: Pagkatapos ka nangyaring inkwentro ka nakaaging bulan sa pagultanan ka na sa apat na NPA, asin ka na tropa kan gobyerno o mga soldado sa Barangay San Gabriel, Pamplona, Camarinesur, na ikinigadaan kan sinasabing commanding officer kan makakaliwang grupo. Sinabi ni Lieutenant Colonel Esteban Mangabat, Battalion Commander kang 9th Infantry Sandigan Battalion, Philippine Army, na sunod-sunod na ang naging pag-surrender kan mga rebelde. Pinakahuri, iyo ang pag-surrender ni alias sa Kaagaton kan Pets sa okan July 9, 2026 sa mismong opisina kan alkalde kan Pamplona Camarinesur na sigun sa opisyal nagpapahiling ini kan pag nagpapahiling ini kan pagluya na kan pwersa kan mga rebelding grupo. Uni si Lieutenant Colonel Esteban Mangabat.
7: Nung nagkaroon ng inkwentro, sunod-sunod na po yung maging surrender. Nais ko pong ipaalam sa mga kababayan natin. Pagkatapos po ng inkwentro, mga ilang araw lang ay sumuko sa atin yung kasama niya mismo doon sa encounter. At pagkatapos nun, sumuko ulit yung dalawa. Nangangahulugan na humihina na talaga ang kanilang grupo dahil una, inireport sila ng mga sibilyan. Yun ay patotoo, patunay na kumukunti na rin ang sumusuporta sa kanila. At pag kumukunti ang sumusuporta sa kanila ng mga mamamayan sa ating lugar, humihina ang kanilang impluensya. Kasi yun din po ang kanilang lakas.
5: Asintado Barreta Saturday.
6: Sigun paman sa batalyon, panagos na pinagatutulod kan gobyerno ang whole of nation approach tanganing matauwa aning pagkakataon ang mga dating rebelde na makabalik sa dating indang buhay asin maging produktibong mga namamanwaan. Sinasabing ang pagsuko kan mga dating rebelde ang bunga kan panagos na kampanya kan gobyerno na nagtataonin na tulos na tabang siring kan na tabang pinansyal, kabuhayan asin iba pang suborta tanganing sinda makapagpuon giraray. Panagos man na nagsasagibo ang 9th Infantry Sandigan Battalion nin manlain-lain na ibang manlain-lain na civil military operation activities, siringkan information education and communication campaign, humanitarian assistance at iba pang people-centered activities na bayobetong mapakusog ang koneksyon kan militar sa mga namamanwaan.
4: Nagsagibo ning simulation exercise on active shooting incident ang Naga City Police Office sa painginot ni Acting City Director Police Colonel Rizal D. Caballero para man mas mapapusog o mapakusog ang kahandaan sa pagsimbag sa mga emerhensya asing mga critical na mga insidente siring kang pambabadil sa loob ng class o school campuses o sa arinman mga establishmento. Sa Sabang Elementary School, ginibo ang nasambit na Cymex kung sa iniguang nagpabalong gunman na point blank nagparapaputok man ngaya asin pambadil sa loob kang nasambit na campus kung sa inasukul digdi nasukul digdi ang gustong kaaraman, koordinasyon, komunikasyon asin tamang pag-aksyon kam kapulisan, maging ka mga paratukdo, mga estudyante, asing katuwang na mga ahensya na sa siring na mga insidente, asin huma sa kaligtasan, asin seguridad o buhay. Mientras tanto, sa kapareho man ng eskwelahan, nagkundisirman ang kapulisan ng school safety awareness para sa mga paratukdo ng teaching staff urug na sa mga estudyante kay ni. Pinagtukar digdi ang holistic na o ang nihilistic violence, anti-violence extremism, anti-terrorism, crime prevention asin ang school safety awareness. Ipinagtukdo sa mga estudyante ang mga dapat na gibuhon asin ang pagiging marigmat, preparado asin alisto ang mga kaisipan sa anumang insidente siring kang active shooting na mas prioridad ang buhay kan nambang saro asin husay na magipagtabangan sa mga otoridad. Naring mapugulan ning amay ang pinagtutubodang may malain na mga motibo o criminal mind na mga personalidad.
6: Ang pagruso kan nasa 1,000 ng mga pasyente sa libreng medical and dental mission sa Banuan ng Pamplona, Camarinesur, sarong pruweba na dakol ang mga nangangaipuan nin medical na atensyon kan nakaaging aldaw kaya kan magsarong pwersa ang LGU Pamplona. sa pamamayon ni Mayor Awi Agustin, Metro Naga Development Council, Watson's Drug Store, asin SM Foundation para magtaon ng libreng check-up, libreng mga bulong asin libreng gabot ng ngipon. Si Mayor Awi Agustin nagpasalamat sa mga nagtarabang para maging matrayumpo ang aktibidad na sarong dakulang tabang sa mga pasyenteng tikapo sa pambayad sa konsultasyon. Uni si Mayor Awi Agustin.
8: Pari mga 800 to 1,000 na pasyente. May darap po silang x-ray machine dyan. May ban silang x-ray ban dyan sa luwas. Tapos pag-determine ng blood sugar mo, kompleto po. Sa kakadakol pong bulong, ang darap ng Watson sa SM Foundation. Kung anong kanilang pagkakataon, pasalamat kay Mayor Lenny Robredo as chairman of the MNDC sa Watson, sa SM Foundation. As in, kay Dr. Gigantoni, director ng BMC, sa pagpasubli niya sa mo ng mga doktors.
5: Asintado, Barreta, Saturday.
6: Mientras tanto, sa partiman kang Watson Drug Store sa paagi ni Miss Alexandria Coloma, Senior Manager kang Sustainable Watson Philippines, sinabi kaini na naging posible ang aktibidad huli kan pagiging magkapareya kansa indang kumpanya asin kan MNDC sa laog nin apat na taon. Uni si Miss Coloma.
9: So the partnership po no ng Watson's dito po sa Pamplona, nagsimula po yan sa partnership naman ng Watson sa Metro Naga Development Council. So sa actually no 4 years na kaming partner ng MNDC. 4 years na kaming pumabalik dito sa Camsur area para magdala ng alagang pangkalusugan medical mission namin dito. At ngayon this year, masaya kami na sa Pamplona naman ang area na naagrihan namin pagpuntahan.
5: Asintado, Barreta, Saturday.
6: Sa mga nag-aprobitsar kan mga ukan libreng serbisyo o kan libreng serbisyong pansalud, gabusinda nagpasalamat asin nagpaabot nin pag-umaw sa mga nag-organisar kan medical and dental mission.
4: Sa katuyang masiguro na on time ang sindikalidad ang nagpapanagos ng mga patrabaho infrastruktura. Natalaan magbisitahon kang grupo kang mga taga-DPWH sa Sin City Engineering Office. Maging ni Alkali Lenny Robredo ang Metro Naga Sports Complex. Inabi kang alkalde na nag-request siya sa ning on-site visit para man mahilinga ning amay kung may dapat pang husayon para man sa nagpapanagos na mga patrabaho. Mientras tanto, nagkaigwa pa man ning ocular inspection na as in evaluation ng grupo man as in personalis kang ESO. Nairiba ang mga representante kang Philippine Sports Commission as in grupo ni Mr. Francis Barra kang nagtalikod na aldaw na Miyerkules na nasa ambit na facility para man sa nakatalaang pagpapatindugdig din ng Philippine Regional Training Center. Marurumduman kang magbisita si PC o PSC Chairman o Philippine Sports Commission Chairman Pato Gregorio. Nagpromisa ini na mapatindugman ng 30 million football turf sa Metro Naga Sports Complex bilang parte kang partnership kang gobyerno lokal kang syudad as in kang PC o PSC na mas pakusugun pa ang grassroots sports as in ang pag-upgrade ka mga local venue pasiring sa top tier standard kang pasilidad. Alas 6:29 na po ning pagkaaga. Sa detalyes na kita kang Barreta sa lado ning Karawat hatun sa tuya kang Naga College Foundation.
5: Asintado, Barreta, Saturday.

0: Asintado at Barreta Saturday.
1: Sa Barretang Sports. Magkakaigwan ang pagkakataon ng mga Pilipinong fan na personal na mahiling si Alex Yala matapos ang sa iyang makasaysayang kampanya duman sa Wimbledon. Gigibuon ang Alex Yala Fan Meet Experience sa Activity Center sa Makati sa maabot na July 15, 2026. Ang registration na mapuon man alas 4 ng hapon asin ang programa na katalaan magpuon alas 6 ng banggi. Maruruduman na gibon ng historikong record si Yala. Kandaugon ang defending champion na si Iga Wasteka sa Wimbledon na kang nagtalikod na mga semana bago ini dinaog kang Italian na si Jasmine Paolini sa round of 16. Sa iyang pag-abot sa fourth round, nakakuha si Yala ning 240 WTA ranking as in na nagresibi ning €300,000 o $396,000 na premyo. Bago pa man ang Wimbledon, nagapag-rehistro man si Yala ning $871,000 na prize money kang 2026 season o kabaying o kapares ning $53,616,477 pesos. Pero di naging matriumpo man sa iyang grass court season matapos ang masugkit ang WTA 125 title sa Birmingham as in makaabot sa semifinals ka Berlin Tennis Open. Maritang Sports sa dun sa tuya kang Naga College Foundation.
0: Asintado Barreta Saturday.

0: asintado at barreta sa duli.
1: Yan na po ang naging katiripunan ng mga bareta sa Lado Nasyonal, Lokal na Cindy Sports, digdi sa Asintado News Saturday Edition. Ngunyan na Sabado, Sabado ngunyan. Petsa 27 kan July 2020. Petsa 27. Petsa 11. 11 pa sana, mabilis yung kaman eh. Petsa 11 kang July 2026. Dito na ano si ano, si Erip si kalendaryo. Sorry na ha. Live po kami natangog sa 105.5 RGFM sa indong mga radyo. Langan na dalan live sa mga Facebook pages kang Asintado News, Asintado sa radyo. Igwa kita ning 105 na actual viewers sa Facebook. Sa YouTube, igwa kita ning 79 na active viewers. Diyos mabalos po sa indo. Kapatagos na pagantabay. Sa nga ng mga pag-iriba sa luwas na nagpaabot ka mga live reports sa Lado Technical, si Jameson Brina, Terry Verdeo, Angelica Salcedo, Engineer John Florese, kay ba si Manuel Conrad, Bongga, Javis, John Bermal, Jessaline May Cabaltera, John Carlo Adobiso, and then si Raul Fernandez. So, artista ang apelido ka itong sarwa. Mga OGT halay sa CSPC Nabua. Kami po ang sendong regular na kaibahan, Tuyong Aldaw na Sabadong Pagbabareta.
2: Batiyon tamo na ini nag-comment sa YouTube channel si Doy Cibulo Jr. Maray na pagkaaga, nagdadalan da siya dyan sa Antipolo, Minalabak. And si Nang Lucero, happy weekend ang sa iyang sabi. Ako po ang sendong lingkod, Rickmar Guevara.
1: Good morning kay Sir Ronaldo Cosa, Ando Simba, Anita Espena, Ronaldo Sumayaw, Sally Odiber, Eden San Andres, Mari, maray na pag-aaga. Kay Regina Sales, maray na pag-aaga man po. Sa mga actual viewers, kang Asintado sa Radyo News page sa Facebook. Happy birthday kay Councilor Omar Benape. Sa mga taga-Assault Solid Waste Management Office, mga street sweeper, maray na pagkaaga. Diyos babalas po sa Indo Palagos na pagantabay sa Radyo Guapito 105.5. Ako po si Joel Sunita. Good morning and God bless. Sa Antabayan at masunod na sina Melvin and Roy. Digdi sana sa Asintado sa Radyo, Radyo Guapito 105.5. Asintado sa Radyo. Bye-bye.
0: Asintado, Barreta, Saduli.
3: Radyo Guapito.
4: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW dahil may instant ginawa eh. Mabango pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
5: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
6: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
7: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region?
8: Pico XS Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited, ISO certified, and marina recognized PEME facility, ensures top-notch care for APE and PEME requirements. Visit us at Central Business District 2, Trianguro, Naga City.

0: Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka.
1: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
2: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
3: Mas malinaw na ba kahit gabi?
2: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
3: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kapag tinatanong ako kung anong profession ko, ang malutong kong sagot, proud na proud public school teacher ako kasi nagiging bahagi ako sa paghubog sa kinabukasan ng mga batang nasa bundok. Kaming mga guro, ang number one na candidate kung pasmatlamig ang pag-uusapan. O, totoo yan. Malayong nilalakbay namin. Tatayo pa during classes. Tsaka, susulat mo sa blackboard. Tambak pang paperworks. Yung literal, mula ulo hanggang paa ang sakit at discomfort. Ngunit, iisa lang ang maaasahan ko pagdating sa pasmatlamig. P-A-U! Pauliniment! Ang pauliniment kasi, my power to turn pain and discomfort into relief. Ginhawa talaga ang dulot ng pauliniment. Ang pauliniment kasi, sobrang bilis magtanggal ng sakit. Kaya ang pauliniment, kapag ipinahid ko, mapifeel ko kaagad yung coolness na talagang nanunuot at tumatagal talaga. Ang pauliniment, 15 years ko nang ginagamit yan. Kung sa love life daw, walang forever, aba sa pau meron, hindi ka masasaktan kasi nga sinasabi, walang aw sa pau.
6: Kaya ugaliin magpahid ng Pauliniment araw-araw dahil walang aw sa pau.
7: Pauliniment is available in all leading drugstores nationwide.
8: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
9: Oras sa ato kunya, igwari kita ng 42 minutos, makalihis ang alas 6 nin pagkaaga. Maray na aga mga tugang, aldaw kita ngunya ning Sabado, petsa 11 kita, kambuling kang Hulyo taon 2026. Kami po ang sino mga magiging tagapaghatod barata.
10: Ini po si Arisar.
9: Ako po sa dulingkod si Melvin Machado. Dagdagan niya ito sa tuyo mga barata ngunya na aldaw na Sabado inuto niya ito ang headlines kang sa tuyo mga barata sa Lado Lokal. Asintado, asintado. Headlines kang sa tuyo mga barata sa Lado Lokal, Naga City Police Office nagkundusir. Din simulation exercise active shooter incident. Asintado, asintado
10: headlines. Yan, tras tanto, sa iba pang headlines ka mga bareta sa Lado Lokal. Labo-labong quarrying sa kabukidan na parte kan banwaan kan Milalaba Kamarinsur Ibinulgar kan sarong nitisen. Asintado,
9: asintado headlines. Closing ceremony kang limang aldaw na disaster preparedness search and rescue and retrieval operation seminar ginibo kasuod ma. Asintado, asintado
10: headlines. Yan, tras tanto, Congressman Nelson Ligacion na pangirit matapos agadang reaksyon kan media rapit sa itutugdok sa subot itutugdok na tennis academy sa daga kan mga parauban sa pila sin airport sa Siruma kan gobernador kan Kamarinesur. Asintado,
9: asintado headlines. Bagong pamayo kang 42nd Infantry Battalion, nag-courtesy call sa mga alkalde duman sa Camarines Norte. Asintado.

0: Puskar kancawan sa social media na palpak o daydata taong maghapot sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Feeling matalino daan senador, bakong arog kan ibang mga senador na tahimik lang.
1: Papang headlines kang sa tuyong mga barata sa lado lokal o lado nasyonal pag-atindir ka mga nakakulong na senador sa trial dagos ng iginilid.
0: Sa Kinabalin Karawat, Pilipinas, ma-host ni FIBA Women's Asia Cup 2027.
1: Yan ang mga headlines kang satuyang mga barata ngunyan sa satuyang detalyas. Oras sa ito ngunyan, 46 minutos na makalis ang alas 6 nin pagkaaga sa detalyas ka kang mga barata sa lado lokal. Ito niya ito ang rangkada kang mga barata sa police report. Rape ang kasong inaatubang ka mga akusadong sina alias June, 19 anyos sa sina alias Mel, 24 anyos parehong residente kang Barangay Lerma, digdi sa siyudad kang Naga. Ang duwa na arasto kang tracker team kang Naga City Mobile Force Company, asin ang mga hindi kinukonsiderar na most wanted person kang Police Station Number 2 kang Naga City Police Office. Bayumpiyan sa pinagrekomendar ang korte para sa sendang temporaryo o para sinda makaluwas sa temporaryo sa karsel. Siniguruman kang Naga City Police Office na padago silang lalamagun asin hahanapon ang mga personang may paninimbagan sa lay para maitao ang hustisya sa sendang mga naging biktima.
0: Sa iba pang mga barata sa lado lokal, ibinayagyag kansarong netizen ang subot labo-labo o daing untok na kwaring sa kabukidan na parte kan banwaan ni Minalabak, Camarines Sur. Sa post sa Facebook, kansarong Esmeralda Cado Albis nagpahayag ininin kandalan huliman sa posibleng malaing drahong epekto sa o kaya man asin danyos sa kapalibutan arog kan mga pagbaha asin landslide kunday subot uuntukan ang pagparakalkal asing pagparahakot nin daga sa nasambit ng lugar. Huli kay ni nang apudan ang netizen sa lokal na gobyerno kan Minalabak Urognaki Mayor James Lizardo asin sa sangguni ang bayan pati na sa DNR na maggibunin maninigong lakdang o aksyon na masyertong dai na aabuso ang kapalibutan. Urog na ngunya na panahon na naman tig-uran asin mga makukusog na bagyo na namimiligro subot maging kausa ning mga landslide pati na baha. Sa sinabi pa kan netizen, ano daata na inipig sisitar asin pigihiling kan mga autoridad, particularmente kan DNR asin man kan lokal na gobyerno. Dahil man pig sabi kung dahil man madeterminaran kung sisay ang nasa likod ka nasambit ng dahing hutahot na pag-ukwaring sa nasambit ng lugar. Hasta sa presente mayo pang ipinapaluwas na pahayag ang lokal na gobyerno kan Minalabak asin man DNR sa sentimiento asin post na ini ka nasambit ng netizen.
1: Sa iba pang barata sa lado lokal, arestado ang rank number 6 sa provincial most wanted person sa Ginibong Manhunt Operation. Kasod ba, pasado alas 10.50 din pagkaagad duman sa Talisay City, Negros Occidental. Ang matrimpong operation na pinagkundusir kan mga personay kang Limanan Municipal Police Station. Kay bahan ng Provincial Intelligence Unit as an First Provincial Mobile Force Company kang Camarines Sur Police Provincial Office sa pagkikipagkoordinar sa Talisay City Police Station, Negros Occidental Police Provincial Office duman sa Region 6. Ang nasambit ng personang pinag-aresto si alias Beds, 44 anyos residente kang Libmanan, Camarines Sur. Asin ini pinag-aresto limang kang warrant of arrest na pinagpaluwas kang korte para man sa 3 counts of qualified rape na mayumpiyan sa pinag-rekomendar ang korte. Ang nasabit ng akusado Tulusman na pinag-beat-beat pa si ring sa Libmanan, na police, Libmanan Municipal Police Station para man sa pagpapadagos kang pagdangog kang sa iyang kaso.
0: Naghampang na kasuudmang agaan sa sarong press conference ang mag-inang Malu de Jesus asin man Ana Maria de Jesus Alipante may sadirikan APCC Mining Corporation sa banwaan ng Tinambak asin man si Roma Camarines Sur. Kariba ang sendang abogadong si Attorney Diana Trevino tanganing ibuyagyag ang subot basang nasanang paglaog sa sendang propiedad asin illegal hauling o

0: paghakot sa kan SA Builders Construction OPC na pagsasadiri da kan sarong Aaron James Pagaduan na sinasabing number 5 nominee kan sarong party list kan sarong politiko sa Camarines Sur. Sa opisyal na pahayag kasuod ma ni Ana Marie De Jesus sa media, nagpun subot an sa indang problema sa paghakot sa 32,000 cubic meter na stockpile nila kan White Clay sa laugkan sa indang minahan sa barangay La Purisima, Siruma, asin sa barangay San Vicente sa Tinambak, Camarines Sur kan 2024. An White Clay, pigmi na subot ninda antes pang matapos o magpaso an sa indang quarry permit asin tanganing ma-i-dispose o ma-i-deliver na ang sinambit ng mineral o kaya man White Clay sa indang pigsusuplayan o kliyente. Nagdulok pa subot sinda sa MGB Central Office para maghurot nin Old Transport Permit o OTP. Alaga ni pig-repair subot siya sa Regional Office kan na MGB para sa nasambit ng permit. Apuera kayan, maging ansaya subot kliyente. Nag-asikaso naman ni mga maniligong dokumento asin man na permit para sa paghakot. Aragad ang makamurumundo kan sabihan subot siya kan Assistant Director kan MGB Regional Office na di siya pwedeng rilisan in permit. Huli da ah, sa sarong Congressman Uya si De Jesus.
1: Tigmina po namin bago matapos ang duration ng quarry permit. Dahil sa ang sabi po sa akin ng representative ng quarry sa province, wala silang rules or umiiral na patakaran sa pag-dispose ng stockpile. So pumunta po ako sa DENR MGB Central at humingi ng assistance para ma-hold ko ang nasabing stockpile na pag-alaman ko na pwede silang magbigay ng OTP or Ore Transport Permit para ma-dispose ko ang aking stockpile. Pinatawag din po ako ni Director Oy King ng DENR MGB Central noong January 2024 para i-assure ako na si Director Molina ang magbibigay sa akin ng Ore Transport Permit or OTP. So nagbigay din yung client ko ng letter sa DTI, DNR MGB, Director Central, DNR MGB Region 5, letter requesting for assistance para ma-deliver ko ang nasabing stockpile. So, ang kwento po sa akin ng Assistant Director ng MGB Region 5, kaya hindi po ako binigyan ng OTP dahil easy zero daw po ang kanilang budget ng isang congressman. Sinabi po ito sa akin noong year 2024.
0: Mientras tanto, sinabi pa ni De Jesus sa Alipante na kanakaaging February 2025, kanakaaging taon lang, sarong memo subot ang ipinilawaskan DENR Regional Office sa opisina ni dating Gobernador Luigi Villafuerte na imbes onrahon ang request ninda. Sinasabi na subot sa memo na ang gobyerno probinsyal na daan may poder na mag-dispose kanasambit ng stockpile. Inisubot ang naging dahilan para sa peritang laugon kan SA Builders Construction OPC asin harakoton ang sendang stockpile na White Clay sa laugkan sa indang minahan bit-bit ang papel o surat na hali sa dating Gobernador Ngunyan 2nd District Congressman Luigi Villafuerte na nagtatao subot otorisasyon sa SA Builders na hakoton nga ni ang White Clay hali sa minahan. Ulita luwas na subot sa 5 ektaryang permit na itinao sa mga De Jesus. Idinagdag pa ni De Jesus na otro ang sinambit ng sapiritang paglaog kan SA Builders sa sendang pribadong daga kanakaaging bulan na Enero hanggang sa astang Pebrero ngunyan na taon na sundan subot kan nagtalikod na July 5 asin kang nakaagilang na Webes July 9 nangyari na naman kung sa'in kairiba pasubot ang nasagip kalikasan na may backup pasubot mga taga Senro Goa na subot na sugo sa naman. Naging emosyonal man si De Jesus, huli sa subot padagos na panggigipit sa senda asin sapirit ang paglaog sa endang daga ka nasambit ng hauling company na may mga kairibang kalalakihan. Susug pa kay De Jesus na pundo ang operasyon kan sa endang minahan kan August 2023 matapos i-impound kan Kapitolyo ang truck kan sa ang kang kumpanyang naghahakot kan sa endang White Clay asin kasuhan sinda sa tao kan pagiging kompleto man nga ni subot kan sa endang mga dokumentos o papeles sa pagmimina sa sadirin nindang lote na naging dahilan man tanganing madismi miss ang sinambit na mga kasong isinangat laban sa iya kan Kapitolyo. Sagkod sa pigusurat ang baretang ini, na ipama nagpapalawasin pahayag o reaksyon ang SA Builders sinman ang Kapitolyo Provincial. Pigsikapakan asintado na mga kuhaan sa indang pahayag, Uya si De Jesus sa iya pang mga pahayag.
1: February 24, 2025, naglabas ng DENR-MGB Region 5 ng isang memorandum na naka-address kay Governor Luigi. Dapat sana bilang tugon sa assistance na hinihingi po namin tulong na ma-hold ang stockpile. Instead po na mag-assist siya, nag-ipo itong malaking problema namin at ng community namin. Nilagay po ng DENR-MGB Region 5 ay to be disposed by the province. Binigay ng province kay Mr. A. Aaron James G. Pagaduan, President ng SA Builders, ang stockpile namin, assigned by Governor Villapuerte. At tig-confirm naman ito ng aming dating client na HTI na dinideliver sa kanila ang stocks na kinukuha sa aking stockpile. Sa amin po yung stockpile, legally extracted po. Pag-aari po namin ng lupa. Kung may mag-hold naman po, dapat po kami po iyon. Mas lalo pong mabigat nang mawala ang aking asawa. Noong August 1, at kahit ganon, nakahirap ang aking kalagayan. Patuloy po rin po nila akong ini-stress. Sorry. Parami na po silang nahakot na stocks po namin. Simula November 2025, January 2026, February 3, 4, 9. Sapilitan po silang pumapasok sa may sa aming area na may mga armas. Patuloy po kaming nakakaranas ng panggigipit.
0: Parte na o parte sana kan mga naging pahayag kasuudma ni Ana De Jesus.
2: Oras sa tugunyan, 3 minutos santas mag-alas 7 din pag-aaga sa ibabang detalyes kang sa tuyong mga barata sa lado lokal. Daga sa rumpersa ang Philippine National Police sa Bicol, pati naman ang mga personahe, Camp Police Regional Office 4A o Pro 4A, para man arestuhon ang number one most wanted person duman sa Calabar Zone. Nasabit ang persona inaresto kasurba sa barangay Salog duman sa Sorsogon City. Aga matrayong pong police operation, daging posible huliman kang pagtatarabangan kang Regional Police Office 5 asin kang Regional Intelligence Division kang Pro 4A. Ang nasabit na nga naarestong persona, yun si alias Ronnie, 38 anyos kang Negros Occidental, asin nag-iistargo niyan sa Kasiguran, Sorsogon. Nasabit ng persona pinag-aresto, huli man sa mandamyanto de aresto na pinagpaluwas kang korte, kang September 23, 2022, para man sa kasong murder na mayumpiansang pinag-rekomendar ang korte.
0: Sa iba pang mga bareta, pigklaro ni PSO Head Rene Gumba na may mga pigbugtak na mga programa sa kampanya kontra droga ang lokal na gobyerno durante sa ginibong anti-drug summit dahil palang nahaloy. Ini ang piglinaw kan opisyal sa iso kan pagkakadiskubre sa Bali Siam na mga empleados kan City Hall na nagparasitib sa paggamit nin illegal na droga. Sinabi pa ni Gumba na durante sa summit may mga pighaman subot checklist ang Naga City Dangerous Drugs Board o NCDDB katagod sa kampanya asin inisubot re-reviewon ninda kung nauutob o na ipapasunod ba sa anasambit ng checklist. Idilagdag pa ni Gumba na kabalidigdi ang case referral system, enforcement asin iba pang mga interventions para malikayan ang pagparagamit nin illegal na droga. Uya si Gumba.
3: So hali duman sa anti-drug summit na ito, yao na sa checklist kang mga gigibuhon. I-revisit ko tabi sa Roy kung pirang porsyento na duman sa mga recommendations kang anti-drug summit ang nagibo na. Kabali kaya duman so case referral system, so enforcement operations, and so iba pang mga interventions manunungod sa anti-drugs. So member kami kang Naga City Dangerous Drugs Board. Pag paapod po kang board meeting, i-raise mi iniyo. So sukul pirana sa recommendations kang anti-drug summit ang nagibuna. Ang aram ko kaya 1 year time frame si Tinauduman to initiate sa mga recommendation. So ma-update po garo kami after the Naga City Dangerous Drugs Board meeting quarterly man.
0: Parte kan mga naging pahayag ni PSO Head Rene Gumba.
2: Oras, igwari kita ang eksaktong alas 7 nin pag-aaga. Babalikan niya ito iba pang detalyes kang sa tuyong mga barata sa lado lokal, asin sa lado nasyonal, pati naman sa lado nin Karawat, Ara at Chan.
4: Radyo Guwa.

0: Pao Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
1: Arco, ano ang mga plano mo pagkatapos mong magraduar?
2: Nay, gusto kong magtrabaho sa tech industry. Pero day ko aram kung paano maabot ng pangaturugan ko.
1: Marco, aram mo. Sa Naga College Foundation College of Computer Studies, pwede kang makanood din programming, networking, computer servicing, as in iba pang in-demand digital skills.
2: Paano mo ba yan naaraman, ma?
1: Ay sus, syempre, nagmana ka sa kuya sa hilig mo na iyan, kaya pareho sa nakitang matibay magkalkal sa internet.
2: Believe na talaga ako sa imo, ma.
1: Mas believe ako sa imo. Believe ako na magiging mas bright ang future mo sa NCF College of Computer Studies.
3: NCF College of Computer Studies. Courses offered: Bachelor of Science in Computer Science, PACUCOA Level 2 accredited, Bachelor of Science in Information Systems, Bachelor of Science in Information Technology, Associate in Computer Technology.
1: Marco, aram mo, nauugma ako. Nahihiling ko ang direksyon kan sa imong pangaturugan.
2: Salamat, Nay. Sa NCF, masarani ako sa futuro na gusto ko.
3: NCF, affordable quality education. Magbisita sa Samuyang mga help desk sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.

0: Health Tips ngayong tag-init. Maggamit ni Double Shirt Technique. Magsulot ng manipis na basang inner shirt as in patungan ng dry shirt. Natural aircon effect habang naaalang. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur.
1: Gum, brown out na naman sa weekend. Sa intong mo rin magpalipot-lipot.
2: Da iparadit, Gum. May arma ko pinitang tortambay na malipot. Malinin, asinwelo.
1: Ha? Sa'in man?
2: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
1: Sa'in ba ya iyan, Gum?
2: Sa papatantan, aparte, Gum.
1: Wow, sa papatantan. Gusto ko yan.
2: Iyo, Gum. Sa papatantan.
3: Papatantan, aparte. Located at Jacob Street, Bagumbayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
4: New BMEG Integra 3000 Plus, mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.

0: everything is
1: Bodega Glassware, located at Prieto Street and Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
2: Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, Jane Miranda Avenue, katabi ng BMC. Napper Pharmacy, Tiverson Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Pangaliban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option.
3: Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ang mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.
4: From its humble beginning in 1997, TRT Ibalo Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, TRT Ibalo Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with a package tour including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGUs enhancement program. TRT Ibalo Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Register. TRT Ibalo Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. On the move. Located at Door C, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. City numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon or visit our FB page, TRT Ibalo Tours, 96@yahoo.com.
0: Chera na!
2: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
5: Balik kita sa iba pang detalyes kang sa tuyong mga barata. 10 minutos, makalihis ang alas 7 ng pagkaaga. Antes ang iba pang detalyes ka mga barata sa lado lokal. Aramon muna niya ito ang magiging kamugtakan kang sa tuyang panahon sa paagi kang Pag-asa DOST sa syudad kang Legazpi. Pag-asa, maray na pagkaaga. Please go ahead.
6: Maray na pagkaaga po sa Asintado FM, asin sa mga tagapagdangog. Ini po ang latest update na manungod sa panahon. Ngunya na aldaw, July 11, 2026. Si ito pong binabantayan tang bagyo na si Typhoon Inday as of 4 a.m. base sa available data kang Pag-asa ay nasa 500 km northeast na po ng Itbayat, Batanes. May maximum sustained wind siya na 140 km per hour at pagbugso ng hangin na 170 km per hour. Moving northwestward po siya sa bilis na 20 km per hour. Nakataas pa rin po ang signal number 2 at number 1 sa areas kang Batanes maging sa northern portion kang Cagayan. So ngunyan na aldaw, buong Kabikulan po, cloudy pa rin kita na may mga kalat-kalat na pag-uran asin pagkikilat pagdaguldol. Dulot po ini kang southwest monsoon or hanging habagat. Moderato sagod sa makusog na duros hali sa timog sulno pa ng mairal na may moderato sagod sa makusog na pagkukul kang kadagatan. Agwat po kang temperatura ta naglalaro sa 26 sagod 33 degrees Celsius. Nagsirang ang aldaw kaso bagong alas 5.23 ng aga masol na po at siya na alas 6.17 ng hapon. Ini pong si Inday, inaasahan man na maluwas na sa Philippine Area of Responsibility ang Unyan na aldaw digdi sa may bandang north kang Taiwan, sa northern, extreme northern part kang northern Luzon. So, bagaman ini maluwas na, still continue, posible pa rin ang continuing pag-uuranta digdi sa Kabikulan, ang Unyan na aldaw maging sa aga at posible pa pong may pag-uran sa Lunes. Dulot po ini kang hanging habagat. So nakataas po ang rainfall advisory tangon yan sa mga areas kang Kabikulan na saanta po ang minsan na pabugso-bugsong pag-uran. Philippine Standard Time 5:46 na po ng aga. Ano po surot pa kala kang pag-asaligaspi, marahay na pagdaaga po.
5: Mabalos, Ma'am Ruth, kansay mong kadagdaga na mga impormasyon na dapit man sa kamugtakan kang satuyang panahon. Balik kita sa ibabang detalyas kang satuyang mga barata sa lado lokal. Nag-courtesy call si Lieutenant Colonel Pete Malaluan, Commanding Officer kang 42nd Infantry Battalion Philippine Army, kaibahan si Major Ronel Kawagnan, Battalion Executive Officer, asin Captain Kim Carlo Garino, ki Mayor Luz Aricasio, kang Kapalonga, duman sa Camarines Norte. Nagbisita man ang nasabing opisyal kay Mayor Ariel Non, kang Jose Panganiban. Ang courtesy call, sarong paagi para mapapusog ang mga programang pangkatuninungan, siguridad asin kaosuwagan, ka mga banwaan sa nasabing probinsya. Liwat man, binapusog ang Philippine Army asin ka mga lokal na gobyerno ang sedang pagtatrabangan na maihatod ang marikas sa serbisyo asin mamantinir ang salbado asin matuninong na probinsya kan Camarines Norte.
0: Mientras tanto, panagos na nagtitrending asin nagugulo din man iba-ibang reaksyon sa social media ani pig-anunsyar kan Gobernador kan Camarines Sur dapit sa plano kaining pagpapatugdok daanin Tennis Academy sa probinsya asin airport duman sa banwaan kan karamuan Camarines Sur. Matatandaan sa post ni Gobernador Elry Villafuerte, pig-inkaminar kaini ang mga pribadong sektor asin man esports organizations na makipagtabangan daa sa gobyerno probinsyal kan Camarines Sur tanganing magpatugdok. Umapatugdok siya nin sarong world-class tennis academy. Hulita na ugma kaya ining maray kan gumana nin sarong beses sa elimination round sa Wimbledon si Alex Iala. Susog sa Gobernador kan Camarines Sur, obheto kan proyekto na mas kadakol pa ang mga Pilipino an maging world-class tennis player sa paagi kan pagpapatugdok nin di kalidad na pasilidad asin na iyo ang mga training senda. Pagbagayong kaedan pasilidad na atibay na maray sa tennis, ipinahayag pa kayo nakapreparar ang gobyerno provincial kan Camarines Sur na magbugtak nin daga kung sain ibubugtak dyan sa Camarines Sur uptown sa Pili para sa nasambit ng academy. Sinabi pa kan Gobernador na nagsiservi kaya ng inspirasyon ang kapangganahan ni Yala nin sarong beses sa Wimbledon asin naglalaom siyang mas kadakol pang mga hoben na mga Pilipino ang ma-interest nin sa tennis tanganing maabot da ang inaabot na tugatog nin tagumpay ngunyan ni Alex Yala. Mientras
5: ano ba ito? Diba? Duman lang ako sa tugatog.
0: Tugatog.
5: Oh, tugatog.
0: Mientras tanto, para kayo sinabi pa ni Villafuerte na sa sarong post pakaini sa social media na kaipuan pa ang magbugtak ni na airport dyan sa karamuan para sa mga turista na mas pa ang mapauswag sa turismo sa nasambit ng baduan. Sinabi pa kan Gobernador na makakatabang ang direktang airport tanganing pakusugundaan tourism asin ekonomiya dyan sa karamuan. Asin makasabay da ini sa mga pangenot na mga distrasyon sa Pilipinas arog duman sa Cebu. Para kayo itinutulod niya pa ang pagpapatugdok ng international seaport o pantalan bilang kadagdagang lakdang dagading palaguon da ang ekonomiya digdi sa probinsya ng Camarines Sur. An post asin baretang inikan Gobernador nagguguno na nin riburibo asin matitindi o abang lanit na mga reaksyon kan mga netizens.
5: Abo na man niyo wag hero.
0: Ano yun ta?
5: 1 2 3. Abo. Sa iba pang detalyes kang sa tuwim.
0: Ano ikaw mo kaya? Ano na habo? Ano yun? Gan gaya na kang bareta.
5: Hindi man. Dig sa balyo. Oh, arabo na ba gani?
0: Dali.
5: Sa iba pang detalyes kang sa tuyo mga barata, barata pa man graring ngunyan sa lado lokal, ngunyan na may bagyong nagdadara. Nimpag-uuran sa mga probinsya sin banduan sa Kabicola, nagbatanid ang Department of Health Bicol sa helang na dengue na pwedeng magbungkaras na naman kung mapapabayaan ang mga natitipon na tubig haliman sa uran. Susog sa DOH Bicol, ang lamok ang pwede magsugok ng sanggatos na natitipon sa natipon na tubig na pwede magdarakang helang na dengue. Huli ka ini, padago sa ang pangapunan ng kang DOH Bicol na gibuhon ang paglinig sa palibot urog nangon niya na panahon nin tiga uran kunsain ang o ang mga natatipon sa tubig uran ang posibleng maging breeding site kang lamok. Mayo. Sige. O partner, nasyonal.
0: Mientras tanto, sa iba pang mga bareta, bareta na ngunyan, o sa iba pang bareta sa lado lokal, huling bareta niya ito ngunyan sa lado lokal. Pigsyerto ni Congressman Nelson Ligacion na mahaman o makukompleto sa masunod na taon 2027 ang Bicol River Esplanade asin na tinampo hali sa Diversion Road, Tabuco area, pasiring sa Almeda Mabulo Bypass Road. Ina naging pahayag kan Congressman kan ikatulong distrito pagkatapos liwat bisitahon asin magpaapod nin harampangan sa manlainlain na sektor sa Naga para sa kadagdagang component kan sinambit ng proyekto. Sa entrevista kan media, sinabi ni Ligacion na may nakatagaman ng 75 million pesos na pundo asin sa katunayan nakatalaan na subutpunan ang construction kan iconic bridge sa maabot na bulan na Agosto o Setyembre ngunya na taon matapos ang gigibuhon na bidding sa ngunya na bulan na Hulyo. Ang tulay na lang kaya sa Sagup Creek diyan sa digdi sa Barangay Triangulo area na lang ang kulang sa nasambit ng esplanade para magsundo na sa tulay kan Almeda Mabulo Bypass Road. Apuwer kayan na papunduan naman subot niya ngunya na 2026 nin maabot sa 136 million pesos ang paghaman sa mag-ibong na approach kan tulay asin pagkompleto kan sinambit ng bypass road sa maabot na Agosto sa masunod na taon. Uya si Ligacion.
7: Bicol River Esplanade ma-connect from Diversion to the bypass road. Kaya lang, pag-abot sa luban sa may Sagup Creek, kaya po na magkaagnin tulay. Fortunately, under the 2026 General Appropriations Act, may naipatagama po kita 75 million pesos. Anytime, for bidding na po siya. And tibaad po, mapunan siya kung bako pong Agosto, September. As in, ang target date of completion ta kayan, July or August of next year. Sa madaling sabi, Peña Francia Fiesta, ayan, konektado na po itong sa may Diversion Road, sa may Almeda Mabulo Bypass Road. Incidentally, yung bypass road na yan, igwa pang kulang na budget kayan na napatagamahan tangon niya na taon. As in, itong nakatagamang budget, around 136 million, kompleto na po itong budget requirement, tanganing makompleto po itong Almeda Mabulo Bypass Road. Incidentally, for bidding pa lang po siya. For bidding. Pero ang target date of completion taman po kayan, July or August next year. Kaya bago itong Peña Francia Fiesta, mabubuksan na po yung Almeda Mabulo Bypass Road.
0: Mientras tanto, kasaway kayan, ipigmustra pa ni Ligacion ang magiging design kan River Esplanade na magiging subot green area, huli kan itatanom na mga saradit na mga puning kahoy. Magkasuroy ang tinampo para sa mga sasakyan sa bike lane as in walkable area na pag nakompleto subot magiging sarong pasyaran as in attraction kan mga taganaga na haros kapareho sa sarong lugar na pasyaran duman sa Korea o kaya man sa Japan.
7: Magiging green area po yan for the longest time. Nagahanap ang mga taga-Naga nin matatambayan, mapupuntahan sa gilid nin Salog. Iyon na po ini at kasimbagan. Arog kayo ning oras po baga alas 5 pasado. Maduros-duros, mapresko and duros, malinig, lalong-lalo na ta sa gilid po siya kan Salog kan Bicol River. So ako po nagtutubod, maabot po ang panahon, ang mga tao yaraon po digdi para maglakaw-lakaw, mag-jogging, magburo bisikleta, mag-tambay. Kaibanan po ang sa indang kanya-kanyang pamilya. Mabubuhay po giraray ining Bicol River Esplanade.
0: Parte kan mga naging pahayag ni Congressman Nelson Digacion.
5: Sa iba pang detalyes kang sa tuyong mga barata, barata pa mangrarengunyan sa lado nasyonal, pinanginotan ni Senador Bam Aquino ang pagdangog kang Senate Committee on Basic Education para itulod ang komprehensibong school safety act kasunod kan mga insidente nin akariribukan sa mga eskwelahan. Kabali ang pambabadil sa sarong high school duman sa syudad kang Tacloban. Susugi Aquino, obheto kang nasibitang profesor na masiguro ang kaligtasan ka mga estudyante si man para tukdo sa paagi ninhigot na seguridad sa laog asin luwas kang eskwelahan. Pinakusog na emergency response protocol, pagbugtak ng CCTV asin pagpapahiwas kang mental health asin psychosocial support. Sinabi kang senador na dapat maging prioridad kang gobyerno ang pagpapapusog kang School Safety Act para masiguro na mga eskwelahan man tininong salbado na lugar para man sa pakanood. Uya ang sa iyong pahayag.
8: Nandito po tayo dahil naniniwala tayo na ang mga paaralan ay dapat maging lugar ng pagkatuto at hindi ng takot. At lugar kung saan may kumpiyansa ang bawat magulang na ligtas na makakauwi ang kanilang mga anak na pumasok sa paaralan. Tiyaking ligtas ang bawat paaralan at bawat batang Pilipino. Sa ating pagbisita, nakita natin ang sakit ng mga magulang, ang takot ng mga estudyante at ang pangamba ng buong komunidad. Nandito tayo dahil panahon ng tanungin ang ating mga sarili, sapat na ba ang mga batas, mga polisiya, mga programa upang mapanatiling ligtas ang ating mga paaralan. Magkakaiba man ang mga pangyayaring ito, iisa po ang mensahe. Ang mga paaralan ay dapat ligtas. Ang mga estudyante ay dapat ligtas. At ang School Safety Act ay dapat gawing prioridad ng ating gobyerno.
5: Sa kasumpay na barata, target man kang Senate Committee on Basic Education na maipasaar sa loob kang masunod na duwang bulan, ang propestong School Safety Act susubang kay Senador Bam Aquino. Tinawag doon ni Aquino na nagluwas sa insidente kang pambabadil sa Tacloban City ang kakulangan ng malinaw na emergency protocol sa mga eskwelahan. Sinabi kainin na responsibilidad kang bilog na gobyerno, mga magurang asin komunidad ang pagsisiguro sa kaligtasan ka mga estudyante. Nagangapunan man ang senador na igilid ang politika asin gibuhon prioridad ang pagpasag ka nasabit ng propeso para masiguro na salbado ang mga eskwelahan para sa mga estudyante asin man mga maestra. Uy, giraray ang senador.
8: Ang school safety ay hindi lamang responsibilidad ng DepEd o ng paaralan. Responsibilidad po ito ng whole of nation. Responsibilidad po ito ng buong bansa. Responsibilidad ng mga magulang, ng komunidad, at higit sa lahat, responsibilidad po ng bawat isa sa atin dito. Inaasahan po natin na walang kulay ng politika. Kapag kaligtasan ng ating mga anak ang nakataya, iisa lamang ang dapat nating layunin. Ang matiyak na ang bawat paralan sa ating bansa ay isang lugar ng pagkatuto, ng pangarap at ng kaligtasan. Utang po natin sa mga kabataan ang mga paralang ligtas at nabibigay ng pag-asa. Utang po natin sa mga guro ang isang ligtas na lugar upang makapagturo, at utang po natin sa bawat magulang ang katiyakang ginagawa natin ang lahat upang maprotektahan ang kanilang mga anak.
5: Parte ka bang naging bahay ni Senador Bam Aquino?
0: Sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal, ipinahayag ni dating NBI Director Jaime Santiago ang sa iyang kahandaan na maghampang o na maging testigo sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Dawa pa mayo siya, mayo pa siyang subpina partikular na isusubot na ansayang tutukaron iyo ang paghumakan Vice Presidente kinda Presidente Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, in dating House Speaker Martin Romualdez. Matatanda ang pinanginota ni Santiago ang anom na mga miyembros kan panel kan NBI na nag-imbestigar kaitong 2024 as in 2025 sa mga naging pahayag ni Duterte kan November 23, 2024 konsain. Sinabi kay ding nagkuasa ni sarong assassin tanganing tudason ang presidente ang primera dama as in man si Romualdez sakaling igwanin na mangyaring maraot sa saiya ang sinambit ng pahayag. Iyo ang naging basihan kan Article 4 kan article of impeachment na presenting pig dadangugunyan sa Senado bilang impeachment court sa hearing kang nakaaging July 8, Miyerkules. Kinwestiyon kan kampo ni Duterte ang pirang subot kakulangan sa isinagibong investigasyon kan NBI sa paagi kan paghapot kay NBI Senior Agent John Mark Kalilong ang lead investigator sa kaso. Alagad, nagsayuma si Santiago na magtaonin kadagdagang mga detalyes mapapadapit sa investigasyon. Saro sa mga isyong naglataw sa hearing, iyo ang kawaranin affidavit gikan sa subot na sa mga subot target kan sinambit ng panghuma kan Vice Presidente. Ipinaliwanag man ni Kalilong na ang investigasyon isinagibo kan NBI sa sarili kaining inisiyatiba o kaya man moto propio.
5: Sa iba pang barata sa lado nasyonal, nasa 15 persona na ang gadaan, mientras anong ba ang nawawara sa magkakasunod na landslide sa mga probinsya kang Sarangani at Sinduman sa Lanao del Sur. Sa report kang Malapatang Municipal Information Office pasado alas 3, di na magahon kasood mamaya Biyernes kamangyari ang landslide sa Sityo Pandao, Barangay Poblasyon, Malapatang Sarangani, at sinatambunan ni daga ang mga kaharungan kung saan nag-iistar ang duwang pamilya. Sa search operation ka mga rescuers, 10 persona na kabali ang mga aki estudyante ang gadaan kana magkakasunod na nakalot asin nahali sa natambunan ng mga harong sa Barangay Malapatan duman sa Sarangani. Haros sa abuton sa sangkatos na pamilya ang apektado kang ang nag-ibakwar kasuma kang temporarong asin temporaryo na kisirong sa evacuation center sa Malapatan huliman sa pagbabaha sa nasabing lugar huliman kang mayong untok na pagbulos kang uran. Mientras tanto, 5 residente ang nailubong ning buhay matapos sa matambunan ning daga asing gapo. Hali man sa kabukidan ang sa edang istaran huliman sa duang aldaw na matinding pag-uran sa barangay Ngingir, Kalanoga sa Lanao del Sur. Magahon ka nakalisa Biyernes. Susog sa Kalanogan MDRMC as in Kipulis Regional Office Bang Samoro Autonomous Region Spokesperson Police Captain Steffi Salangit ang landslide sa Kalanoga sa huliman kamatinding pag-uran darakang super typhoon na si Inday.
0: Mahigpit na pigbabantayan kan Catholic Bishops Conference of the Philippines CBCP ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte duman sa Senado. Inian bagay na ipinahayag ni CBCP Episcopal Commission on Interreligious Dialogue Chairman Jose Culin Bagapuro matapos ang ika-132 na CBCP Plenary Assembly na ginibo duman sa Sinakaban, Misamis Occidental kang nag-okasuod mang July 10. Susog ki Bagapuro, importanteng pabayaang umabante ang proseso kan impeachment basado man sa nakapalaman sa lay. Tinawan doon kaininda bako ining paghusgar sa Vice Presidente asin mayo sindang pinapaboran kundi iyo na dangugon ang mga aligasyon laban sa saya. Ipinapaglaban subot ninda an konstitusyon kan Pilipinas asin an pagdanay kan lay. Idinagdag pa kan obispo, itinutulod kan simbang o panagos sa itinutulod kan simbang katolika an hustisya asin paninimbagan kan mga opisyal kan gobyerno.
5: Sa iba pang detalyes kang sa tuyo mga barata, mga huring barata na tungkol sa lado nasyonal, apat na miyembro kang criminal gang na nagsusuporta subot sa Nabungkal o sa natunaw ng Daula Islamia Terrorist Group ang nagadaan sa duwang magkasunod na Joint Police Army Operation sa Barangay Pantar, Banisilan, duman sa Cotabato. sa magkasuway na report kang Cotabato Provincial Police Office sa 602nd Infantry Brigade kang 6th Infantry Division. Maserbikutan na ang mga polis sa siman mga soldado sa ninwarant o barest halik sa Manlailan Corte sa leader kang nasabit ng armadong grupo na si Medalla Sultan Tidong Midbidman bilang si Commander Tanda. Alagad pinaputukan subot ini kan mga tauhan kanasabit ng grupo sa barangay Pantara na nagresulta man sa pagribayanin putok. Tulong terorista tulos ang tuminihaya sa pagkikipagbadilan sa tropa kang 602nd Infantry Brigade, Banisilan Municipal Police Station as in Regional Investigation and Detection Management Division, kam PNP Region 12. Marikas man na nagdurulag ang ibang kaibahan kan mga rebelde pasiring sa upland area sa barangay Pantara sinwinalat ang tulong bangkay.
0: Tulusan na sa kada 10 pampublikong eskwelahan sa Pilipinas ang Iguanin Security Guards. Inian sinabi ni DepEd Undersecretary for Governance and Operations Malcolm Garma durante sa hearing kan DepEd kan nagtalikod na July 9 duman Senado mapadapit sa itinutulod na School Safety Act. Sinabi ni Garma, ang pundo para sa security personnel kinukuha sa maintenance and other operating expenses o MOE kan DepEd, sining man gikan sa mga LGU o sa tabang kan mga LGU o kaya sa PTA. Sa Tacloban School shooting, sinabi ni Garma na duwang security guards na ang nagmamando sa gate kan sinambit ng eskwelahan kan mangyari ang nasambit ng insidente. Mientras tanto, sinabi pa kan DepEd na 4 sa 10 eskwelahan sana ang Iguanin CCTV cameras sa nasambit ng bilang 80% o kaya man 13,802 ang may CCTV cameras na masababa sa 10,000 o kaya man sa 10 o kaya man 14.2%. An may 11 o 19 camera asin 6.4% man an may sobra sa 20 camera.
5: Ori barata niya tungkol niyan sa lado nasyonal, dagos nang nagretiro si Police Brigadier General Hansel Marantan matapos maabot kani ang retirement age na 51 kasudma. Sa pagtapos kang sayang serbisyo sa PNP, mayon nangyaring turnover ceremony, imbes ang assumption of office na lang para sa naidisignar na bagong Calabarzon Police Provincial Director na si Police Brigadier General Dominic Bakay kasudmang pagkahapon. Dahil sa sayang 56th birthday celebration kaiba ang sayang pamilya. Dahil na nagpahiling si Maranta na dapat kuta na makondusir kang bigla na turnover ceremony sa covered court kang nasa bitnang, o sa laog kang nasa bitnang kampo. Si Bakay, membro kang Philippine National Police Academy, Kapanali Class of 1997, asinakuan niya ang sayang master's degree in management halit sa Philippine Christian University kang 2011. Dahil naman siya baguhan sa rayon kang Calabarzon, ulit na siya ang nagserbi bilang provincial director kang probinsya kang Rizal as in deputy regional director for operations sa Calabarzon bago siya pinag-destino bilang National Capital Development Division Chief kang Logistic and Capital Region. Sa pagkakadesignar kay Bakay sa Calabarzon, matapos na sa yumahan kang Malacanang, ang rekomendasyon na palawigo ng serbisyo ni Marantana nin sarong taon. Sa sayang farewell tribute ka nakalista Lunes, pinagtawan ng honra kan mga membro kang Calabarzon Police ang nagretirong si Marantan.
0: Uri bareta niya tungkol niyan, bareta na sa kinabanin karawat at bareta sa sports sa Tutsendokan NCF Tigers.

Sa kinabanin karawat, opisyal nang inilansar kansamang basketball ng Pilipinas o SBP ang logo kan FIBA Women's Asia Cup 2027 kasabay kan announcement na an Cebu City iyo an master being host kan sinambit ng sports event. Gigibon ang sinambit ng kompetisyon pun July pun ngunya na upon kang nag pun kasudma July 10 sagkod July 18 2027 kung sa'yin walong team hali sa manibaybang nasyon sa Asia ang mabakbakan pasiring sa kampiyonato. Gigibuhon ang gabos na laban sa Cebu Arena kung sa'yin magkakaiguanin home court advantage ang Gilas Pilipinas Women. Sabi kan SBP ang hosting kan Pilipinas sa FIBA Women's Asia Cup pagpapahilingin padagos na paglago sa basketball kanasyon asin sa pagbaot kaining maipagpadagos ang world-class international sporting event na basketball. Nakula man ang piglalaumang magiging benepisyo kaini sa turismo asin sa lokal na ekonomiya duman sa Cebu uli man sa paglagsa kan mga atleta opisyal na mga team asin man na mga basketball fans hali sa manibaybang parte kan Asia.

0: Oras sa tungod yan, 37 minutos makalisang alas 7 in pagkaagang. Oras sa niya, tunod masedo kang Best Cafe, 8-in-1 Complete Coffee Mix, sugar-free herbal coffee, gibo sa 6 medicinal plants, sarong kang malunggay, guyaban o mangosteen, agaricus mushroom, barley grass, asiman stevia, kada ingredient clinically proven to help prevent and manage conditions like hypertension, diabetes, cancer, liver and kidney problems, heart disease, high cholesterol and more. Malunggay, boost immunity, rich in vitamins and minerals, guyaban o contains cancer-fighting enzyme and vitamin C. Mangosteen, powerful antioxidant for anti-aging and immune support. Agaricus mushroom supports cancer prevention, rich in nutrients. Barley grass promotes overall health, prevents multiple diseases. Ang stevia, natural zero-calorie sweetener, aids digestion and weight management. Approved by the FDA and awarded Best Organic Herbal Coffee from 2019 Golden Globe Awards. Best Cafe 8-in-1 combines the benefits of 6 plants in a convenient coffee mix. Best Cafe Day every day with Best Cafe. Asin ang katripunan kang sa tuyo mga barata, ngunya na aldaw na Sabado, petsa 11 kita kang bulan kang Hulyo taon 2026. Sa pangaran ka mga pagriba sa Lado Technical sa pangenot ni Ferdy Verdejo, asin man ka mga CSPC OJT, si Manuel Conrad Bungat, Javis Jan Bermal, Jocelyn May Cabaldera, Giancarlo Adoviso, asin Raul Fernandez. Kami po ang sino mga naging tagapaghatod, Barreta.
1: Hindi po si Arcel.
0: Aban sa iyong lingkod sa Melvin Machado at Chan Double Target.
2: Radyo Guapito.
3: Marisa, hayop ka ba?
4: Ano na naman pa kulo ni Jepoy? Bakit?
3: Maski nadakol ang hype sa mundo, ikaw pa ng God ang gusto panwal na puso ko.
4: Na ano ka man? Sa inyo na naman yan na ako ah.
3: Naisip na ka kaya ka nag-stalk ako sa Facebook page kan NCF Biology Society. Exotic species ka baga?
4: Ano huna mo sa ko? Hayop?
3: Ano ka naman? Ang tao arog ta, kabali man sa mga inaadalan sa biology, gabos na living organisms.
4: Ah, maray ta nilinaw mo.
3: Nahiling ko sa pusinda, kadakol mga hayop na tige-exhibit. Sharing man ang coast sa fieldwork na sendang tag-explore ang mundo kan real life. Nahiling ko ang sadiri ko na tinag-aadalan ang biodiversity.
4: Ay iyo, garo magayon talaga dyan sa NCF. Hi, sabihan ko daw si mama.
3: Talagang magayon Marisa. Sabihin mo kay mama mo, masabay na kita mag-enroll sa NCF. Bachelor of Science in Biology. Gabat! Ini pa Marisa.
4: Ano na naman?
3: Mitochondria ka ba? Kasi ikaw ang powerhouse of the cell ko. Ang nagbibigay buhay sa mundo ko.
4: Baduyun ka? Mag-enroll na senado kita sa Naga College Foundation.
5: NCF College of Health Sciences. Bachelor of Science in Nursing, Pakukoa Level 3 accredited. Bachelor of Science in Medical Technology. Bachelor of Science in Midwifery. Bachelor of Science in Biology. 6-month caregiving. NC2.
6: NCF. Affordable quality education. Magbisita sa samuyang mga help desk sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.

0: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59, noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau-D-R ko, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau-D-R ko Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau-D-R ko Capsule para kalusugan mo garantisado.
1: No approved therapy claims.

0: Sa mga magulang as in sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka na.
1: Tayo na

Suki. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad,

0: DC Rice Trading. Affordable, de kalidad, pang negosyo.
1: Ito ang patotoo na natunulan ng Pao de Arco Capsule.
2: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
1: Kaya mag-Pao! Pao de Arco Capsule. Pao de Arco. Katulang mo sa buhay. No approved therapeutic claims.
3: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
4: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
3: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri.
6: Celebrating 30 years of impact. Join us as we honor 3 decades of service, compassion, and community at the 30th anniversary of the Francis Padua Papica Foundation in February 2027. For 30 years, FPPFI has worked to uplift lives, provide scholarships, empower communities, and create lasting change. And this milestone is a testament to everyone who has been part of the journey. Come celebrate our legacy. Reflect on our achievements. Look ahead to an even brighter future. Together, we continue the mission. Together, we make a difference.
7: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers. Kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami niyan. Gusto mo bang magnegosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kompletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality in purity.
6: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Piculantia. Pilgrim City, kan Piculantia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
8: Aras sa tungunyan, igwanan kita ng 49 minutos makalihis ang alas sa 7 din pagkaaga.
9: Si Melvin Machado, asin Roy San Ramon, sa Double Target.
10: Double Target.
8: Good morning! Adaw kita ngunyan ng Sabado, petsa 11 kita kang bulan kang Hulyo taon 2026. Ini po ang programang Double Target. Kami po ang sedong magiging ka-double target.
11: Ini po si RSR.
8: Ako po sa Dulingkod, si Melvin Machado. Kay bata po sa Lado Technical, si Terry Berdeo, asin mga CSPC OJT. And Aratchan. Ang ngunyan na pala. Oh. May magiging bisita kita ngunyan. Saro sa pinakamagayon na station commander. Kang anum na station kang Naga City Police Office. Pero ang station ang Naga City Police Office, ma'am? Ano? Pero ang babae dyan, ma'am, sa station commander?
12: Duwa lang kami.
8: Duwa lang. Kaya saro sa pinakamagayon.
11: Na duwa lang.
8: Duwa.

0: sunod sa iya.
1: Sunod ito. Pag ito na guest man, iyo itong pinakamagayang partner. Yes, yes, yes.
0: Anyway, so kadakol kita mga ISO partner na iahapon. Although ini sa sarong barangay lang, pero iyang kayang lugar na yan na kadakol estudyante ano, arang tama na pinag-uurlayan ngunyan and tinutukar ngunyan sa interong nasyon ang pagkakaigwaning siguridad sa mga
1: eskwelahan,
0: sa mga bisinidad gan mga eskwelahan uli kay itong nangyaring insidente duman sa Tacloban. Dapat talaga maging continuous ang pagtaoning atensyon digdi o kaya pagtukar kan sa tuyang gobyerno ta pangit na maging ningas kugon iniyo.
1: Correct.
0: Dire-diretso kaya bagay niyo. Pag-klase, dire-diretso kan mga estudyante. Pag-log sa eskwela, pag-luwas urual daw. Ano? Pero bago yan, partner, ngunya na aldaw, baga, ngunya na mapaluwas si Inday ano, sa Philippine Area of Responsibility. Kaya kita, makakamati kita ng mga nasa 50 millimeter na uran.
1: Ano iyan, di man yan.
0: Bako man yan lang di Sanaga.
1: Di ba't sabi yan, bako lang siya in 1 hour.
0: Abako man.
1: Distributed yan. In 1 day, makaka 50 ka.
0: Yan, sa bilog na aldaw yan, mga tugang, ha? Kaya, ini ang 24-hour rainfall accumulation forecast. Yun, 24-hour. Base ini sa European model, ano, sabi ni Mr. Mike Padua na pigpadara sa tuya. Ano, ha? Para lang at least ma-warningan taan sa tuya mga kababayan, tungkol digdin tanganing at least sinda pag nagluluwas magdarasin din ng payong
1: bakong
0: boyan bakong mag aliwalas pierde ano ha. So 50 millimeter an oran pero bako man lang yan digdi sa Naga sa interong Pilipinas yan pero dawa na para papaano kung nahiling taman sa luwas medyo baga medyo harap gisa naman ang oran. So yan po ha paginumdum tango niya na aldaw.
1: Para din na kita magparahaloy ito baka may importante pa rin dumanan si ma'am aram mo ta baka at siyang ken pigahanap rin duman sa Station 3.
0: Ang Station 3 partner Francia.
1: Francia.
0: Okay.
1: Bisita tango dyan hindi sa program siya ang pinaka-inot-inot partner na bisita tango dyan sa bulan kan July. Takang bulan kan June, Mayo. Ngunyan July igwa kitang bisita si ma'am. Ang kaibahan tako dyan, ang bisita tapo mo dyan mga tugang, ang station commander, kang police station number 3, ang pinakamagayon sa mga station commander, kang police station din sa Naga City Police Office, si police captain, sabi kayo doon ni CD Sara, ang munting prinsesa, San Buenaventura. Ma'am, good morning po.
2: Diyos Maray Naga po, sa Tuya Gabos.
1: Yan, magayon pala boss, ma'am, sa ano to. So, udma, nadaw ko na sa ano lang, interview. Ngunyan, nabi ko, i-interview ko na yun, hindi na sa ano to, sa live na. Ma'am, ang ano to, to start kan sa muyang ano to, sa toyang, kaya, ano, very informal na discussion. Ma'am, ang police station number 3, ano ang mga pinagko-cover ng mga barangay?
2: Okay, so, bago po ang Gabos, binabati ko ang sa toyang mga tagapaginanyog.
1: Kamera mo, ma'am, auto ang kamera mo, ma'am.
2: Ayun ni pala. Digdi po. Sorry, hata. Yeah. First time. Sabi nga ni sir, first time daa, bago, pero haloy na pong luma. So, ano po, bilang pong sa indong bagong station commander, kang police station 3. So, ang sa kuya pong nasasakupan, medyo daradakula. Okay po. So, dahil nga ang sa kuya pong lugar, yaon po dyan ang anum na barangay. Enot na enot ang barangay Peña Francia, San Felipe, Bagong Bayan Sur, Bagong Bayan Norte, Barangay Liboton, and Barangay Kalawag. So, yan po ang anum na barangay na talagang iyo ang satuyang tututukan. Ngunyan na masurunod pong bulan.
1: So, mga darakulang barangay bagay, ma'am.
2: Yes diba? Po.
1: Peña Francia sana, Kalawag. Oh. Ma'am, so, iyan mga barangay na yan. So, ano ang mga pag-abot sa lado, sa PNP, ano ang something in common sa saindang, ano to, sa pag ababantay po nito sa maintainer kang peace and order situation sa mga barangay na sakop nito? Anong something in common sa sainda?
2: So, pare-parehas po. Kasi po, kang nakaaging simana, nagkaigwa po akong courtesy calls sa tuyang mga barangay chairman. So, apat na pong barangay ang nadumanan ko. May duwa pang barangay na dai. So, sana po sa sunod na simana, mabisita ta sinda. Kasi sinda po magiging partner ta. So, base po duman sa apat na barangay, yung pagkakaparehas, in common ninda, syempre po, inot na inot, nagahagad sida kang presensya kan sa tuyang kapulisan. Dahil aram ta, sabi nga, yung police presence sa area po, dakulang tabang yan para maano baga, ma-preempt yung, ano, yung mga kriminalidad or yung mga magibo paning kararatan. Day na magibo. Kasi na, pag nahiling na ang presence kan sa tuyang mga kapulisan, so, day na para mag-commit paning krimen.
0: Pwede pa lang si ma'am spokesperson, ano?
1: Pwede ni.
0: Iyon, ano, matibay mag-plati
2: first time ko po.
0: First time pa lang yan.
1: Ay, ito kung na-training yan. Baka managit ang trabaho, partner. Nagmarawi na yung partner.
0: First time
1: pa lang yan.
0: Matindi si mama. Anyway.
1: Aradyan, ma'am, ta istoryan. Ma'am, hindi sa ano to. Aram ta na kanakalis sa mga aldaw. Halos naging sunod-sunod itong anti-illegal drug buy-bust operation.
0: Sa
1: Indong area, siyempre, sikat ang sa imong police station, ta igwa ka dyan yung ano to.
0: Ano to? Dumansa ko yan.
1: Oo. Dahil mo na pa. Dumansa may Sagrada Familia.
0: Sagrada Familia.
1: Yan baga dyan baga ang ano to. Kaya binago nga niyan. Ma'am, kumusta ang ano to? Ang supply kan droga sa station. Supply kan droga sa station.
2: Ano po, garo day kumasimbag yan. Pero po, sa accomplishment, yun ang may sisimbag ko.
1: Yan, yun nga rin, ma'am. Ito mga dakupta.
2: Yes
1: sa,
2: po.
1: Within
2: so,
1: the week.
2: Ngunyan na week po, igwa kaming, sa masasabi ko po na dakulang accomplishment. Pero po, day po ni magmamaterialize kung day sa tabang kang sa tuyang CIU, ang mga operatiba ta sa Naga City Police Office, sa pangingenot po kang sa tuyang Acting City Director, Police Colonel Rizal de Caballeros po. So, ini po talaga ang mandamiento, bako lamang po ni City Mayor, kundi kansatuya din pong Acting City Director. So, ang contra-illegal droga po, na kung sign po, nagkasakami ning sarong buy-bust operation sa Barangay San Felipe. So, nangyari po yung alas Jesning Banggi, na kung sign po, sarong lalaki ang samuyang naaresto for violation of RA 9165. So, medyo daradakula po sunakuami. More or less, 30 grams, na ini po may market value na kulang-kulang po 200,000. So,
1: yun na yung itong driver, ma'am?
2: Yes po.
1: Ah, okay.
2: So, yun po yung ano naging joint operation po. Bako lamang kang PS3, kundi kang Naga City Police Office din po.
1: Apo. Ma'am, duman sa anum na mga barangay na sakop nin doon, sa laog kang Sarumbulan, arin dyan na nagtatap na chair pag abot sa, bako lang, ano to, bako sa paging negative na, yeah, siyempre, duman sa may nadadako pa ni mga nagbabalgar sa illegal na droga. Ang kadaklan sa India na ano to na nadadakupan, ma'am.
2: Bali po ano, ining area kang Peña Francia, okay, and San Felipe. Yun po talaga.
1: Because
2: aram na po
1: India. Magkatain diyan kasi magkatain. Oo. Opo. O ay common bagay ng partner boundary paglampas mo San Felipe na.
2: Po, yes.
1: Pagpabalik mo man Peña Francia.
0: Pero yes, ano pa ba, ma'am? May ano pa ba, may kumusta na ang ano niyan, ang Sagrada Familia sa halipot na pag na tugo ko pa lang din sa ano sa PSS3.
2: So syempre po nung na anuhan ko nga ni Ian, saro yan sa mga pigurulayan mi kan sa kuya mga operatiba dahil sabi nga kan sa tuyang City Director na tutukan ko yan lugar na yan. So although po sa ngunyan nagkakandak pa kami ng mga investigation and may mga operatiba man po kita na padagos na nagmo-monitor sa lugar na yan. And ansaro lang pong mano ko dyan, data yan, papabayaan lugar na yan. Habo ko po na mabrand ang lugar me, especially sa station na nasasakupan ko, na may arog ka yan. Kumbaga, habo ko po na maging parang brand na ay ang lugar niya, negatibo. So, sa tabang po kang sa kuyang mga personnel sa PS3, gigibuhin mi po ang gabos. Day 100%, pero dao pa paano po, kumbaga, mabago yung image na yon. Oh,
0: pero kay partner, kuyan bagangon yan ano, kung namamalisan mo ma'am, ang kuyan baga ang Sagrada Pamilya tunay nungon yan. Kumbaga, duwang bagay kay yan eh.
1: Oo.
0: Pwedeng kadakol, pwedeng mayo na.
2: Yes po.
1: O naglipat na.
0: O naglipat na. Pero sa ngunyan ano pa kamo nasa assessment pa level pa kamo ngunyan.
2: Actually po yung may mga monitored kita na may mga padagos pa rin na bentahan. Pero sabi ko nga padagos ang satuyang ano dyan, takong igwa kitang madakop, yawan ang satuyang mga kapulisan para magkandak ng mga buy-bust operation.
0: Pero si Kapitan, nag-input man sa Indonesia.
2: Yes po.
1: Igwan tabang ang barangay.
2: Nagulay man po kami. And actually po, may ano, may mga CCTV footage duman sa area. So, pinahiling sa ko ni Kap, opo, para at least po, may monitoring kita. So, araman po yan ka mga residente na igwa duman.
1: Hindi mahali na to duman.
0: Pero, kuyan, kamo ma'am, sa station nindo na hiling ba nindo o sa inka mo nagkukuha ning ano itong sa CCTV camera o sa may tao ka mo duman sa barangay.
2: Bali po magayon